0: jërëjëf mbokk juliti jërëjëf mbokk talibé jërëjëf mbokk yi nga xamni yeen ngi doon and ak seen radio jant BFM 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar
1: lèr gi FM 94.6
0: mbokk yi ngi dalu di leen sant bu baax baax te di leen gëreem ci li nga xamni mo di deglu bekk baay gi xel li nga xamni mo di programme bi leen xamal ni nak ak sinañ fi nga xamni fi lañu fassiyene yamale li nga xamni mo mari suñu programme tay inshallah su ko defé rek jox leen di dajé inshallah ni ci suba ak jamm ci katunu yalla la borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek mom mo di fanaanu jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

mahfouz ñetti wacc ñi mo ñu dal di koy tag tag wo xamne man seen alal duma fak seen alal ak seenu der duma leen ngagne yalla nak mo am seen hisab nit ki bu kiko wax atay shariadim liman lahu fadlun yadum wasanani fil qadam na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam zahiran wa batinan ñoñu suñu borom xam xam bari ak taram bi nga xamne ne modi boole yoyule yi boole di ñew di xam leen jeexitu aya yi boole di ñew di xam jeexitu aya yi ñuro te fi di juromelo ay ci sar yi wala fukel muy 10 ak khumus yi bolé ñu di xamlé alif yi ni la diké won te non lay dello bi alquran wati di lu yéme lo xamné arab yi nga xamné ñoo namp arab am ci ñom ay khutba day dal di ne bëret ngir baña reey am na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam zahiran wa batinan xam xam bari ak taram bi nga xamné kenn mënu ko xalaat

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et Larki FM.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokk julli di mang leen di nuyu rawatina bokk talibé yi ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial ñu gën ko xam ci Ridial ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wuñu ko ñëmé wax ci sen garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem fébar bo dégg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu ci watal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am neew doole buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tarmi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole lool tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lolou mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayu kay garab yi bu sa bop démé ti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga nan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko nan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki mën ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamne

alayhi wa sallam mo amone fumu tambale ak fumu ag ndax adamiyu bi xam nga ne adamiyu yonent mo gëna formulaka waye malaika mom xam ngeen ne bako sun borom sakke rek amul ki ray ndax yonent jëm ji suuf la ban la ci suuf lañ ko tabaxé ni nit ñepp amul ki ray waye ki rayam moy digënté roh gi roham ak yaramam yap wi malaka nak amul lolu ndax ci leer lañ ko bind amna ruh amna xel amna it liñ wax al hawas manam sens dara dana ko xey dana daj dara xam dafa tangum dafa sedd wala nu mel dana deg yeyep sens yeyep amna ko amul lenen nak ludul amna ruh mom ci bopam leer la ruh leer la waye malaika amna ruh amna it xel amna it al hawas manam yegu waye amna ko yonent nak mom ci suuf lañ ko bind lan moy fathom kon malaka dañ koy bindale fath liñu wax fath fath buñ ko waxe laaj na misal fath moy kiray bi nga xamne moy yir bindé fi seen digënté ak seen borom ñu ñori ko bindégué señ touba di wax allamani ma kana qabla al khalqi man kana li bi karam wa tilqi sun borom xamal na ma la jitu la xewon bam bindebul dara daf ko firi ci jaawartu nga xamne moy khatimatul matasib bi mu wax nan akhfal yasirul masun allah qabl wala ilaha illa allah ndax asirul masun jëm ju dem ba gis ko ndax moy forme bi gëna kawé ci wahyu ci wahyu jëm ju dem ba gis ko jamono dootu am ci yow bërepp dootu am ci yow jamono yëpp manam ëlëk ak demb ak tay dootu amati ci yow mom la cheikh abou isid bistami di wax nan arif billah deug bo xamne maftuhun alayhi amul suba ngon kon seigne touba ba sun borom bindegul adama bam bindegul malaika yi bam bindegul dara ak li mu tim ci kanamam laye male won watax muné allamani ma kana qabla al khalqi man kana li bi karamin wa tilqi bu fekke nak jimmi gi nga xamne gis na asrul masun ku ngeen ma meuna wax ne gis na asrul masun gannaaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak seigne touba mu ko wax wax len ma jimmi ju len wax ne gis na asrul masun ma deglu ba xam ñen limal ma ñi ngeen xamne gis nañ ko ñi leen woor xamul leen ko dal asrul masun nak kiko gis kon mom la sun borom dey manay alquran lol motax mu fonk alquran fonk gu ko kenn fonkul bi nga xamne ni bu toge lepp luñ ko jox lul alquran du ko nangok ñaari loxom alquran lay nangok ñaari loxom ak teggine ye gëna mat buñ ko xasse jox bam teyé ko gisatul dara day daldi ne beret li nit ñi doon tek ci mbubam ak liñ ko doon jox lepp bu joggé day root du ko gess yonam nekkatu ci amaru ci soxla day waxu ba beret yamuy tek alquran nga xamne moy beret yi mu gëna fonk lu am ci xet gu neex lu am ci lu set lu sel ci alquran la koy def teud ci suuf teur alquran ci kaw bu amé li ko lañ wala ci woray alquran la koy def ba desit wala jël wala mu baña jël dara lolou liko waral xam gi mu xam alquran mu tambalé nak liggéeyal alquran ni muy liggéeyalé boromam di liggéeyal yaramte bi sallallahu alayhi wasallam mu liggéeyal alquran liggéeyal alquran moy soppi na bind miñ ko daan bindé soppi niñ ko daan bindé soppi niñ ko daan jangé indi niñ koy fonké soññi nit ñi ci jang alquran mokk ndax bu fekkenté né nit ki dana bay ba nawet bi wacc mu jaay gertem du am ñeen fukki dërëm nga bind kamil ba mu ag nga mas ko sokki ko sadako def li ci war lepp ñew jox ko mu yëkëti jinni wala juroom ñaari témir wala juroom ñetti témir ci jamono jojje jox la nga nekk bur bo delo tambri benen kamil bo rañiko muy fab keuyit dila jox ne la ngay bind fexaba fonk lo xol yep alquran fexaba ñep di gorgorlu ngir wat alquran ngir manzila bi ngay am ci mom ak ci ñep liko wër bo mané alquran xamni doomi soxna yi ci rew mi yep kum ci xamne man nga alquran ku ci xam ku ci man alquran do yakam lulul bind kamil ngir yobul ko ko mu misale ko ne mu melne luñu sanni won ci seun bi ñu di ci xep doom bi sagari salté ñu diko ci wacc mu ñew for ko feut ko ba mu set pomp ko

0: bis ko nit ko lañ ci waray ko lal lalam ba mu jek mu tek ko ci te du mom ci suuf lolou ci zahir lolou ci zahir waye ci batin limu amé ci alquran tax dañ ne qulubul arifin yi ben dañuy tollu ci al ufuq al a'la wala al ufuq al mubin zahir bi bokul ak batin bi cheikh ahmed bamba radhiyallahu ta'ala khususiyya bi mu am ci alquran ak tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxtu wo xamene teyene khalimam xamne yonent bi lay taggi bëgg gi ngi ko bëgg dana tax mu mbek mbek mo xamne te mbek mi yépp moy yek gu muy yek fonk gi xamne mom la sun borom fonk yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba xamne xolam day ag ci al ufuq al a'la te al ufuq al a'la bo ca tolo ñaari rakka ñoo julli doom adama yi sun borom bind yépp liñu tambalé jaamu ba yalla bindé aduna bëba muy taxañ dënd bi yool ba du mat yoolu ñaari rakka yoyu Seigne Touba sun borom daf ko may waxtu wuy tag yonent bi xolam day tollu ci al ufuq al a'la lolu motax bi sun borom yere xol yep mu gën ci sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu jaglel ko tag yonent bi nek khadimu rasul lolu mu ne tax mu ne mulkul alil baqil qadim ja'alani asna khadim liman lahu fadlun yadu wasanani fil qadam Seigne bi jéggal len ma nak ñoki ngeen jéggal ma dama bëgg dem légui inshallah luga yeuf ci gatna doy waye nak yalla mëna def yoon yi mëna am yoon dem ci ben nu ki dik buñ fi dikaté mëna waxtaan ba suñu xol sedd seen xol sedd ngeen ñaanal ñu rek ak wër ak assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yalla may
1: ci ngirum dal yaayen fe baabul jéggu ñu xamé gi muy dañ ko def té bari ci réew mi ñoo xamné yaa ko dal lolu bur da nek am ñu koy wax day serigne touba nangul ko nit ñi kon lo ma tax xam la tax xam lolu ñu koy wax buñ ko tek ak ñu wax ne ñi ko topul dal duñu am mukk lañu bëgg kon ko tax am ñi ko topul ñoñu lolu mo leer seen bop dal bi yaa jindi kuy tan ci yebbu li ñi def dal mu tew
0: assalamu alaykum mbirum jeblu mom dañ ko tek fo xamne bokku la famu nek tax turu jeblu batu wolof la waxon na len ko ci biñu fi laaje ndax ciow lu bari won ci mbirum liñu wax su jot
2: yene nga ndak wa da'irat ahibba serigne chambe tax dara yene dañu ko xadim touba
0: ñu doon wax nan ak gravité te li len naxon moy turu su jot yi wala fi wax waye liñuy def du su jot ci sharia waxon nañ len ko modi djuroom ñaar yaax yoyu da ngay li sharia tudde sujjot kep sa je sa bakkan sa ñaari bir loxo ci suuf sa ñaari ciati baram ak sa ñaari wom andak fasiyene jaamu lol lañ tudde sujjot waye ñi talibé def wén muy takbirul yadi wala tabarruk takbirul yadi mom waxon na len momit ni mu démé waxon na len ni len takbirul yadi kon loxo manam borom ñent ngir yépp d'accord nañ ci imam malik mo ci am ben xalat bo xamne neena waxul ne sharia sibnako wala kenn sibnako mom ci bopam ngir baña reey baña gis bopam ngir torox lom motax mu sip ko defal mom neena mom ci bopam moko sip waye du sharia ko sip lolou nonu xalat taxaway bu moy taxawayu cheikh ahmed tidiane wasiyati jawahirul maani dang ko ci gis mom danako bañal ñennat diko nangul ñennat daw ko bañ ci waxtu rek daw ko nangul ci waxtu rek da xamnañ mom imam shafi'i neena dara neeku ci imam abu hanifa neena dara neeku ci dagan na imam ahmad mom neena budé kuñu yaakar ngeeneelam ci walu diiné lu dagan la budé nak ko xamné ki ci walu aduna ni ki borom alal la wala borom daraaje aduna nga defal ko mom mom sibnako imam malik mom dafa sib rek ko defal ngir baña gis bopam ngir torox lom naka nonu cheikh ahmed tidiane radhiyallahu ta'ala anhuma legi kon mbirum jeblu itam non lañ ci démé djeblu du dara ludul joxe sa bop ko xamne daf nan la defal nga def dila tere nga yow bo febaré sax toujours mo wax ko bo tawaté sax da ngay djebal sa bop docteur bi bu la né bu agn do agn bu la né bu rer do rer bu la né sumil setu bay sax nga summi ko djeblu wessul lol ki dafa def taxassus manam dafa spécialiser ci mbirum yalla jaar na ci ay jaar jaar liñuy wax jihadu nafsi def nako ba xam bon boni bakkan ak yaq yaqutem ak namuy loré dem ba am ngeureumul boromam yow mi ci jaaragul ni nga xamé non ngay fekke ku jang ba am xam xam nga bëgg xam xam nga ñew sa bay fab la jébal la jangale kat bobu mu dila jangal lum la digal nga def ko lum la téré nga bayiko mu la démé jébru nak lim wuté yoyu ñé seen yaram lañu jébalé ñi seen bakkan lañu jébalé ngir ñu dindil leen ayib yi dindil leen téxé digi def ci ak téxé lolu itam ku umpulé tasawuf rek moko mokay grawal wala mokay mo ci wax dara waye lu lera lera la dakh bo sété hikma señ bi dafa wax né señ ñatt la cheikhou ta'lim moy professeur bi jangalé cheikhou tarbiyati moy señ bi yaré yaru diiné ak cheikhou tarqiyati moy señ bi lay yégué ci yalla kenn ku ci nek amna ñetti chat xawa yakamti waxtu gatt yi mo té nu dem ci bamu lèr lim wax né kuko soppul taxé di nga moy way nit ko xamné bëggul luddul yalla nek na fi bu jogu fi leppam ci yalla yalla ak yonent bi rek soxlaalul kenn dara toñul kenn deful kenn dara kuko bañ foko tek kuko bañ bëggulo yalla kep ku bëgg yalla rek nga bëgg ko man dal mbolim khutbul khawsi mbolim awliya yi mbolim julit ñi mbolim ñep bëgg na leen ngir yalla nima gëmé ki la gëmé ñëpp fété nak fi ma fété bañel mom bañ benn julit aram na waxuma la ko xamné dafa bëgg suñu borom bëgg go xamné bëgg ñett la bëgg gi suñu borom di bëgg jambi ñetti xaj la bëgg gi jambi di bëgg borom ñetti xaj la bëgg gi suñu borom di bëgg jambi xaj bu ñëk bi moy li nga mom sa alal ni nga ko bëgge nga xamné boko bëggul won do ko sak loolu motax ñu aramal yaq aramal togn nga dagg ñax go xamné soxla woko sax yaq la aram na sahaba bi do sahabi bi don japp yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne ko watul israf bul yaq mu ne ko na yaq ba ci ndox dañ ko téré mu ne ko bo nekkon ci pektalu geejji nga yaq aramal nañ ko kon sun borom lepp lu bind beug nako muy yefat bi muy lu mu don rek boko yaqé togn nga beug gogo moy beug gu ñeek nga xamne sun borom beug nako lepp lu mu sak lepp lu am lu bax lu bon ak lu mu meuna don manam nim ko bindé nga xamne bindé fa la waxto mu ko fu wara jëlé ben jam war ko ci fekk diko du aaje jo xamne taxna sharia daganalal lolou le niki tay beuy ak xariyek yoy ñuy ray diko lek xamne sun borom mako daganal lolou motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamne suhayr ibn amr ku meuna wax la won nek baligh bo xamne fasih fum tol taxaw day khutba di yaq yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di ko dacc ci deram yu ken xamul di lendeumal ba xoli nit ñi ci yaronte bi ak di yaq seen bop sayyidina umar ne ko dang koy japp nga sempi ñaari beñ yi ci kanam dootu meuna taxaw mukk di khutba di la khutba mu ne duma ko metital yalla dima metital ak lima nek yaronte lepp nga xamne kon sun borom limu bëgg lepp bëggul ko ci togn lenn ndax bëgg gogou moy bëgg gi matalé moy bëgg gu ñëk gi bëggu ñaarël bi nga xamné mom la suñu borom bëgg jaam ñi ñaarël bi ñi gëm rek ko mom moy gëm bëgg gi bëgg képp ku gëm ak amam ñettelu bëgg gi moy al hubbul azali ñamu soppon ci azal badra amagul nga xamné ba mu bindegul dara la leen soppon ndax suñu borom amul tay ak ëlëk bobu mu melni bind na lepp bimu bindé lepp ni muy jallok ñom ba mu bindegul dara non la jallok lepp ndax mom amul luy ami ëlëk nga xamné ba lañ koy xam ëlëk ñew wala lu xewon dem nga xamné fekki wuñ ko dañ koy laaj lepp téwando fu mom kon ñoña mu soppon ciop goga ciop ciofel goga ñoy jam ñi nga xamné ñom la téral day teranga magal leen day magal fonk leen day fonk ku ci bañ kenn ñoñu nak batay daraaji yiñu diké ci aduna ñi nga ci xamné don na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam zahiran wa batinan ñoñu suñ borom daf leena waxlo ngir feñal seen bop ñoña ñom ko ci wedd melna ne wedd nga yaronte ñi nga xamné nak suñ borom daf leena neggulo denc leen waxlo wu leen ku leen weddi wala nga dingat leen dula wañi dara ndax ñaka xamna suñ borom mo leen xam luul bëgg gi nga xamné nak jaam bi moko bëgg suñ borom momin ñetti xaj la xaj bu ñëk bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñaari xaj ni ak yaronte ñaari xaj ni lañ jangale bu ñettel bi kenn duko jangale ab ciir lay doon ci azal moy hubbu zati hubbu zil jilal wal ikram bëgg nga bëgg suñu borom tabaarak wa ta'ala nga xamne du ci ageeni xewal gi mu la defal wala nim la bindé bind bu rafet bu mu la duggal la ci l'islam wala yoy yep taxul amul ben illa bu tax da nga bëgg rek jëmmam ju tedd nga bëgg mom nga fonk koku sidiquna arifuna tanfi arifuna billahi ñoo ci ag ñoñu hubbu gogu nga xamne hubbu azali moy dayeb teranga di dayeb magay di dayeb reyay di dayeb for fasun borom tabarak wa taala jam bo xamne bi am nga ca ben ben benu pousse wala kam pep dara kula bañ rek alko bu amul ngant kula bañ rek alko bu amul ngant kon bu señ bi ne shaqa'u man lam yahmani qad kutiba wala mu ne ajru allazi naza'ani wa lam yatub shaqabatu tadumu fi umul kutub lim wax deug gu wer la xamne dara mënu ko dindi bëgg ñaarël gi ci nga xamne moy daraaje ñaarël gi fété suuf moy nga bëgg ko ngir illa gog bëgg la yarante yi jangale motax yarante bi sallallahu alayhi wasallam ne ahibbu allah tabaarak wa ta'ala lima yukhzikum bihi min an-ni'ami wa ahibbuni li hubbillahi iyaya wa ahibbu 'iyali li hubbillahi iyahum soppulen ma soppulen sun borom ngir xewal gi mu len di xewal koku moy daraaje ñaarel ji ñeko sopp ciop sopp gu ñeek gañu ñom luñu tan la amul illa sun borom la neex ñe ca agul way sopp nañ sun borom tabaaraku ta'ala ngir xewal gi mu len di may moy bu ñeek bi fete suuf daraaje ñaarel bi moy nga fonk ko ngir magam gi ak reyaayam gi ak daraajam gi nga xiyas ni mu foré ak ni mu reey ak sañ sañam bi ak xam xam bari bi ak taram bi nga xamne kenn mënu ko xalaat yantel musa alayhi salatu wassalatu wassalam biñ koy laaj yow mi deg waxi sun borom gisu ko de wax gi dem demé mune jurom ñaar fukk jinni deñu yu dalando nga xamne bu ci dafa mel da fay dal ci sa bop bi boko digon ni muy tisé ak ni muy metté and ak banex bi nga xamne kenn mënu la xalaat na mu demé ñu bolé manam kon deg reey gi mag bi manam deñu yi deg giñ koy deg tit bi ngay tit ak ni nga xamne da ngay bëgg dé moy woné maguk sun borom gi ci lamu ciof ci lu neew deegal lako banex bi moy joge ci rafet bi sun rafeta gi sun borom rafet be jeegi dayo nga xamne kenn munu lako misal nga xamne waxuma taru yonnati bi sallallahu alaihi wasallam buñ ko feñal waye taru sayyidina jibril boko gisone ben yon rek fo walbatiku fo xol day melni mom nga gis lo xolati ci aduna day ñaaw ci ba nga bëgga waccu nga xamne ca meloko sun borom binde bu waxon rek nga deg baat bi neexayu baat bi bo deegati nit ko wax da ngay bëgga waccu ay wër assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Vous écoutez les réseaux de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et l'Arki FM.
4: Assalamu alaykum wa rahmatullah mbok auditeur yi nga xamne yene ngi wé di no baye xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafa lu seen andak noon mbok delu seen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél ñi nga xamne ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan tay jilé nak ñu am mbékté dalal ci docteur Makhtar Niane ngeen xam ko min ko baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fall ci wétu Jumaay tu couleur kin xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Niane mu nuyo bokk yi nga xamné ñoy bayyi xel docteur assalamu alaykum
5: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki auditeur Tchanar FM man sen mbokku Serigne Makhtar Niane ma len di nuyu di len ziyara di jital ci nuyu bi nak Cheikh Mahamadou Muntaha Mbacke mi nga xamne moy khalifa general de Mourid diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziyara mbolam eulu Mbacke ak mbolam famille Mourid yeb ñaanal yalla di ñaan yalla semgu yi ak liggey yeb yalla motale ko ci jamm ak sago di ziyara ñep
4: Masha Allah jerejeuf docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi amin yalna yalla nangu ñani bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liggey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokk yi nga xamne yag nañ ñoo top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ñoy yëngu ci walu faj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuarkal docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walu faj ak ñaan ndax lu mu doon la wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoom
5: alhamdulillah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbala jami yalla yi xettali len luma donna la ko donne sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ti dom ci mañan nawu al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan ti dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wali yalla mag la borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salam ak liko wër dakar gi itamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wallu yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamné kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy doon wax limuy tek ñaanal ko ba paré né dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool mëna la ci limal mbolo ño xamne ay autorité dañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la donu nga xamne li jabam yegon na ci ndar dañ da won serigne nane dundit yalla la aaji bu fajuut moko yegut
6: ci arkan la
5: ñepp xam nañ alman mato fall parental la nek mu wax ci li wax mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina
6: adina
5: président assemblée bi fi nek aladji moustapha niass nekkon fi mom tamit ci ndaw lay ko ndaya bayam denk mu ñaanal ko ne dara tek ne nañ jagu tubab lepp ni di tek ci adina da na ko tekki way gisuma mu nek président
6: gisuma mu nek président
5: xam nga lool tay lu nit ma tek beul la koku nak ak ñeneen nak ñeen yo xala buñu leen limé émission mën nako jéxal koku nak moy sama wajur mu nek sama sëriñ nek sama wajur ma bëgg ko sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko tarbiyé ko bam nangul ma gëreem ma jox ma ay mbiram jox ma mbotam jox ma secretem gëreem ma ñaanal ma yalla bind ko jox ma ko
6: bind ko
5: waaw bind ko jox ma sédal sama mbokk yi sama doom maktar gëreem na ko te bobu amu fa wéraat xala la bobu legui nak bima defé lo par ay fan lañu dem gennat na yalla jox ma mbiri mu nek jagle ci man ma di ci liggéey di ci jarign jamm yalla walu ñaan yalla wax de yalla yalla mayna ma ci dara ñu bëgg ubbe ko mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla may def ubbe ko mu jëflante ñoo ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te sëriñ ak am da affaire bu liñenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am nañu xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju fa ci hôpital ak sëriñ ci febar ba te bal ñan bo rek man bañ ñe ma duwut sama loxo yalla def ci nimbal febar yoy wër lool mom mënu mëna ne lim ñu bare wa légui man nañu afkat wax deug yalla ñing koy santé yalla yalla mo ñu ko dimbalé lool lañuy nuyo
6: tabarakallah ma sha Allah wa ndax lool li def ci bax léral gi ciosan li ñu xam ndax ni nga waxé yaakaarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jaay cheikhul khadim bu ko defé docteur Makhtar Niane ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray Ginaaw Ray ci quartier Daoudou Fall ci wetu Jumaatu Couleur yi Daouda Fam ci wetu Jumaatu Couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni ci ni itam bëng nga joko ak mom man nga téel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokk yi ñuy dab 77
5: miracle man miracle la ko tuddi ndax kimtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mu ci garab gi def ma mu jeeyi
6: ma sha Allah
5: dama ci fajj ño xamne ndoxam sit lañ am lu matul semaine te ño xamne ay at ñi koy faju mu te da nga waxane garab ndoxam sit gi ma yor kenn du ko nan semaine te wero te garab go da fay fajj ndoxam sit da fay hemorrhoid di fajj niou katan ci walu sey
6: nam de day laré dal
5: sani ñaar fukki febar ak ben lay fajj
6: ñaar fukki febar
5: non la ko jangé ki mako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té loolu dëgg la té ñi mako ñiko jël wax lañ ni garab gi sax liko ëpp ni lu ko ëpp mi ci lool ma li ngi ci wax ñu ne ma liko ëpp ngi ci sank wax na la né la nit febar na ba ñu indi ko hôpital mu tëdd ba jaxalé ba batalé mu ñëw ñu indil mako té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñëw né ma battalé won na ba paré ba gëm na sama ak sa joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñëw Dakar fekk ma
6: ma sha Allah
5: wax dëgg yalla amna ko xamné wax dëgg yalla mom tamit néna hémorrhoid la yoron ñu na fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fay na fa xay rag na tag ticket jël garab yobbu ay yoon dara ba fekk mu wër kër ma sa la joggé won Isaaka suraqa ta sek dafa dama yow ya wara publicité
6: ndessa
5: yow ya wa dem ci roy seigne ñaan ñepp xam la mënu fukki at top na seigne yépp ak docteur yi di faju mënu ma wër te omri do la la faju tay faju na ci yow wër na ñaanam yalla ba sama yaram daw ma yaaxal ci la yé benen mère duggé geedja way li ñi wax famara djouf duggé geedja way ñew bimu ñewé daf bimu togan jano dafa joy bu ma tit
7: ci koor la ne te julit du fen dafa joy buma tij dal ne sama dom ñaar fuk at la febar sama at ne febar yak nako sama alal yeb febar faju jeexal nako dama na won damay tok xal yalla duuma dama te fen way dama la deg gem la munako yalla baxna amna garab de way yalla moy wëral
6: yalla moy wëral
7: ñu faj ko man sama fat dama lay ñaar lay boole dama lay jox garab jox la safara ma faj ko mu wër ci lo xamne ñet ci non la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fuk at mi ngi wër di faju garab bimu ñewé yoonu mu dina may wërna ñew ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal nam ant soxla monako mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jig suñu loxoy bëgg rot kon lolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag wax ma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sama wa ko ñu xam nañ ko teud na febar ñet at ba ñent ba mu jig mënum dem hôpital lu dem ci sëriñ ñu ko xébal ko benn sëriñ bi nek guiné bissau sëriñ bi ngay dem kërëm am fa wër do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay faju mu nako dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk amna sëriñ bi fa né ken ëpp ko xam xam ci dekk ba ngeen né dam fa mo lay faj
6: allah akbar
7: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñipp ci indil mako biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu faj ko mu wër plek tay ji del na ci liggéey bu lo romo tagé ki man la fi ba do
6: do ko gam
7: faj febar mom yalla may na ma ci mission
6: machallah
7: mission la ci yor
6: tawakkal
7: su mu ko waxé yalla tax ma diko wax li ma ñima lim ni ñu touti rek ñi ma seppi su mu ko topé lu lay jéxal émission way faj yalla faj dal ma ngi xamal nit ñi ne képp ku am febar bu la jaaxal ñewal ñi nga xamné itam dañ leena liggéey ñabar leen bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu febar bismillah
6: tawakkal
7: mais mo am na yo xamne kepp ko jeufandiko lepp lu bon ne ko ci dana dañ te dana delu fam joge won inshallah taala
6: ci kat ci lolu lay jëm ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan tawarkal fatte adresse bi mo ngi nek ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaatu couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Seigne Makhtar ci bir lolu city ku mu dal wala Emory nan nga koy xamé
7: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yapp bi derbi ak yapp fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci sa bir yaram
6: di ñaan salum salum way mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
7: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekk ci sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yegge sa lox bu ñuy sa loxoy day xissam def ay heure bu yegge sa bob day metti sa bëli yi xissam sa nopi diir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxom ci ay étape la ay dégaré la su commencé ndoxom ci la bu ko né ba ci karam da fay nek kura ba bu ko dine ba ci karam mu nek kuli bu ni ko dine ba ci karam bu dépasser fofu ci gana la jëm
6: day mag dal
7: day mag bu dépasser fofu ci gana la jëm ta gana yalla ci yalla musa
6: waaw amin
7: mo jangaro ju mag legi nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu yek bopam bu dalé jigen da fay génné ci hawaram soccet soccet lay genné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxam city da fay indi bëtt yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bi metti da fay indi tank yu metti da fay indi biir bu metti da fay indi yaram bu tang di metti da fay indi yaram bi xatam ci fepp kon ndoxam city fièvre yépp lay joxé da fay indi katan ci walu sey da fay indi ballonnement kon ndoxam city mom febal buma xam la waye ma ngi xamal ni ne kep ko am yalla andi la ci man do ko dund ak mom semaine bañ buma jox la garab bala semaine ngeen tekkaliko
6: bala semaine
7: ci katnu yalla
6: tarkal ma sha Allah serigne makhtar même que hémorite
7: hémorite febal la mom bo xamne ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono legi nak tok bu yag mo koy so bo toge tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci biir li nga nan man tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti ndigui li commencé metti bu yagge mu genné picci bu genné ci souf
6: mom la ñaan bu genn
7: bu genn moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di met nga mel dañ la seuf bo nekk ku gatt xel da nga yaal dañ la liggé wa fek dara dara datul la
6: comme nit ak ñi naan dañ japp né dañ ko liggé wala muy dem ci serigne ta kenn
7: liggé o emorite bu metti mo la japp légui né emorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téé sa ngora mu dafa gaaw ci téé ngora mom
6: da musiba la mom
7: da la musiba naaw la mom téé téé sa ngora do do mëna sey motax fek fagn yo bam dañ ngoré gu du ñew beul la ko xana problème ngor la am emorite be ko japp emorite bu ba da waxe fat ci lu gaaw ci carte yalla mom tamit garab gi ma jor gaaw na ga ko xamne gisuma ko ko yor semaine te lol dañut
6: machallah
7: motax garab serigne da ngay jang xam xam jang garab
6: waaw
7: gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gu ne amna lu ci ne luy faj
6: waaw secret bi
7: secret bu ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang febrari xam len xam febrari nuñuy soso ak nuñuy développer ak nuñuy maggé ak nuñuy fegné nga xamné fièvre bi li na fièvre bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk comme man li ba
6: ci lay dakk
7: waaw
6: machallah am digël dal
7: am digël
6: rawati na digël wali yu yalla
7: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir te lo sénégal bu le war nako mëna gëm xol la cheikh amadou bam mbir mel sénégal
6: werna
7: xol mam modou mbir mel sénégal
6: werna
7: xol baaje mbir mel sénégal
6: werna
7: digël lu jugé ci yalla ñine ni xex nañ noppalu
6: machallah
7: bu doto sen mbir bu doto digël bu jugé ci yalla jéxna bu yag
6: wallahi deug la
7: barké tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamné kèn nañ wala leen yalla tek fa lañuy doxé amna ño xam yalla mayna barké ci kèn lañuy tok do ñew ti ñi bëgg dañ seen buntu yi
6: machallah
7: bu ko kèn bañ yalla ko dogal
6: kul
7: innal fadl bi yadillahi yuti man yashaa wallahu zul fadl azim yalla mo jël nga la jox ko ko neex
8: ci
7: yalla may gënal ci réew bi nañ leen nangul
6: deug la machallah jerejef seigne makhtar docteur makhtar ñaan kon mbokki mi ngok docteur makhtar ñaan lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarkallah docteur makhtar ñaan nek ci diwanu ciaray ginaaw ray ci quartier daoud fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne makhtar yang koy jundu legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajé cité ak hémorroïde ak yoy yépp kon ben lay doon nga xamné
7: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëné téré garab ben bokk sama téré sax amna ko ci
6: téré
7: garab bu sax fi ci réew mi ak liko wër xamna garab bu yeen fébar nak fajj fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm doom adama kaw bop ba doon tank xamna fébar bu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alquran
6: alquran
7: dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci nga don faju di lako fajj nga amal yeneen febr yo xamutu wala yoy nak mu fajale ko
6: seigne matar ndax fajj mi traitement lay don wala
7: traitement la par traitement la mais sama traitement yagut ba nopi metti wut yi ci gëna nek sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ño xam dem nañ djel garab fenen mu luñ ko nan am sen xaliss
6: yaquna
7: amna ño xamne djel nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekkal moy ba da ngay wéré né ma wérna
6: ba ngay wér rek
7: lañuy tekkaliko amul toxlo garab nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat na ci yow dedet te garab ndoxum sidigi ak hemorroïde ak niu carton ci walu sey kep ko xam la joxal na la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo
6: machallah tabarakallah wax nga ko legi seigne makhtar muy walum niu carton faible sexuel mbokki numéro seigne makhtar moy 77 242 63 19 faible sexuel manam bu bokut ak télé sax moy goor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa télé ci bopam
7: dafa am faible sexuel xolna sexuel dafa faible amatu doole am maladie sexuel go xamne hawra bi mo febar day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuel ak maladie sexuel da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewutul soit mëna nek ci dérétam mëna nek ci siditam mëna nek ci xawra ci bopum febar lén lu ci nek dama koy fajj bamu wër graw gi may jox ñu carton ci walu sey xam nga nu ma koy défé febar bi nek ci yow ba tax carton mu ñu mom lay fajj
6: febar bi nek ci yow
7: mom lay fajj
6: dëgg la
7: su fer bobu dañé rek carton bi ñew
6: dëgg na la
7: su féké fer bi ci dérét bi la né mais dérét ji lay fajj fer bu lay fajj ci dérét ji mu wër carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba amna ben jabar
6: ndax lan
7: mo ci gën do la ci bari
6: da 10
7: do dafa 10 leen la ci wax bi mo commencé joxe gaay dañ ñama xana señ ñaan sa garab bu day yok xawra billahi wal kitab may leen nit su wéré dé ci walu sexuel xawra bi day déllu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xalam nekké ci sey mu genn bu nit ki xalam nekku ci sey mu déllu légui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré dérétam gëna wër sétti di gëna juk kat xawra bi day gëna am doolé mu gëna yegg bopam nit ki num gëna fébré fébr sexe bi day gëna niw doolé légui nak grab sama gorge bu suma lo joxé daf lay wéral sa dérét wéral sa sétti wéral sa xawra ba nga xamné nit ki awram bi dana am doole am katan te du gawa yegg fam dem en tout cas gam gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla kep ko xamne ya nga paré nga pour laaj nako ah yalla nga am ben jabar wala sa soxna ñame sey ba garab gi dafa am doole
6: amna doole
7: waaw
6: tarkal
7: su ko defé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci wër ko lañ ne ñepp ngi keur gu laytu xadar pourtant du neuer la yeenent bi neena dikke sa jabar ci benn goudi sey ak mom mo gën jamm yalla du ne ab
6: Allahu akbar
7: hadith mutafaqun alayhi la yeenent bi ne dikke sa jabar ci benn goudi sey ak mom mo gën jamm yalla du ne ab ta lay do qadri jamm yalla du neuer la kon sey forza kon goor ni yalla moñu daganal jigeñ nañ len tak mais nañ am wër guñ len mëna jëfëndiko wé yeenti bi neel sallallahu alayhi wasallam yeen goñi bu gëni sey ak seen xon na ngeen len satisfaire lool faratala
6: deug la
7: kon nik do ko jëlé kër baye ngir sey ñew tak do ko malal dara
6: amna sey yo xamné
7: yaako na sey yo xam du sey so wër de gënam faju ji da ngay dem faju ji wër mëna tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wéré di ba wax di yalla c'est pas normal né goor ñi wër mëna denc soxé man leena jarriño lool moy yoon man na garab yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange wa ila la nga am son ñëmé sey li nak jangalé la ku jangal da nga jaa ci digg bu ñun bañ jangal xat rek mursid ci digg wala suñu sëriñ daan jaa
6: Masha
7: Allah. Waaw kon mbir yi dañ ko leral bam leral nañ.
6: Jerejef seigne Makhtar. Waaw mom de walu gogum mom ki ñu bolé ak mom assérel nañu ko motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool muy walum faible sexuel mom xamna nim ko waxé rek waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom xamna lool wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba dula amal ben jafé inshallah mi ngo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaro yi ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone di 77 242 63 19 Seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jakkar lool
7: wallahi la ali ma lay waxale 88.6 alquran mo wone ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatiwuma fardu gi firi sagal la yalla appelé ka sag doon bay fatte dara ci téré cancer début de cancer sa docteur sa d'accord nga day wër xam nga lolu mom cheikh nangul ko légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam nga cancer du tepp rek ñew tay di fagagal la day yag
6: bu chronique dal
7: bu chronique bi ba nga xamné bu fekké cancer fois la japp na fois bi ay at lek ko bam jeex xam nga bobu mo muntu wer bi nga xamne lek na fois bam jax tag wala mu lek keur bam jax tag bobu mo muntu wer nit ki muntu ñak kol di wer waye debi cancer cancer bo xamne yagagul metti wul da fay wer cancer dañ koy fajj bam wer ben rek dul wer mo bi nga xamne lek na kol bu kol bu jax tag nit ki muntu ñak kol tay dund kor cancer dañ koy fajj cancer dañ koy fajj fan yi passé fajj ñaan ñaan ñu joxat fièvre kol la ñor kenn ki ci awone pel la joge son mag la o ma telephone mala ko comme nga son mëno giene sa keur sax yow baama yonne la ciak ciak bu ñu garam mu naan ko neenam bu soba yalla bu naane ndox dana ñu bu sa keur ñaan la yalla
6: ma sha Allah
7: kenn ki sama koñ la dekk bañ mako ay wone fek muy beureng ma mako tak tak ma bind ndax doom sama talib la mako jox wirta ma bind safara ma sa say mi wala mu naan ko affaire bi dañ ci saasi
6: ma sha Allah
7: febre febre yeb lay fat ci carte yalla bepp bop bepp febre bo xamne mi ci bop ala ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fajj na ñu xamne bop metti rek antel nañ ci hopital dem nañ ci bitim rew ñewat munta dañ ma fajj leen ñu wër wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
6: nasala
7: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barki digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus dug xawal ma sampé
6: machallah
7: lol def naaj lulul jeex bo le nga dug fofu
6: deug la werna fofu lañ jëm kay seigne bata ndax waxtu waagi dem muy lu demé ni kon
7: walu jabet jabet dama koy fajj top nako ay at diko geustu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
6: machallah
7: doona nit kërap mu dem jabetam wër
6: tawarkallah
7: deug febru rap dama koy fajj
6: rap fofu la jëm ci ndax bari na ñoo xam ci ne daf leen di sonal lool
7: wañ wallahi la azim ma ngay wax autorité na leen lepp lu ma wax fi deugul man duma fen febru rap dama koy fajj dama koy jindi sal ci Allah ba amna secret waxan boko jëfëndiko wé rap bu la baaw day dé
6: mo rap bi ci bopam
7: bu la baaw day dé for force da yow di ki ma la wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wer dama ko bind lor garab go xamne yalla do nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara bi wer mu denc safara tekkone bimu ko denc tekkone gorom man jabaru do jegi jegi daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamal lu ñuy mëna xala señ ñaan ma wena ma safara arab bi mo yu rek bu mu indi safara señ ñaan damay ray bu mo sorti safara señ ñaan damay ray genn na ma ngi dem mer bëkk dem la mako netti ni ma deug deug señ ñaan yalla may dara
6: machallah
7: mo ra febre do koy fajj
6: tawarkal
7: febre bu nit di febre fi ci nit ci jëm da koy fajj
6: machallah
7: ci alquran ak ci garab inshallah
6: amna ño xamne liggey leen sono mom
7: liggey yi ma ci ni ma koy fajé lolu nit ay nit dikké nañ ma ñu dul jeex ñu liggey leen bañ teud febre ba yaakaar ne ñom dañuy dé fajj nañ fu ne mu te ma fajj len lo xamne bama len ko jox dama len wax lu leer limu len jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp li ñu jox da fay dañ dem ci kap nek kako def su fekke ne pour nga dé la la ci jublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu jublu ta déego ko affaire bi dañ na ci wala jëm te bal bo tire mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da ngay dalay dugg parce que ya ko tire mi meene nga jël pak jam sa bop kou lay té
6: kenn
7: kou jël pal fatal tire sa bop goy té
6: kenn
7: def nit lu bon bam dañ ci mom lool la mel fajj na ci ay nit ñu xamné bimu len dalé wër nañ fu nek fajj mu té ñu indi ma fajj len ñu wër pelek ñalen defon febre teud
6: Allah
7: comme émission ba waji jeex mënuma len indi
6: machallah
7: waye def na ci ay kemtane
6: wa émission ba ngi waji jeex comme ni nga waxe rek xamna émission mom du doon ben faaw ñu xol nuñ koy tollante
7: inshallah
6: diko numutati
7: waaw diko tolé wat
6: waaw bu ko defé mi ngo kon docteur Makhtar Niane faat le numéro bi dinañu waat légui ci adresse bi 77 242 63 19 señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré am ñoo xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré mjaay ak lepp
7: aduna bi ku ci bëgg bokk amal bayré ku am bayré bokk ku amul bayré bokk nit ki da ngay am xam xam ba fer del xoloko ci politique bi rek mi ngi ni ku am bayré acca bokk nga ku amul bayré bokk ak xam xam mo meuna yor hatta walu serigne otekane ñepp ñi am bayré serigne bi doxna commerçant bu amé bayra mu dox bu amul bayra dox bayra nak yima ci yor amna yo xam
6: ay dimension
7: yu xawa yem yu mag ba ci plafond ba ba ya nga xamne moy yeungal dekk bi xana boko sango ken dut le bayra bayra bo xamne and ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jam
6: wa ndax melni munu ñu and muy musla ci la jëmon mom la bëggona tejé la ji
7: sax nak ma léral ak bam lér nañ
6: bismillah
7: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karangé momu gogo
6: amugo dara
7: amugo gogo dañ la fekk falaxé la jël ko ñak mëna ñak fekk ray la di
6: wa
7: liggéey la nga dé fekké yow passé ko ñu lay liggéey di la japp so am ubbe ko am xair am alal nit duggé fay liggéey la nga dé fo ñëm
6: do am jariñ
7: bo jangi am diplôme tok ci place bu baax ñu fekké la liggéey nga fébar fo ñëm té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xair am jang am diplôme wara liggéey ñu ñëla do ko fi défé ma ngay sékké na karanga yo xamné ku la liggéey dé ku la fexel yapp ku lay fexel xalaku lay def amna bo xamné wallahi la xatim képp ko jëfëndiko ay garde rapport su jinné ngay am billahi la ilaha illa allah
6: deug la
7: boko jëfëndiko ay garde rapport su jinné ñoo lay garder dañuy mimi dëkk bi yépp di xol yow sa non rek lañuy xol ak ku lay fexel
6: wallahi
7: ñu lañ fatuko ma faako defal ben nit america la nek kogu mo lan to dañ koy liggéey ba guddi du nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo wër fune mu tañu balé ko ak man ma yëndé ko takkat musa ngoko dafa jék jék ñi nga xamné woon woor na ko ñi yëp ay nonom lañ ñoy nak ñi yëp dañu astaat ci nga ankuma ñinga réanimation
6: Allah akbar
7: képp ku lay fexal réanimation lay yéwo ji té yow do tuddul kenn yow safra rek sangu
6: safra ngay sangu
7: bo am bo beugé dem galay ma teugé lu nga tak sa yon buum ci né doxal do dox fil filalé dunni ñoy dox ci dëkk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daalu
6: ma sha Allah
7: xam nga yoyu sék na wulu yalla yu mag yi ak kutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan bur yi bandi yi bu leen lu fexel am lu jëflante ñu amna wala amul
6: deug la
7: li ma ci xam du jeex
6: deug la
7: xam na ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañ yewo ji baaxul damo ji la dako laaj da ngay ubbeeku ñafé bu ubbeeku gaay xex la
6: ma sha Allah
7: la jang ba am ay diplôme gaay xex la wax teug yaal lolu xex la nga teud febar ma sa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxont ki ma fa indi ñuy doxont mu war ma ben fam dama ki caissier à aéroport la won mais da ngay paralysé dox di cok cok ni di sa yor bande da ko billahi bu wala xamone ken du la def ni buñ xamanté won ken du la def ni nit da ngay am karangé nit ñi lay am karangé commerçant yak couple sé yak bayré ka am len karangé gu mëna sëkk
6: machallah
7: bala ko ak bayré
6: bala ko ak bayré karangé
7: bayré
6: ñoy mëna and
7: ubbeeku walu ñaan xaaliss xalwa duggu xalwa ñaal nit mu tukki ñaal nit mu am jëkkeer ku ko bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mo ku jubo ak man da nga am xaaliss ba doyal inshallah
6: machallah jërëjëf xamna waxtu yu man na
7: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi ah man yalla mëna to sumay wax damay tang ba ngi jéggulu waaw ci cadre yu mujj dal moy sante yalla gëreumat borom kër gi gëreum Cheikh Moutakha mom sax suñu bokk ndax mamam ñaan da sante
6: machallah
7: buñ dan dem relation ñaan mbacké mom lañ dan dem yalla ko yalla guddal falam may ko bër sembu yépp yalla motal ko ci jamm assalamu alaykum
6: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane machallah xamna tombe yi ñu déssé bari na trop waye yalla baxna yeneeni jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiener FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jéglen ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wetu jumaay tu couleur yi kep ko xamni ci ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19
8: vous écoutez le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM Tiener FM et Larki FM.

Raudatu majalah kita.

Jara ya jar siare dera, bisukute ijo.

0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak ree yu metti tek mbolo tok mu ni len da xam ngeen lima tax di ree ñoko bëgg nañ ko xam mbacke mu len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set ci yow dara da la di jéggel da dan la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ man nak joyi ci la joyi len
1: wagnou dara ci serigne bi ko def lim ci def du kaf ni muy tagge nit keneen manuko ñe di diglu bek ñalay mbeuk ci serigne bi ko def lim ci def du kaf ni muy tagge nit keneen manuko ñe di diglu bek ñalay mbeuk
2: anzab dawran li yana kullaman la sayakun muhsinan ya zaman
3: qasida mo gëna kawé luddul alquran ak hadith du alquran ak hadith rek xass dara gëna mag serigne bi moko wax motax mu ne wa faqat ghayr alquran wal hadith
2: wa bi sanabihi wa bil islam wal ta'fas kull an al marami
4: serigne bi dafa wax ni khassida dana yeggale murid buy tarbiyewu ci sunu borom khatiya يوصل مريد التربية لذي الجلال ومريد الترقية
2: غد الصلاة والسلام أبدا لهم كما أحصيت من لم يعبد
5: ما هذا ما بقول لي صباح واحد يوم يوم يوم تكنت نعم نعم وجه الله يا دونك نعم كده بالله خل دي ما هذا ما بقول واحد يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم ñakoy deg bam jaral len di ñak seen alala ka joy ñoy ñu sax len ci loolu bi rek bu ëllëgé fuma jëm bo len xataay ñu yobbu
2: niayatin wa qitmati taqabbala
3: qasida day yagale ci yalla day yobbu ci yalla tawassulu aqdami ila llahi aabidan ila khalwatin wallahu aqaka ma abna
4: serigne bi wax na sama qasida yi da fay dakk setan idha katabtu aw qara'tu hirwala iblis fawran ma aman taqawwala sa bu ma binde mama jang iblis day daw num gëna gaal
2: aldum salatan li jamil anbiya wa rusli bi tajdim wa shkur kubya
3: li ya'lam an nazir an khatti ila ilahina ahad sintu banena bindam la yalla gëna bëgg ci mbolam bindigaay bax yépp lolou day wone magal yu xati
2: bi diram ala nabi wa dali wa shabil kiram
6: riñ tuba wax na yit ne kitabati min lawhi rabbi tanqulu la yamtari fihi nabihun yahqilu sama bindi mi di sama khasida yi ci lawhul mahfuz la len tokhal
2: rudama ka idan hida ya man abadi bi mujdidi hida
7: gana neena yusul qati man ahabba kep ko xane beug nga sama khasida yi dana la mana agale ci yalla waxatu la nga beug ko diko jang kon sax agi ci yalla bu ko natabli
2: li kulli mu'minin wa kulli mu'mina awzil bujaratin li zabi mudmina
4: khasida serigne bi ñaan na kep ku koy jang bu mu yekati le saw tur dana la la saxel leer la la sa xol fa liman biha yusalli dhikra kep ku ci julli nang ko yekati ak aw turam wajbur lahu al khatira nang ko dalal al amsalam washrah sadra nang ko leeral abdur
8: man lima neex ci rajo bi da beug saykhu bamba mi legay legay bu reey bi ar nit ñi ar tay xarnu bi ay animation yoy khasida waxtane diine duñ ko ba fi ngeen saxit de nonu la yeen jappu len bu len ko ba
6: wa bi kitabati ya rabbi rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi neena suñu borom ma ngi lay ñaan ci barkef sama mbindi yi nga di ci yar kep ko xamne mi ngi yeur di jang te yalla tax
2: na bay da iblis li khair abada fi zari sab kull man lam yabud
7: amul len lo xamene li gannaaw alquran bu weye lu gëna gaaw ci agare nit ci yalla muy khazaiti serigne touba yi da mi ko jukke ci alquran jukke ko ci lawhul mahfuz jukke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
2: kawil ummat nabi sallallahu Allah ibi taslim rabbun jalla
3: bokku ci magal xassida moy xassida de yeungal ara iza katabtu tazza qasida day yeungal malaaka yi ñuy fette soko sabbal ni ko muridi defa bu ñeeg deg ñam qasida wa sabbahat malaa'ikatu tibaa haajat qasaidi qulub ahli badr wa saaru li hajj ahli serigne binana sama qasida yeungal na xoli ahli badr yeungal na xoli malaaka ya don xare ca badar ni ngeengal xol yenen malaaka ci sip taxna ñu dik taxo man dima samal sama ngeew
2: khul li jamil limayin ma yasidu hubaka aman indaha mashidu
5: bokku na ci fonku xataay tanu daana wax na dañuy jeng xataay bu kenn wax tax wa kaw dañu koy dëgg te bo leen bëgge taxal ba dox seen digal seen dugul rek dañ lay xap sang yalla maslam ci defal go xamne gi ku wax la sey ci ñu jang kanen di gam tankam rek wallahi wala am tam nak do rek mu gess ñu di ko tan tan na sey di defal da tan da la bu ngeen do ñu jang xasaay ngeen di ci jaa akale ñi wax ñu bokku ci sama wax de ko ci bo de gess na dama sa jaxale ci jax ci sa
2: lil muntaqa wala li wa shabi kiram aw zilzala mayka wajud li bil maram
4: serigne touba di wax ne ya sa'ili an amalin la yanqati' qus ila al jinan misani serigne touba neena yow mi beug def jo xamne bo ci nekke du dox tay ba euleuk jappal ci sama xassida yi ap yolam du dox
2: na daydu gar yawm wa ya ya wari khalaita dun sakin ajia
9: amna ci jamono itali ñi andil problème immigré yi pa ba fa nekkon sample xawma de la tudit xawma moy fi soko tok wax ne ni ngeen man ci immigré yi diko def ni ngeen ci baye ñoñu di yor livre yi ndaw yi ndax sen livre yi baxna ci rew lool lepp di ak sante yalla.

0: శ్రీపలుటాలని బాంబటాని నటజోని బవల్ కూటపై మందుమపై
1: మరఖుబసీదు పల్లిలో
0: baysekume bax bulen iñan ki ma fi gis jefi yalla ju mu fi jebu jabal mbake ka bax bulen iñan ki ma fi gis jefi yalla ju mu fi jebu bur yalla bulen iñan ki ma fi gis jefi yalla ju mu fi jebu Sheikh Mimbake Sidi Fallu moy sa baye
1: bulen iñan ki ma fi gis def yalla ju mu fi jef
0: Seigne Fallu bulen iñan ki ma fi gis def yalla ju mu fi jef Seigne Fallu kulay iñan na dem la sa marhaba si
2: Ikhwatul kiram ahlan wa sahlan marhaban bikum
3: Assalamu alaykum
2: Alaykum salam wa rahmatullah wa ma ci jam sante yalla bax
3: do def ci tay
2: way nong ci rek di kurkuri
3: ay sa ci bi day num do di am num do di
2: wa wa ki la wa ki la wa ki man la kay
3: ki la rek
2: wa ki la kay keuf la
3: nga wañ ngon nga dem ci yef
2: ngon wote ba
3: dayo mu tuddu gi
2: kuy tuddu
3: do ñu mané tuddu gi la wax tuddu
2: kan moy tuddu fofu
3: wala mo
2: kuma kan ah kokay baygu fofu rek kokay saway na doxal rek
3: wa nang ko wajjo rek yow wajjo rek
2: inshallah non sun dun ko lol na doxal mom
3: ah
2: wa neeku mu doxal baye ki yoy mu nek non
3: ah wa na sa mu ko mu do wala dafa jaar
2: fi ne telu nu fi ne ndax ay créer parti
3: ah
2: wa na ak seen tuba kel musko gis fi ne ngor si dal ndar ay mbirum ci allah fi ne telu ñu sax ndax tudu mom ngay wax tudum lan man na re ñew tudumi de ti xalaatu mu sax ah tudum wiyo waji fi ne taluñu la wax ndax ci yoy mu nek rek ah yalla baxna dila jëssu ñab lay ay yaram
4: ay ci jam
2: sante yalla alhamdullah
4: da bay tay
2: sante bu baax kay
4: wa
2: sa waji waw
4: ma ci
2: ablay neena jerejeuf mu ngi fi de amin gay ndeysan ya bax
4: ma ngi wa deug
2: d'accord bax inshallah tele
4: inshallah
2: jerejeuf alaji tabarakallah borom kaddu gangi non ñu ngi geureum borom gi bind borom mbacke kadior alaji abdullah sis barege jerejeuf ci gey ndjora ke sargal bu baakha bax diko ñaanal ba ci gu jamm ñaanal ko mu te xewal dama ki ndampa ci kaw ci kanam ci lu bax mu ciok mas
0: bamel ne kaduna ma jam
2: jerejeuf
0: ya ummi mbacke sidi fallu moy sa bay ko fel di ma am ci yow bamel ne kaduna ma jam mam te mbacke ba ko fel di ma am ci yow bamel ne kaduna

Jarna zo bi kub ma do

0: itam bay lañu gëm ci waxal moy mamam
1: buri yalla mo ko ko ñagle
2: ayay dem ci gëna
0: ci suñu mbay
2: mbay
0: lañu gëm
2: waxal moy mamam buri yalla mo ko ko ñagle
0: ay xali ñi juddu fi ginaaw mbay
2: dem
0: bay lañu gëm ci waxal moy mamam
1: buri yalla mo ko ko ñagle
0: ni suñu mbay
2: mbay
0: lañu gëm
2: ci waxal mbay mamam bu yalla mo ko ko jagalé
0: amin bu yalla dal li zargal
2: cheikhul khalifatul
0: mambo to du jam ak jabotam ni andalo disiyare
3: salam aleikum
4: aleikum salam wa rahmatullah
3: ah karamallahu ci rek magal
4: yi la pay ñoo la koy yello baba
3: naka yitté yi
4: ñoy sant baax
3: alhamdullah ma sha Allah
4: ci ka tollu am na solo de
3: wallahi ndeysan malako haddi yal
4: ah xol mako
3: haddi yi magal bi
4: waaw
3: waaw ndeysan
4: ñi li jox koy jox bu baax baax
3: allah ci jili ya tubarkal
4: ciara sama yaay mer sek
3: yaay mer sek ñu la jere jeuf tubarkal
4: ay koy ñong koy ñaanal yag gu wer
3: yag gu wer barke borom tuba
4: yo
3: xewalam baakha baakha baakha
4: allahumma
3: amin ya rabbi bokki yep rek fa tabarakallah sunu khaliq
4: ah kanen bi genn leg mom khara mom
3: seigne abdou
4: limlal xewak da bari
3: seigne abdou lim jeela bari
4: ah xamna de
3: ah abdou mi ndekki na de
4: bay ci ara baakha baakha
3: eh kanen bi
4: gay yor yor bi amna solo
3: tabarakallah tabarakallah seigne ali barakallah
4: bay
3: wo kenn fa tew kenn bokki yep rek
4: dem ba Touba Djemul
3: Touba Djemul ndeysane
4: suñu baaje ma nga ko
3: ba jeen fama fal
4: ko ñaanal yaaka wër lol
3: amin amin amin sey ndeysane
4: yo ko xewal baaxa
3: baax wallahi wallahi wallahi wallahi ndeysane wallahi ndeysane
4: am koy siaré suñu Bilal suñu mané
3: suñu mané Bilal waaw tubarkallah
4: mu yobale bokk asalam yépp
3: mu yobale bokk yépp tubarkallah
4: ñong koy ñaanal mu yag lol te wër
3: yalla yag lol te wër barki borom Touba ndeysane
4: kon jaay
3: waaw sa waji kon
4: okay rek yobul ñu ci
3: waaw
4: Asirou
3: ba Asirou ba waw
4: waw Ousmane ba mi ngi tewlu
3: dana ci ñew legi inshallah taala
4: Modou Pouy mi ngi tewlu
3: Seigne Modou Pouy waw
4: ak bokk yi daal ñi ngi tewlu
3: ak ñepp rek deysaan akaza akaza akaza
4: ñom ñu waccal nek
3: ci ci waccay wi waw waw la Touba la Touba jere jeuf karamallahu tabarakallah sunu khaliq sunu waji ñu koy gëreem diko sargal fa tabarakallah sidina ali sey sey yaram bi ci achlem lay addo ñu koy gëreem bu baax ci and bi ak nun rawatina sa su nek wone mbektiyam ñu koy jaajeufal bu baaxa baax fa tabarakallah ci taxaway bu rafet bi di nuyu bokk yi nga feggal ñepp rek fa tabarakallah ñom señ mané bilal señ modou puy señ abdullah yad alaji mbay fa tabarakallah son excellence ñu koy ñaanal tawfiq fa tabarakallah ak serigne djili sar tabarakallah ak bok yep rek ma sha Allah
1: serigne aline
3: di ngeen def tay ngeen jeufati
1: cheikh alhaji mali radhiyallahu anhu
3: tak jog
1: da ñew fekk rew mi lendeum ne ña daan ubi lamb mu def leen ni eleman te ne ndaysan boccuul jasi ñew ko khalimam ci la jël
0: wéccé ko ñew ko jasi orient ci nit ñi
1: ba fo dem fek mu samp fa mawdo ni mom
3: do andi
1: fa jahada fiha bi siyasati wa nada wa ilmin wa hulmin fahtada kullama tadi ni ni serigne alingi mu ni cheikh alhaji mali da ñew ndaysan xolal samp jakkay juma yaangi jakam yaay fo dem ci ker seri adambari tol sajna taxaw xuy jomlu ko tol bangi waram yaangi may mi rafet naka
0: na bu yalla doli koy ngeureum ndax yoyo nako
1: ba mo tax xolal fasarat zawaya fi quraha jami'iha mila am bi faljin raqina wa sujadi ni ni serigne alinge muni te buñu julle ba pare lal mbalan ma nasiril haqq bil haqq jidal li aswati fi kulli yawmin wa laylatin dawiyun lada kulli zawaya
3: fi kulli yawmin wa laylatin
1: ki dal
3: sawiyun
1: ko ñukkal dal

غن مدل المختار في سفر

0: Didaku chevi uri faf nasarar. Nyo jaxo kangami ak nasarani ni de fi khani ni de andak nari do ni soxna
1: kenye
0: xete sara sere mo andak sara.

0: ay fekkona
1: ngir bobu wour yang koy xecu serigne si kangam yi ak tuba bi
0: na ko merci adina gala xere di ko goro ko nek na koy jël tana sama goro
1: ba xadi
0: mam daga de na ko yurkan
2: jeñex
0: fm ci kon
1: Sheikh Bambana ko hasbiyal ila ran wala ilaha illallah man yalla doyna ma
0: en doyna ma ko
1: to doyna na ko
0: ma hidum yarfa dangana ko
1: billahi man alal do tam ma jeng

0: Seigneur moko tontu korok di len bayil na ma kaddu gi
1: ko da ngay gatch de nuy dem Touba folli la tay te ki sa ndom bak tank mo
0: Seigneur mor na may wax tay bayil len ma ki daf nuy beug yeb
1: pinch ma dal di jaxaso
0: ko bo deug li wax munut nek ta du am
1: ya Touba khibar ko bamba analen ko tasna jalba
0: señ moro ko tont

0: la tan tenor narmi
1: ci kërok
0: bo belaram sama ne wëndelu kërok la gaday wuti di gaday
1: wuti ngir la
0: fekk lam bi jul be gay ali rubam deme bu yusrum sa
1: bismillah assalamu alaykum assalamu
2: alaykum
1: alaykum assalam wa rahmatullah jox ci rek wormal ajaratu sant yalla jere jeftal alhamdulillah naka subasi
2: allah ba deggi amna solo
1: tabarakallah jere jeftal ma sha allah
2: nekhna lol ma sha allah
1: ay ci ma haddi yalla ko
2: amna ci ziyara ba
1: haddi magal gi ndeysan jere jef
2: ziyara sen khadim ge
1: sen khadim ge ndeysan
2: jeb
1: ko dona to sen khadim
2: ziyara sope khadim ge yeb
1: sope sen khadim ge yeb tabarakallah wallahi wallahi wallahi ma ngi wacce
2: kon mom dig ma setti de
1: ah wa inshallah taala
2: wa asabu tenye dal ak wa yep wona len
1: ahlu bi wonga len
2: waaw nenen ya say nena
1: waaw
2: yen ñoo ma dal tej mom
1: ah wallahi ndeysan
2: wa yewit na nga ñew de
1: inshallah taala
2: wona ñet me ñet ñew dalal ma
1: aje ma ngi nonu kon
2: ci barke señ
1: taala wallahi wallahi ndeysan jerejeuf ya sey
2: waaw ma nga ñew nak
1: wa inshallah taala
2: bay alhaji bob ne ko na ñew
1: bay alhaji bob ñu ngi lay wo ci mangal gi ya sey
2: alhaji ne ko invité na
1: invité spécial bay alhaji bob
2: amna yimu bëgg yépp mom mën na fa né
1: yépp dana fa am inshallah taala
2: bay
1: alhaji
2: ya sey
1: ya ya ya ya mer sek ndeysane
2: ya ndem
1: sek wallahi wallahi taala wallahi taala wallahi taala
2: ya re wa asabu tene
1: asabu tene ya ndeysane tabarakallah tabarakallah aha
2: ñepp ma ngi leen di ziar
1: ndeysane ndeysane ndeysane
2: ziaré wa mustaw saada dal
1: mustaw saada dal do ngay ndeysane
2: rawata na jeewri nga mam bay
1: bay mam bay bay
2: ziaré ñepp modou mbay ma ngi koy ziaré
1: ba ñepp ko
2: invité na ko ma
1: gatt modou mbay wa modou ya ngi deg
2: wa waxal mako
1: wa dina ko wax
2: inshallah
1: taala
2: sin
1: salu salu
2: ziaré di lay ñaanal jaam
1: tabarakallah tabarakallah
2: wa
1: kay inshallah taala
2: Allah
1: ji ma ngay paré ni inshallah
2: ah
1: legi ci kanam rek waw
2: wa kon ba
1: inshallah taala wa kay inshallah taala
2: wa
1: barke magal bi jere jef ya say ajeret sunu yaay ñu koy gëreem bu baakha baakha yaay Seynabou Tall mom Serigne Fall min mak ak Madina jambar Cheikh Abdul Karim ñu koy gëreem diko sargal ciandi bi ak ñun
0: mouride yi ngeen jigeel ko
1: kon Serigne Modou Mbaye ya Seynabou mu ngi lay wo ci magal gi
0: lañ ko wa mo
1: dem nga ñew dalal ko bay Alhaji Bob invité spécial ya say ngi lay wo ci magal gi tabarkala neena ngay to yeb amna fofu
0: mu del ci mba ya hajaban yim nas tak mambal ca moma ak lañu genne cheikh ya touba di ay jël ya ayatul baytan serigne malal di fay touba

I said, I'm

0: yow fal andi nga jam dundul tagoti yow mi ci lim demal ca dekh ga foti
1: bu bamba do rasulullahi sarmada
0: fal ngay babakar sadi khura
1: fi ahmada
0: budul kon ak yow bamba rer mu ñak dina kal akhirat
1: ken du jek
0: wala nga mo wonu yonu ter rabbiya
1: res na la sante li wa ci rabbiya
0: kon ak yow do nu gam cheikh bamba ulul rasulullahi
1: alli zalla
0: kon ak yow nu torox ci dunya
1: ngir xam yalla du daw yu bon ya
0: badil yermane xewal ci senegal
2: amin
1: Radio Seigne Khadim bu ko defé ñu daldi wadjal Serigne Mohamedou Mustapha sék ginaa bi nga xamé ni mi di jotna 12h fukki waxtu ak yar
2: Cheikh Brafa Cheikh Brafa
1: jot ci palen
2: Cheikh Ibrahim
1: Jannatul Mahwa
0: ramu kuy indi jambar
1: nga
0: ag nga agalenu bajju bi mbeur nga

Aggenene neglu ni tejj deglu ndigal bayyi tere ca bi je.

0: Maddu yedi
1: maddu yedi li khairi man khada al muna li bilazan wa kulli amana
0: asanno fi safari wa adari

Je suis un peu plus de temps.

برون وبحرون لم يرى

0: nomam sak masam bejum sa desam
1: darusam darusam
0: daisam
1: darusam
0: samoko
1: darusam
0: banyo ya gelem siqabudur rahman la ya gelem
1: siqabudur rahman da
0: gelu gelem samam
1: Yom zambu yubza
0: Naysan musammu ko
2: Yerje sunu waji koku modi serigne cheikh sen zone de captage ñu koy gërëm diko sargal diko ñaanal tawfiq mu ci xewal namaki ndampay ñel nako ci kaw jëkanam ju lu baax sen chali
0: ya gërëm
2: yag ak yokku gër barke borom magal
0: bi
2: mu ciok mos
0: ya gërëm
2: yerje sen
0: mam cheikh adama ge
3: adama ge
0: delu gërëm rakam ja
1: cheikh maba bugge yeru way yaruway yaruway
0: ndaysan musam ko babam banyo ya gërëm

Ya gërëm Cheikh Daru Adel Ndiaye

0: Send a little maya.
1: Send a little maya.

Sonola, sonola, sonola, ki jalo.

0: ay ci borom wadjal ngay nuyo nang koy nuyo
1: dan yow ba sama tomo
0: ay habibullah ndjay jere jeufati
1: delu ma dimbele ci bisu ko
0: xamna dina ñew ci kanam ci wadjal xali wadjal ñi wadjal xali inshallah ta'ala ka 12h
1: dan yow ba sama tomo sunu wajja gore na badem
0: ma ngay nuyo ma ngay fete su
1: mu bindu hona
0: neena jere jeuf ndjay
1: Simba makare na bade motax mu bind huna waqa dan yo sama tomo

di mama yon kendo ma yap fika na mama buma yewe kendo ma yap fuma fijem duma ayib sama gana sama ayib khana na me lugun manamu sama nyonyit dunya ayib manaki nyam dunu layab.

0: di nuyur ak bokk yi nga xam ne ñëpp rek dañuy xerawlu daara ji tool bi ak liggéey bi. Alaaji Baara, noo ngi lay nuyu bu baax te di la ndokkeel. Bëgg sëñ Basiru di Baye Fall, Baye Modou Mamoun Niass, sëñ Cheikh Sène ñoom, ñu suñ da Kaptaas, ñoo ngi lay nuyu sëriñ Cheikh, ñoo ngi lay nuyu te di la siyaare bu baax a baax a baax a baax. Di nuyu bu baax a baax bokk yëpp rek. Soxna Anta Diop ca parcelle moom it ñoo ngi lay nuyu bu baax, ca marché Elisabeth ba. Di nuyu bu baax parcelle 1 ba 26 bàyyiwuñu kenn. Soxna Maguette ñu ngi ñoom ak mboolem ñu nekk foofu rek, ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp. Di nuyu waa Touba Wakaam yëpp, di nuyu waa Pikine Tali bu mag, Tali bu bees, Riou 10, Ikotaaf, Teg, Sakko, yéen ñëpp ñoo ngi leen di nuyu. Waa Xinaan 3, yéen ñëpp ñoo ngi leen di nuyu. Nuyu mboolem bokki Touba yu delluwaat fa. Di nuyu bu baax a baax waa Touba Thiawen yëpp, waaye di waa Touba Hélico yëpp. Buñ fa demee nag suñu xel day daal di def yar, nañ ci soxna Njaxat Dieng mi ngi ci bor boobu, ñoo ngi koy nuyu bu baax ak mboolem rek ñi féete foofu. Di nuyu bu baax waa Niboo Ji, ñoo ngi leen di nuyu. Waa Keere Mbaye, Baye Moustapha, ñoo lay nuyu bu baax ak mboolem waa Keere, bàyyiwuñu fa kenn. Di nuyu bu baax waa Mayel Njaay Gepp, ñoo ngi leen di nuyu, bàyyiwuñu kenn ñoom itam wax dëgg yàlla. Di nuyu waa Touba Thiawen, waxoon naa ko, waaye di nuyu bu baax waa Mbënd, waa Yaañ, waa Dëkk Bu Rëy, waa Kanka, Ngaabu ak li ko wër, ba Daru Nahim, Daga Diouf, dëkkab Serigne Daouda Gueye, ñoo ngi leen di nuyu ñoom ñëpp, yëglu loolu ci soj mi. Di nuyu mbokki Kayel yëpp, bàyyiwuñu kenn. Di nuyu waa Sam Thialé, mooy Serigne Mbacke, tamit ñiiwél, ñu ngi leen di nuyu bokk yooyu. Nuyoo ba Madina Mboba, bàyyiwuñu kenn. Di nuyu bokk yëpp rek, wax dëgg yàlla, ndax nuyoo beeg siyaar bi dafa rëy ci nun lool, ndax li leen di fayee dañ cee lot. Moo tax nu di ko defee nii rek, ndee du bari wax lool. Di nuyu bu baax sunu Badiane Fama Fall Touba Jéemul, Badiane yàlla yàlla guddal saw fan, moo tax di say mébét yëpp ci barke Serigne Mbacke Mohamed. Di nuyu bu baax mboolem mbokk yi rek, bàyyiwuñu kenn. Serigne Mbacke Sarr Gueddé Bousso, ñoo ngi lay nuyu. Lay Diop Sène, Baye Mor Diop, Serigne Soyibu Badiane, Baye Matar Badiane, ñoo ngi koy nuyu. Serigne Saliou Katou Ba Diane Toof Mahwa ak mboolem mbokk yi féete foofu, ñu ngi leen nuyu. Serigne Papa Ndiaye ñoom, ñoo ngi leen di nuyu bu baax. Di nuyu bokk yëpp rek. Di nuyu bu baax ñoom Moussa Badiane ñoom, ñoom Cheikh Diaw, ñoo ngi leen di nuyu ñoom ñëpp. Jawati Baye Mor Badiane yi, yéen ñëpp ñoo ngi leen di nuyu, bàyyiwuñu kenn. Soxna Koura Ndiaye, Serigne Assane Sok, soxna Aminta Mbaye, ñoo ngi leen di nuyu, waaye di leen siyaare bu baax. Xam naa ne nuyoo bi xaaju la mat. Buñ ci nekkoon ba déwén nit du mas a mat, waaye nag benn bi soxnaa waa ngoom daf ñu cee mas a yee booba ba tey nu jàpp ko. Benn bis daal mu doon def benn animation di lim ba xol ba sedd, mu ne daal léegi jox naa leen sama loxoy xol. Booba it laa ko jàpp, xam naa ne mooy wax ji gën a mat. Kon nag moom it ñu ngi koy nuyu bu baax, dañ nañ koo dégg nag di nuyu bu baax. Mboolem ñuy xëy ci daara ji rek mbaa ñu di fi gont, waa Dakar, waa Touba, waa Louga. Buñ demee Louga nag xel yi day daal di def yar rek ci Baye Modou Diéri Sylla ak soxna Diara Xulle, Bayat Massar ca Ngën, Badiane Magane Ndiaye ca Jëlérlu, dem Kër Aalé nuyu bu baax. Baye Serigne Lo ak sama yaay Oumy Dia, waa Kër Aalé, yéen ñëpp ñoo ngi lay nuyu. Soxna Maguette Diouf, ñu ngi koy nuyu. Alaaji Birane Lo, ñu ngi koy nuyu ak mboolem tundu ndogal wépp rek. Di nuyu Massaye Ndiaye ca Warag, di nuyu Baye Bassirou Gueye, Baye Daam Ndiaye ca Kër Mame Cheikh, ñuy ànd ak Serigne Sayar ca Liggéey ba. Di nuyu bu baax a baax Baye Moustapha Mbaw, Baye Amdi Sall, Baye Ousmane Ndiaye ca Lamdou ak mboolem mbokki Njaamur yëpp, ñoo ngi leen di nuyu, bàyyiwuñu fa kenn rek. Di nuyu bu baax a baax Oustaz Ayobalo, moom it ñoo ngi koy nuyu ak mboolem ñoom ak li ko wër. Makk Bara Gueye, dëkk Baye Mbaye Gueye, ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp ba waareen, bàyyiwuñu kenn, bàyyiwuñu fenn, waaye bàyyiwuñu ñenn. kon xam naa ne dañuy teg sunu baaraam foofu. Di nuyu nag Ba Cheikh Diouf di sawareb taxi nekk fii ci centenaire, moom it ku ñuy bàyyi xel la, ñu ngi koy nuyu bu baax te di ko siyaare bu baax. Daf ni dolli waaye di nu jajji waaye di nu soññi, kon moom it ak payam dañ cee lot. Waaye ñu ngi koy ñaanal ci barke Cheikhul Qadim, yàlla taxaw ko saayir waaye taxaw ko baatin, mboolem ñi mu fa nekkal teñ bëgg lu baax. Kon nu teg sunu baaraam foofu du ñàkk nu wéelaat ko. Kon nag waajal a ngoog, waaye waajal ñi waajal xele yi docteur Serigne Touba bi kenn du la fàtte, docteur Samba Diagne, ñu ngi lay nuyu waaye di nuyu bu baax a baax. Bàyyi njaga bàyyi njaga ñang ca kër ñang, ñu ngi koy nuyu moom it suñu Abdoulaye Ane monsieur Mame Balla ak bàyyi njaga ñang ci yeesi monsieur ak bokk yëpp. Kon waajal a ngoog, waaye waajal ñi waajal xele yi naka jekk du soppiku benn yoon, ndax rajo bi nii rek lay doxe, du tangam lu dara. Lépp loo xam ne luy xewla nu di ko waaj, rajo bi da ciy jiitu ca waajtaay wa, ànd ca bis ca bis ba, waaye ànd ca gunge ya. Lépp di ci wër jàmm ak di ko ci ñaan ak di ko ci yéene ñëpp. Kon yàlla yàlla defal noonu kawe njort ci barke borom Touba. Kon ku nekk xam na ne 18 safar moom nit mënta wax dara ba génn ko, wala boo ko waxee ba génn ko, yow mi koy wax sax da ngay dem ba wax ji du la niru dara. Ndax fa nit ñi dégloo nga war faa waxe, boo ko jéggee yow mi wax day dem a dem ba da nga naan waaw man ci lu ma ne nii. Kon nag wax ca waxu kaay ba ak it wax ba wax jotee, loolu la nu mag ñi batale woon. Kon nag waxtu wi jot na, lu ci manqué noo lot, waxu kaay it mi ngi nii, lu ci manqué ci nun la. Kon noo ngi jéem rek kemt layal kattan, jéem a waajal ci ñëpp ñi nga xam ne sañ na noo yikki sunu kaddu, mu jëm ci ñoom ci nu ànd noonu ñëpp waaj rek ba màggal gii nu dëgmal lim bu baree baree bari ci màggal topp ci, te gu ñëw dàq gënu romb te xat bañ a damm. Loolu da leen di ñaan te moom leen yéen ñëpp. Kon nag tey noo ngi doore ci nu ñuy waaj a màggal ci li ci xel mën a nangu, ndax li ci téere yi wax moom bu neex yàlla bu subaa dana da ngeen ci doyal Mame Cheikh loog Baye Habib Gueye, Balla Ndion ñoom ñi ngi fi, Ahmed Kébé ñoom ñi ngi fi, ak Oustaz Soxna Guèye ñoom ñëpp ñi ngi fi. Waaye li nga xam ne dañ koy gis mu bari lool, te jàpp nañ ne du waajtaay, te mooy lenn ci sunu njaboot gu góor gii, waaye lenn ci sunu njaboot gu jigéen gii di soxna yi. Te jàpp ne noonu koy noonu ñu koy defee noonu la te fekk du ni, ndax da ngay waaj ba jóg dem màggali dem ci sa kër, wala nga dem ci sa kër mbokk te benn lañ nga dal fa, doo am looy def nag lu may daa di jóg rek saa boo xëppoo ndox ba fendi di jàmbar rek dafa tàng dafa tàng, xaarama xëppoo ndox seetal ma ndox ma xam ma xëppoo, ndax saa libee bi kenn ngi ci biir xatal ñëpp. Te nu yaakaaroon ne Touba moom ñëpp dëkk lañ gan amu fa, ku yàlla baaxee ma nga xam ne bu ñuy lim waa Touba nga bokk ci na la wóor ne yaa ni ci digg ba yaa ci mujj waaye yaa ci jiitu, kon gan amu fa te waru faa am. Bu ko defee ñu moytu dem ne togg ci kaw ne togg te toggulu, luñ taaj nga ne dese naa ñor, xorom si daa ëpp, wala xorom si manqué na, nangam nangam nangam nangam, loolu kenn du ko waaje te dañ koy gis. Loolu la ñuy doore, xam nañ ne duñu ci yem, waaye dañ koy ubbee buntu bi rek nga xam ne buñ demee ba ñetti waxtu jot, buñ ubbee antenne bi ci 88 628 06 18 kuy dugg da nga mën a jaaree foofu dolli sa bopp, waaye dolli képp koo xam ne am na yéenay dem ci dëkk bu sell metti Touba, te yaakaar naa waa réew mépp ak biti réew. Bu ko defee loolu nu bàyyi ci xel bu baax sunu njaboot gu góor gii mënee su leen a njëkk mënee su leen a ñàkk tudd ci sumbu yu njëkk yi. Boo demee ci jumaaji ak li ko wër ñu moytu Touba yi ñuy sol di ko ruggi ba nga xam ne daal yéen a ma gën a xam ginnaaw yi day ne ci biti na fang, loolu baaxut. Araam naag dagan na du samay mbir, waaye daal xam naa ne ku doon sol pantalo itam boo ko mënta ñàkk sol na nga sol ju fat, te na nga ko takk ba mu dëgër këng jëlëb si mu si teg ca. Waaye jël sa tubay sol ko, amul ceinture amul dara, nga bàyyi ko nga xam ne ñaari jéego yoo dox muy bëgg ruggéeku nga jàpp ñoddi, di mel ni kuy bàkku ca làmb ja mel ni ku ne ci aren. Loolu nañ ko bàyyi baaxut, kuy waaj di su waaji noonu, surtout kuy dem ci liggéeyam l'islam waaye ngay dem ci sab sëriñ di su fa demee noonu. Te lañ koy gis nag topp ci oto jaamur yi di lang ka, topp ci sareeti jaamur yi di lang ka, di def yoo xam ne daal boo ko xoolee dafay mel ni poom kese la. Daal dëgg yàlla nan nu dimbali ci loolu jëkk ci noonu nag noo ko war a njëkk a bàyyi, ndax lu bari dañ koy def dañ koy roy, ndax am na yoo xam ne boo gisul ku ko def doo ko ñemee def, wala doo ko jomba def, wala doo ko ruus a def. Te jomba ak ruus yaakaar naa ñoo buñ bokk nday ak bàyyi moom ñoo bokk imaam. Waaye nag bu gisee ngay def kee di def kee di def, te kenn ni wut déet dañuy jàpp ne loola ñuy def noonu la te fekk du ni. Kon ñi nga xam ne bii ñooy buróom kër yi, ku ci nekk ku ne na taxaw temm bu nangu kenn indi ay mboosoor ci sa kër, ndax jàppal ni njaboot gi yaa jaboot yi ñëpp. Ndax la dëkk bi rëy rëy ban jógee seenam xel ci yow la daj. Kon nag bu julli jotee soññeel ña war a duy sëtalayee nañ ko duy, ñaa war a lal lañ lal. Daan ne wàññi leen wax ji nu julli, donte buñ jullee ba noppi sa wax ju bari baaxut. Nga taxaw tee mu gàcce ñëpp nag ba ñëpp xerewlu, kay war a ñëpp jàpp ba ne bisimilah, kay war a jiite jiite ñu julli ba noppi ñaan aaju yi, tënkaat lépp ci biir di waxaat wax ju yem joo xam ne du déborde. Loolu yaakaar naa ne biir kër yaag bedd yaag aram bi fépp lañ ko war a nekkee ba ba màggal gi di jeex. Ndax ku ne xam na ne moom ndajeem l'islam ku ne xam na ko, gannaaw yéen a ju rafet ji te sell alquranul karim ak qasidi yi salaatu ala nabi, te mooy listixfaar ji nga xam ne fu ngeen toll dégg baa bi gay ñoom di ko wax. Ku ca sax dàkk rek doo tal leneen, te ku la gis daa di ne kii de mi ngi màggal. Donte defoo ko ngir bëgg ñu naan yaa ngi màggal, waaye yow sa pas sa bopp nga xam ne da ngaa jël sa wërsëg benn, nga jël sa oto def ko ca essence, wala nga dugg ci oto jël say koppar fayee ko ko, wala nga takk sab saret, wala nga dox ba agsi nga ne nag duma rëbbi di sooy mukk mukk mukk, te rëbbi di sooy dara jëru ko. Nga pas bu wér jël sa ndab lu mag lu yaatu nga raxas ko ba mu set nga teg di jël di ca def. Bu doon ñebbee njubeen yi bañ wax dara ngay witt di ca def, bu doon ñàmbee ngay gas di ca def. Lu mën a doon daal li nga xam ne lu am njariñ la te mënta ñàkk, nga jël ndab li rek di jël di ca def ba mu jomp. Su ndab jompee ba fees dell biir yi fees, kon yóbbala ca des. Boo ko yóbbuo dëkk sa kër boo eggee ba yennee ko, ha kii de màggal yoon na moom, kii de waaye màggalam neex na, nu fa sàt di wen. Waaye dem di puukëree ka foo ka cëpp cëppee ka dugal yu kenn xamul, loolu moom nan ko bàyyi, loolu du màggal. Te bu kenn nangu nag ñu koy def ci sa kër terrasse yi, nañuy tere ñuy yëg ci kaw di ca tëdd, nañ ko aaye, ndax bu fekkee mënoo canaliser moo xam góor moo xam jigéen ñëpp ñee war a tëdd ca kaw nga bàyyi dafay dem ba yàlla bu ñu xorom café gi wala ñu jër njar mi di ci def téer te luy faral di am la nag nañu ñu am positif doy ñu am vigilant bu mat sëkk bu guddee bu genn gunuy góor yéeg ci teeras yi di ci tëdd di ànd ak gunuy jigéen yi di yéeg ci kaw di ca tëdd jaaduwut na jigéen ñi tëdd ci biir néeg yi bu mënta ñàkk la góor yi tëdd ca kaw ba wala ñu tëdd ca mbedd ma ndax li sëñ Touba daj baam Touba yaakaar naa ye kaar ba nun dajunu ko kon bu ma jëkkee sama bopp danaa ne kaar ba daju leen ko lim daj ba am Touba mburu mu ko dajoon ci pour xëm kenn du la mën a jëriñoo kon nag ku mel noonu bu demee bañ fayee ko loo xam ne mënta xaaj mu lott lool mu yéene ñëpp nag njëriñ na nag ñëw leen sant lemañ sama borom ndax xéewal gi moom xawma nu ma koy def te as gor tranga daa baax ci moom lu baax ñëpp ku bëgg même ñi nga xam ne yàlla daa lëm seeni xel sax dañuy bëgg lu baax mu ne kon nag ñëw leen sant lema ci sama borom dëgg dëgg yàlla ku koy santle da ngaa war a xool noo koy santlee loolu dañ ci bàyyi xel bu baax te wàññi mbóosóor mi te gis nañ ne léeg-léeg daf ci bari lool bu ko defee ñi nga xam ne ñooy sunu mbokk yi nga xam ne dañuy yaxantu ndax ñu bari wax nañ ne yaxantu te mooy commerce boo ko tegee fa nga ko war a teg la ko gën a gaaw ci ubbi nit bariwut waaye kon noo koy defee kon yow mii yaxantu kon noo war a yaxantoo waroo bàyyi yor say produit yoo xam ne tey marchandise yoo xam ne wóor na la ne dat ba jeex na tàkk wala bu dat ba jeexut tàkk ndax bari na ci produit yoo xam ne dañ koy datee ba mel ni démb lañ ko liggéey te xëy na daaw la woon ku nekk xam na li xew ci réew mi tampone tampo ya la neex lu ne nga def ci te dara baaxu ci nga di ko jaay taalibe yi te ne yow mii taalibeb Serigne Touba nga xel moom nanguwu ko yooyu nañ ko bàyyi loolu it bu ñu yem ci wax ji rek bu ñu yemee ci wax yi wax ji dong du saafaraw dañuy ubbi gët yi waaye topp ci di luñutu di lëñ bët di yër di yundulu ni ko bàyyi bàlle jëng di waxe bu ko defee kun ci gis ngay def lu mel noonee waxuma la jël la nga yor ci marchandise bu bon waaye bitig bépp sañ lañu war a fang jël lépp yóbbu lool ñiy jaay bu ñu nee ba xam ne am na ñu ubbi ay gët di leen siroyee ci loolu ñu bari duñ ko ñeme bu dee téeméer la ñuy aay jombut juróom ñeen fukk ñi moom daanu jubal waaye buñ defoon noonu bàyyi rek ba ñu ne suba la màggal gi tey mooy màggal gi ngoon ba tey ci màggal gi bu bët si tee ci njëddam Serigne ñëma ci ñenn di waaj di jël ñibbi ca biréb ya lu waay dencoon ci marchandise mu bon nga ne naa ko génn nag sëlax ko taalibe yi fekk yow sa bopp ngay sëlax xamoo li ngay def ku muy lor mën naa lor ñi ngi koy def man nga leen ko sëlax waaye pënd ku ne xam ne na ngelaw bu jógee penku jëm sowu nga taxaw sowu tibb suuf sànni mu jëm penku saan wa dana dem waaye liy ñëw ci yow ci pënd doo xam nu mu toll kon da nga yaakaar ne ñoom ngay sëlax waaye sëlaxu leen da ngay sëlax sa bopp loolu it nañ ci bàyyi xel bu baax di nuyu waa Touba taw feex nag ndindi bu baax sunu bàyyi bu tedd boobu damaa teewlootu tur wi di nuyu ñoom yibranduur ñoom bu baax di nuyu docteur bob Serigne Touba bi waxoon naa ko ndax yu mel nii may wax bu ci amee daf leen di jural ay coono ñoom te maa ngi déglu ci Moustapha Coly ñoom ñuy wax lim bu bari buñ fa yóbbu ci ay ñuy faj lim bu bari bi buñ ko liimee mu bari lañu war a def defunu ko it daanaka day mel ni ñàkk faa def day tane ndax buñ leen surveyewul ñu nekk fa rek yor seeni bats ñi ci bari nekk ca dëkk yey seeni mbokk nekk ñu ne fa léeg-léeg nga ñëw ci hôpital bi jaar yër génn dem sa yoon itam nit mën naa am jafe-jafe lu gis ko taxaw loolu nañ ci bàyyi xel bu baax te lu ñuy faral di gis la loolu itam nañ ci bàyyi xel quantité bi baax na waaye qualité bi moo ko gën fuuf kalis nak lu mu ndaw ndaw buñ taxawé tém rek man na am jëriñ lo xamné quantité bu gayax duñ ko mëna am té loolu yit dañuy alerte ay luñuy faral di gis la deug deug yalla bu ko défé ñu bayyi xel ci loolu képp ko xamné yalla baaxé na la nga am dara lu ñu ëpp am ham lañ wax maam cheikh ñoo wax nañ ba sonn yalla seddel nañu bu yagg loolu ñom lañ koy baxé waye dal xamna né borom marchandise yu bon yi mom surtout boisson bi nañ ko gëné té moytu boisson yi bon nak la wax loolu yit nak kersa duñu ci duwel ñu nopi ci duñ ci ragal kulul yalla dañ koy wax rek té yalla tax ndax ñaari magal wala ñett lu mëna am rek amon na ci book dana normal xéetu boisson yi ba bañ ko tuddu ndax bëggu ñuy wax yaqal ka am boisson bu mel nona te bax ñu tuddu ko mu gis ko dara li la radio jant bi non wax bi boisson re duma ko nan nangam lool day dem ba day nuru haq demul non waye lu nekk lu ne budé jëna da fay am fo xane bu fa tollé dootu bax jeun bu nebe baxatut budé yap bu nebe baxatut bu ne yap nak diko tuddu dañ da tud ay ganar ak ye ci aju nga xane bu demé ba neub momit baxatut nga jël ay benegr ak yuma xamu def ci ba ye wara sali bam tane waye bo xamé ñam buñ ko lako tajalé boko saxamé bané tek daga sante ci saw lamiñ ñaari appareil nga xamne moy xelmek lamagn wi di setlu saf ak lu sofut bo ne ngejite te budé ñobé ni mom duñ ci xamé xeyta gey la waye da nga daari xamné ki day tiaf ka bimu la warona jox ak li ñu ci def lepp guu bimu wara jox joxumako lu wara lolu dafa neub nga jox sé gan man na bu ngui jëndi xamoko ci la wajay man na mom moko tay xamnako nga jënd ngi bi ak rek ne damay teral gan ñi nga jox gan ñi nak ñu lek ba wenn waxtu ñu bari di am ay jafé jafé loolu ñi faral di gis la non ci baye xel té jigen bu toggé ba taaj ñe wara xewlu dir ku ne na sa biire ngi metté ak sama nangam ak di wax yo xane mo ci top munis ko wax ci antenne bi lolu day tax ñu bari wulo dikula té lini don ay ndaw de gis nañ ño xamné ñi ñu bokkon dëkk ñi dendon ay dëkk ñi dendon ay quartier ba fim ne lolu ñu na ba dugg du ñing leen koy xolé te dara waru lu ko ci li ci ëpp lu may ñamu jaarul yoon fekk yene ju rafet la ci am sonu ci bëgg mu baax bëgg mu neex sonu ci ngeer bëgg gañ lekk ba babal waye ñako ko jaay ñoko jaay lu bon bu xasse ba bonati mëne su ko defar ba dootu yaqku ba tay ñu leen koy xolé wallahi al-asim lol nañ ci baye xel bu baax te li may wax de njaxat jang xamnako gis ko xamne bu lo nuyo do ngay doxé côté bu la jégué kep nga nako buma defati nangam ba nangam fekk te yo ci yoyé rek la lay jaaré fekk du xam lu may dugub akam soow waye ñamu bon u ñak top to mo wara lolé top ko ci ñu di ko xolé ba sun jonni tay kon lool it nan ci baye xel nu ñepp deug yalla ndax ay gan neeku fa ay gan waru fa nek ñu jégué fi dem fé rek la ko fa gis rek ci kërëm la né bu ko défé ñi wara du ci walu ñam ya ndax bu moko ñëk ñoomé ni dañuy wax dara nga ñene ci soble sa nek ci bo égué rek ku ci dem rek na nga jël sa xamna yobbu yéré yu jak baxna kiraayu ko ndax da nga bëgg dem siaré señ bi da nga bëgg dem siaré say mbokk da nga bëgg dem té moy juma jër mo né señ bi rek moy fép koku yor yere yu bax yu set yu bax koku baxna ci waye nak boy dem na nga yere yi nga wara ñeek wut ci yere yi ngay nekk ci kër gi yere yo xamne yu yaatu la yu fat té mëna dem ci wañu wa bu doon ci tol ya mu mëna dem ci tol ya nañ ko jital daf ko ci pen yaabal yu bax wala nañ ko tek ci kaw sag ya wolisiya bo égué rek da di summi yere yi nga solon yow bi ngay dem nga daal di jël yoyé sol bu ko dé ñi nga daal di wut rang na ma yow di ma bay na nga ki wa way liggéey bi kay mom mën nañ ko la liggéey goné yi mën nañ ko dédé mënuñu ko goné yi mënuñu ko ko dem na yacc teud na la sar di ñaan ndox ak laaj soor rek defo dara bo liggéey bo ñibé ñu togué la koku lu man lu lèr la leen di wax bu ko kenn nangu ku dem sa kër nga dem ñe xolli soblé nañ ca nek ñe nokkas nañ ca nek ñe defal jinn ñen nañ ca nek ñe miss yi nañ ca nek ñe tangal café nañ ca nek liggéey ye dal kenn ko ci nek la nga wara nek nga nek ci surtout légui nga xamné goor ñe daqa togu fuf amna yeb leen ko jigeen ñi defalale rek ngir bëgg mu gëna gaaw goor ñe daqa togu témir yoon té li may wax ñepp ko xam tay ji dong ma ngi romb bërepp yo xamné goor ñanga la xassayu bu ba benn ju ben wax dara nak waye yey joge ci mbare di romb sumay bakkan woor na ma ne mom dana neex baye bo bay maam diop mom ngeen bañ ma wax dara rek ndax goor ñi dañ ko man café gu neex go xamne du forox dañuy baxal ndox ma ba mu bax ñu jël café ga def ci baye ba ñu lug ba bax ka tank def mu wëralu wëralu do tang rek ni sauter ci ben parti man nga ko def mu daane sauter nona té la wara guiné ci café ga dem du temps bam fay am ba war ko rocci du ko def motax do jël rek ni jibex da nga jël di wëndel ci ginnaw di wëndel ci ginnaw di wëndel ci ginnaw ba lepp anando gajef ngay jël di def bam commencé di jog nga bayyi muy wacc kuy ségg café nonu lay ségué bu démé ba wañi ko nga jilat di ca def bu ñuluk ba wañi ko fé nga jilat di ca def non lañuy ségué ba la ngay ségg doy wala nga né nan jëfëndiko li bu do ñu ségat ngir denc gi mu am ben bis wala ñaar wala suba wala ngon digënté bi loolu ñu naan forox di fi jaat loolu lañuy bañ ci ñam koy jox ay nit bañ la dal lolit lu mata def la lu mata baye xel la bu ko defé lekki ñu moy tuddi ko tégalé sunu mbokk service d'hygiène yi loli seeni mbir la dé wayé kuy xaar ñu taxawla ci né li bu ko togg bul bolé li day xat du mëna nek ndax réew méppay dajé ak biti réew kon bul bolé jeen yi ak yap wi bul joli bul bolé jeen yi ak soomi bo len bolé ci bir day indi ab ciono bol xewlu ba yegg ni yow mi kat xewlu nga teel sa loxo jeela touti ndox galante ko nan touti sante yalla togaat ba sa bir laaj ko ay rek nga donum njobene rek yap duma ko fi ba misuy bi duma ko fi baye te ben lañ waye ganar yi duma ko fi baye furuy bi duma ko fi baye beug nak fuñ soukere so nga ne joxma kaas buñ la jox nga laaj benen wala sax nga ñew tim fañ ko def di nan rek lolu boko defé day indi sonal docteur yi baye samba jaaj ñom dañuy son lolu itam nañ ko moytu bu baaxa baaxa baax waccale yo xamne ñu wara def la ci magal gi bien que rek do sonal ñinga dalal nga ñew dal ak ñom ndax fi ne bu gan ñewé dal ci sa kër tok ba yagam ne sa bi re ngi metti yow mom sa sago jeexna sa jabar day daali jeexle lol commencé seen baram ab sanikay bi baram bu sanikay baram day bi lañu commencé ci té jigen bu jaxlé ci kimbalay té jël benen loxo ba tek ci ndigam jaxlé lol ah man nangam bi bu ko defé di indi jaxlé lol nako ñepp moytu na ñepp moytu lolu nañi togg yu bam ñor xom togg yi mom nañ koy togg bam ñor xom bu ne ba ñor xom li ci walu bañ yit nañ leen jox seen haqa bam mat sekk jël lu yam xeex sakk mi ba mu mokk nga jallale fo yegene lek nga tey sa loxo jël tuti ndox jallale lol buñ koy defit bu soobe yalla do am yenn jeexital yo xamne daani ko ci am lol nañ ko moytu wo de ñi nga xamne dañuy dem di magali di yor ay gono yu ndaw amna ño xamne sax fimne xeer nañ go xamne ku ci yor dom kuy namp sax bu magal ak yote da nga na damay dem ndax ben talibi bu amul kersa ci sa njabot di magal nga ne du gene dem ñu bari rouss nañ ko du nek luñu ragal waye dañ na a na liñ ci nampatal bu liggey buñ ma gisse di dem baga Touba nak yor lir bob day namp wala ko xane même bu de namp feregut ñu jël yi ma wax bu de ay njubé na ñu jël ba barakallah bu de na ba guddii ah ndax bir bu fessé ba upp bu guddé borom ga mentu ñu daali dankaliko ci lal ya té nonu ñuy déglo ju naan wacc leen lal yi jox ko gan ñi ñi ci bare niñ koy déggé niñ ko wara doxale du nunu waxu ñu né wacc leen lal yi jox ko gan yi tekki wut né ñu jël gono yu ndaw yi nga xane xamuñu yaang xamuñu lu metti xamuñu nga tass leen ñi mëna wax xamuñu dara bo leen tanci ke tanci fe ke tanci fe rek bu di ñëwéen bo xane dafa lek ba egg fenn fi bu xere bi doon nelo ñol batiku teddi ci kawamit balay yew ba yuux sax du ko tal tok ba nga wal batiku lamb ki nga teddon ci kim nga lamb dundatut nga jog jël sa sak top guddi ñi xey wala yaayam jekki ba fajar wala mu tedd ba guddi di wal bati di bëgg nana nampalo la na ngay xol domam de ciolina kurr ci guddi gi ñu neena gagne ñoña te ñu nana ñu ne dem nañ luy faral di am la lool nañ ko moytu bu ko defé borom kër yi limi waxon na ci delu sététi ñu bayyi xel ci loolu baña nangu jigen ñi nga xamné ay jabot lañu ak jabot yeñu fa fekk ci ñu doon ay jabot mom nañ bokk parti yi ñi fété bu ko defé ñi nga xade dañuy nampal ak ñor ñu féregut mom lañuy tudd ci suuf kenn ku nekk di won sa morom ginnaw yaak sa doom loolu buñ ko defé rek ñi nga xamné yoruñu ay doom bokku lal way kenn yorul ay doom loolu boba ba fitna du fa mëna baxo loolu nañ ci bayyi xel bu ko defé rek insha Allah taala lu bare daan am daan gis mu jeex tak wala mu wañiku bo bañ ba ko fatte loolu itam nañ ci bayyi xel dañuy waje nonu ci magal kon ñu fatali ne yeen ngi deglu sen reseau DTL daara ji tol bi ak liggey bi jant bi FM leer ge FM waye CNR FM bu soobe yalla ci kanam tuti rek bu ñeme ba ñetti waxtu jot dañu yaatal jotaay bi ci 88 628 06 18 su ko defé de ngeen lima jotta sumbu ndax yef yi fu nek dañ fa wara laal ku ne bayyi xel ci loolé ñi wax nu ñëkke ci suñu bop nu ni koy wax waye ñi koy digit kenn ku nek def ko mi mbiram xamle li ñu lay wax lu baax dong luñ ci jublu ñeriñ rek luñ ci jublu donte bëgg na no jeriñu waye bëgg na yeen ñeppit ngeen anando jeriñu ndax kat ku dem ci kër magalifa fanan ba guddi ñu tañ sa doom ba yalla dogul dundatut goga magal mu xam nga da da di jeex yaq nga sang magal waye yaq nga magal ak ñi nga demone magalali lool nak bu ko borom kër yi nango bu waxtu nañu yor seeni ampoule jigen ni ko yalla bindé munu ñoo tok ba beut set sans ñi nelo surtout ñi yor ay jabot waye yoy taxoté ki ku tedd fi bu dé ku goor ku masoron ma nga ke jogal mu jogal ko acca boromi ay fu jigen ne gëna du di study seen bir ay ca bu kenn bañ ko la ci sik final ko ba jog ba ca biti nga ne ko bu leen fi gisati dem leen tedd yeen goor ñi ca bass ba wala ca mbedd ma wala nangam waye bu len goor ñi gi ñi duma nangu ñu fi jaxaso ndax lool du seen lu ngeen bañ yalla ko bañ do lu xel mëna nangu seen xel bu ko nangu li rek la waye kersa di maslaha bañ masale la kenn wuru ko nangu tel ñi faral la gis la diko gis ci bërepp yépp même auto yi dang ko ci gis gisna ci fofu ñi auto yi tindo di daan yébé ben bis ma dugg ci yoru mon sama auto waye ma nga gis kay and ak apprenti ba ah mom de mu ne xela bo xana ku xamadi la mer yeketil sa tank ki defal fe sa tank di wax kaddu yo xamne man munu mako wax ñu diko deg ci gone ko ndaw yaba yaba yaba nga xane bi kenn du xam nan lay niru ci dekkap serigne touba nga joge touba mosquée jëm tindo di ak ye ci ajuti birim yep lay don gore di ñeeme yeketti kaddu di ko wax ko xane moromam ndayama wala moromam mamama day faral di am ci lenn ci apprenti ñi yara sare la même chose ñi wara xamne magal gi yalla xamna ne ku jital yene ju sel do ci rebbi mukk mukk mukk mukk mukk ba soy ndax baye ousmane lo neena jamu da jege tege ñu dinu ko nigi te fo dem fekk ko fa kon nak wal iyas billah yalla bu ken rebbi di soy ma ngi nuy baye ousmane lo bu baakha baakha baax kon lolu daf ci bok ndax bo gisee ma jaare ko ni waxuma li ci téré yi ñoño ngi fi mat nañ ko sekk même denkante jigen ni limay wax presque jël nako waye dafa nek sumbu bo xamne ñepp ci wara def lo ña gré de sel ku nek war na ci duggal ngir mu foot ko mu mëna set ndax jigen juy sey ci kër day ragal ndax day bañ man de buma day magali dal kërëm da luq bi ba yobbu ci be ma de dutuma fa dal mukk lool ñu jigen ñu bari dañuy moytu motax do bëgg wax sax nit lim wara def ndax da ngay bañ ñu yobbu la kon ak yow mi burum kër gi ya ko ci dimbulé té boy wax dara wax ko ci mbolo mi woko bam ñu ngeen hé ma téré nangam ak nangam ma ko téré ma téré nangam ak nangam té sax du sama téré kat sëriñ bi bëgg wut ni li ñuy def sëriñ bi da koy ay du sëriñ bi ay nak sori rek la ci gis lim santane def lañu man lim téré bañ ca jaari bu ko dée duñ sik sa wa kër kenn du leen jëppi duñ xass say goro duñ xass sa doom duñ xass sa jabar waye bu ngeen né ciel rek gan ñu tixet ñi nga xamne mom day doy war dal doy nañ ci baye xel bu baax té li ñi xewlo itam xamna du wax ji dañ ko wax parce que tam lu mata baye xel la ndax lélé nga dégg ñi waxtaan nga dégg ñu naan magali baxna ma sha Allah waye deen baye xel ñi ñu fekki yobuli deeret ñe nek Touba soxloñ ku leen dimbulé dara lepp Serigne Touba joxna leen ko li bëgg ñu dimbulé leen kay moy lepp lo xamna lu yaq rek ñi moy tuko kon nañuy budé ndax ci mom yaakar Ablay Samb ne dis ku fa togg ndab ko fa togg de nga ci wét kon nañuy togg lu yam waye ne bisa magal gi tay ji rek fi ne bo jaaron ci mbedd ya da ngay gadaade gis la nga xamne dañ bet rek lañ koy def muy niru ak yaq te amul kenn ko xamne da ngay jël sa wërseuk diko def ba mu melne wara mel bo sayon lepp ñu lek ko kon nañuy yemalé liñuy togg buñ ko togge ba mu nekk ci cini nañuy yemalé liñuy jox bokk yi liñuy def ci boole wala plat yi nañuy tibbu lu yam di ci def bu ne ba gis ben plat di jeex sax ñu jël tibbu ñew doli ci waye def ci plat yo xamne ñaari plat yo tégalé buñ noppé wala ñetti plat yo taaj buñ lekké ba bayyi dafa melni ben ba dong duñ ko xajal lool dañ ko sétat lool day niru yaq te yaq baxut kon buñ ko lekku na nek ci ciniya bu nekké ci cin la nam ca baré nga ukk te baña fermi bañ na rap bu ma ben jubeen wax dara nak bu nexé yalla du am ñak wi delu wat ci bir bay indi yenn jafé jafé bu fa nanon sax bu ko sété boko tangalaté day bes pek lolu itam nañ ci bayyi xel bu baax ndax liñuy toggu dafa upp dama koy sétlu dé da fay bari du trou da fay bari lol ba nga xamné lepp dañu walbatiku diko wéti jiat lol nan ko moytu magal gi waxtu ni agn midi demi une heure deux heures ba heure yi waye togu ay reer jarotu ko bo noppé bu liñ toga reer buñ togaaté dañ koy yak café ak warga dong fi yell mom dong lañu fara boléat liñ togon ci becc gitt xaju buñ dé ba julli timis luñ ca tek titelat mané bam tangat jir ñu defaat ci plaadi ay ca waye xam nga rek budé ñobeen yo xamni ñoo jité sédélé bu mum la ñox é indi def leen ci nangam na nga def né kenn du sour buñ paré bu beccété mbéd mo jaar gis jaliya mbéd mo jaar gis jaliya lepp ñukoy jël di soti ci mbéd ya gas ay pax diko ci soti lu bax baxna wa yaq mum gënut koku mum xamna ko lu bax baxna wa yaq mum gënut té day faral di am nga xamné furuy bi sax dañ koy di soti ci ki lu xaj banana ba pom ya yépp sax dañ koy jël diko soti ci pax ya diko sul xamna señ bi mbiram ma sha Allah leppay dess waye lepp dess gi lepp jak da ko gën té watnay moko gënal koku momit nan ci baye xel bu bax daali xamne am nan lo xamne nun képp ko am Ibrahima gi da koy wax ma ngoy nuyu señ fallu nona lin am nun rek ko am mom la Ibrahima gi di net li jamono juné manako du sof kenn de boko don wax ba dewen di yam ci seen émission bobu ba émission bi jeex lin am kenn amuko kenn do ne ki mo sof xel xalatuko ndax lin am kenn amuko kon nak señ Saliou Mbacké newon na lu ñepp xam lo ci xam mu doy wala lu ñepp xam lu ci way xam mu doy lolé itam ñu bayyi ci xel liñuy féré bari na lol té kar ba duñ ko jëfëndiko même ciol gi ñi yobbu lu ci bari ñi yobbu ciol gi xaj ba duñ ko sol ndax do am jotok sol ko bo né ci khasidiyé alquran ja khasidiyé ñi nekk ci togg yak yak yak yoyu foy koy sanchel boy sanché dédé même boy dem ci birab yañi siaré ji yobul yéer yu set yu lab yu fat dem ndax ciol go fa sol man nañ ko xoti wala man na tilim wala jafandiko ci ba ki motax dal ñu xamné nañ ko yamalé ci walu yéer yi lu lab té set té fat rek jappé ko koy dem tol waaw ñu ciol ciolok koy dem tol bu ko dé ñe nek ci wañé jappé ko nonu ñi ni ci birab yi jappé ko nonu ndax bo gisé tanti fiñi khassida ka def yépp ko seen day sol yiram jël ki tak ci ndigam kon demuñ fa ngir nos dédé té japp mu né day du ma sa nek nos day fay dem ngir liggéel yalla naan yalla Seigne Touba néna jaajeuf motax ñu ñëw and ci jaajeuf diko wax rek noko mëna waxé dana bax su ko defé lolu dana gëna omat ñepp ci ñu gëna xemem yëf yi xamne luñ ci duggal ci poukéré noko ci def rek way mu bukk ci noko ci wut way wutu ko ci noko ci bëgg way mom bañ nako te yëmut ci bañ ga way dafa téré ku koy def lolu itam ñu di ci bayyi xel bu ko defé ñi nga xamne ñoy yor ci classe ak mam cheikh gi oustad cheikh yoy itam ñu bañ defé nak bo leen waxé li waram liñ lay jox day neew kuñ baag yalla buñ la tibalé sa ndap mu fess del koku mom lu leer la nañ wax rek li wara nek waaw toggu leen lu yam tibbu leen lu yam lek leen lu yam naan leen lu yam boko don saxo diko wax ñu diko deg te kuko deg tay nit njaay da nga xam leñu wax kat xeyna man nga muñ wala nga rédé waye da nga xam li ñu lay wax de mo la jik koku nañ ci baye xel te damay gis ñu bare di wax waye ci boroy duñ ci wax te war nañ ci insister bu baax docteur yi sonu nañ de yaaka nay ma Samba Diagne ñom sonu nañu de ngir buñ démé ba ndiki dir ndax gis ñu bare suba ak magal gi buñ jangé kamil yi jël laahu so bi lek ñi def bisab ñi ki balay ndi agn bi nopi ñu agn dir bëgg nga xamne bir bi ci bopam bu doon suñu auto yi la yalla xamne ne réalité bi du sedd kon choono rek lay jur yoyo itam nañ ko moytu bu baax bu ko defé rek kenn du am benn jafe-jafe biir nañ ci def lu ca yam boo ca defee lu ca yam rek mu baax waaye bul def barce-barce da ngay def barce rek bul teg beneen barce te boo nee barce-barce da mel da ngay lekk ba suurte ba woo loolu day indi ay coono ci yooyu itam kenn du waaje noonu ci màggal gi wax dëgg yàlla loolu dem na ba ci jur gi day dem ba ci jur gi saret yi nga xam ne dañ koy fa yóbbu di ci wut am koom da ngay gis heure bii wala digg ba ci midi une heure waxtu nekk nga gis fa soo xam ne bu la rombee day mel ni dañ koo sang ñuy dóor fu leen neex yeb ba mu fees di dóor yoru suufle di mbiib rek mel ni koy rëbërëbërëk xanaa oto yi sax dañuy toll foo xam ne réateur bi dana tàng machine bi dana tàng day laaj goowal tuuti te mooy teeral seral sàkkaan ak borom bakkan yi loolu itam sunu mbokk yi takk der yi loolu moom seen i yoxo la ko yàlla teg muy police ak gendarmerie nañ ci insisté ñu ne bi ñuy jàng métier di jàng nekkoon nañ njaareem amoon nañ benn alkaati boo xam ne day ba mu demee ba nekk kilifa ba mujj nekk fii ba mujj nekk garde rouge doon ànd ak Baye Senghor ñëpp neñ day Mbaye Guèye mii day waat naa jurgee ko ñaanal dalaa nekk ca mairie Ndiarème 11h30 midi ku ko romb ak voiture da ngay tolloo mu la taxawal nga mu alma xiir gi ko jox ko mu arrière bàcc la ko ñaar yoon ñett yoon ngay fatamtiku mu téye xiir gi na tekkil saret bi nga tekki mu la yóbbul fas yi ba 3h nga dellu si yóbbul fas yi ba 3h bu ko defee boo demee doo ñemee del si jël si voiture bi benn nga ànd ak sa nijaay wala boo ñëwee fekk sang nga fa soo de wóoréet joxoo ko mu lekk boo ñëwee bu 3h jotee boo andee kële loon liggéeyloo wala kële yilif mu ne ndax yow lii kii borom bakkan la xele bu xamul dara nga jox ko sa demul wuti xaalis mu jël xoolal yaram fas yi ni mu meloon yow bi mu ñëwee ci kër ga ndax fekkulu fa nga ne ah kañ moom kay xanaa njuumte rek nangam barki Serigne Touba yab sunu sëriñ bi lool yooyu it nañ ci bàyyi xel ku toll ci yenn heure yi yor fas yi di dawal di làbbali nañ leen arrêté tekki leen téye saret bi ne la yóbbul fas yi demal toppatoo ji fas yi ba 3h nga dikk bu defee looloo ba dikk fas bu egsee mbégtéem nga ne ko acca maa ngi fii di la nekk bala ñoo julli timis bu melaatee ni meloon police ba ngay fanaani bu ko defee loolu dana baax lool ci wàccawee ci màggal gi ci jur gi nga xam ne coono bi leen di tegit metti na wax dëgg yàlla ay passion yooyu du ma ci wax Abdoulaye Samb mos na ko wax benn màggal may rey rek mu ne caay ku fi bi passion doo jar la de daal di wax ju am xoromam jooju kooku duñ ca wax ndax ku ko defit doo jarle wallahi asim xëy na ndékkee kës néew de xëy na ci dibitre xëy na ndékki de xëy na ñu yor dibi xëy na ndékki man ngaa jaay dara waaye bu ndékki jàlle jarul ngay jéema la boo lakkee doo gis ku leen lakkal ma doo ko tëg bët kër goo dem ay panal kon foofu moom wax ji du fa bari torop waaye daal li ñuy def ci biir yi ndax diggante fajar gi ak waxtu wi jëm ca kanam biir yi da dut selaw mën na jur ay coono yoo xam ne yii mën naa ñàkk ci nit ñi mën naa ñàkk ci jur gi ci fitna yi ñu leen di teg beeg bëggam koom xaalis yooyu nañ ko moytu yërëm jur gi ngir yàlla loolu tam wàccaay la woo xam ne dañ ko war a wax ko defee rek lépp baax moom lañ ci jublu de xam naa fi mu ne boo dem na koy diglu naan kii mu lammeñ moo nangam dugg fi yow mu yor saret bi te sant Diop nga yaakaar ne loo am du doy ndokk yow mu jóobeen dongo nga lu ma neex wax la xam naa lu la neex nga wax ma ko de waaye daal na ni yërëm jur gi bu midi di mi une heure jotee 2h nañ tekki fas yi foo dem ker ya bari na nga wut sa dugub ak sa dipaas def sa gafaka gaare fas yi toog fa moom te yeew ko yeew bu baax moytu njóobeen yi dagg ko nga yeew ko wéeru fenn yi dallu mu ñëw ne ko kettet war ko dem nga toog ba yàgg nga ne xiine ne ana saawu fas ana saab saret ana saawu fas ndax saret bi bu ko yóbbu nga yëg ko loolu nan ko moytu nan yor yeewukaay yoo xam ne loolu ñu naa jéng bo taxawale fa su jendi ci fa su jendi ci saret bi nak wiru bo deme ba noppul ba ne xefet xam nga ne fas yu nga don dawdit momit noppuluna nga jog su boba nga dadi mana demat ci liggey bi te fu way taxaw ñu la xewal fu way taxaw di maangi dem fe agni maangi dem fe rere yoyu est ce que masna am xamna ñeel bin te luko amut way dootu legi de te dootu ba faaw nak amna ño xamne dañuy xol rek di gis ku yitté wa dar ba jox lako kon fu way tekki sa saret di noppal saw fas noné fas way noppulo non ngay noppulo dañ la fa fekk xewal yo xamne da nga na li kenn musuko gis lolou nañ ci bayyi xel bu baax wax deug yalla lolou mënuñu ko ñaka wax kon dafa melni da am ko aksi wala ñu bi antenne bi kon 88 628 0618 ku nu bëgg dab rek fofu ngay jaaré doli nu ci li ni waxtane wax ji bari na way da no jaaxlé tuddu nu ci biir yu bare bare ngeen di ko deg waye duñ ci wax mukk lo xamne gisunu ko li ci mata baax ñu war ko gor gor lu bayoko ko ñu moytu maslami bañ masalé la baaxul yoy rek moy solo ci tay kon 88 628 0618 di neugandiku suñu blaat and nak bu baax ak señ soñ bu bu yaan ñom ak baye matal ñom ak ñi mel ni ñom docteur rob señ touba bi ñom ñep ñi ngi leen di nuy ñom jibi ibrahim dour mom waxtu wu nek rek man na positionner day mom xamna ties ba touba yi fe wara wax donte bu alarba ñu gën ci xababal waye fimni ni danaka emission yi da fay melni luy jup ak lekkelo ndax lepp lañu wara wax lepp lo wara xam day jur jamm war nañ ci wax luñ man ak luñ mënut lepp luñ yaakaane day biji ab safan war nañ ci wax luñ man ak luñu mënut bi ak ñepp man ko moytu kon bokk yi 88 ngeen di def 628 0618 di nuyu nak goor ndjay ndanan bu baax barakallah moy émission mi amna solo lol ñu koy nuyu di nuyu sim soufassilla ñom bu baax ak ñom job fallu abubakar diallo soxna aïssa yeen ñep ñu ngi le di nuyu te xana ay ca ci wattaay wi lolou dañ koy indi tay ndax lolou ñu nan ali kalech moy magal gi mbolem yi ma len di wax yep and ak magal gi kon yi ci mayon mata moytu nan ko moytu nun ñep yi ci mata def luñ ci def nan ko xeb te moy kon yokku ko bu ko defé fa tabarakallahu leppay da di bax da ngay gis ay nak yo xane dañuy ray bu paré di togu moccé ba lolu man nañu ray lu yam wala buñu rayé ba paré bok ñu togu lu yam yaq bi dal la daara ji bëgg nu bayyi ci xel bu ko defé rek leppay daal di bax digënté li xamné da fay gawa sonol biir nu jël ko tedd koku ñew ci 88 628 0618 ku bax
1: assalamu alaykum
0: wa alaykum salam
1: baña bi bu la jay
0: mbacké bari
1: bay mustafa mbaw la sant ci bëss ci dulluga
0: ah bay boy ma ngi la doon nuyu legi mbaw
1: yaay ba jam nga
0: jam rek dila ko ñaanal mbaw
1: ma ngi lay nuyu dila siar
0: ma lay delo siar bu baax bay mustafa
1: ñaanal jam dila ñaanal ko nuku degg be
0: amin yalla nanu ko yalla boole
1: fatale be rafet na
0: alhamdulillah
1: awna yoon
0: alhamdulillah
1: den kane yep rafet nañu awna ñu yoon
0: alhamdulillah amin
1: ma ngi lay nuyu dile siar
0: ma ngi lay delo siar bu baax bay boy
1: ma ngi siar bay balla jeng
0: wa bay balla jeng
1: ma ngi siar bajan fama fal
0: bajan fama fal sunu mom touba jemul
1: wa ma ngi siar oustaz mam balla ndion
0: oustaz mam balla ndion borom serigne touba ne
1: siar baax ma ngi nuyu diko siar
0: mi ngi lay tewlu ni
1: ma ngi nuyu wa Dakar yoy wa
0: rajo bi yépp ngi ni di la téwlo ñom ñépp aw ma nga né dé néna jërëjëf momit sénna ko légui ma nga fëlé ci gënën walla ga
1: ma ngi ci yaré señ Aliou Ndiaye
0: wa momit

0: sonan day kasse bisri waaw ñepp ngi lay fay xam nañ ko de amin matna ñande amin
1: mangi boole ko lon lay señ modou mustafa yeb
0: wallahi wallahi wallahi
1: mangi ni ko lay señ modou mustafa yeb
0: waaw boole tudun lay señ modou mustafa yi
1: mangi baye nonu ndir yeb da xamna ni ñi bëgg tugg bari nañ
0: barakallahu
1: li def bari wut waye dal ñun da ci ci sunu xam xam yam luñu luñu dégg tagna sunu xol
0: alhamdulillah
1: kon jere jefati
0: jere jefati bay boy
1: yal nañ ko téwé nga ni téwé
0: amin bark serigne touba
1: ken baña wuté
0: amin bark serigne touba barakallahu fika baye muhammadu mustafa mbaw mo don addu ci diwanu njamor lim wax di werna waaw porte de trono wi di ni ni yalla nako yalla fay siare na mbollem ñi tuddé seigne modou mustapha xamna bekk nañ ci lool tabarakallah di nuyu suñu bajjan aminata lo nak bu baax fa tabarakallah di nuyu rek bokk yépp kon non rek la di wajal waye wajal ñi wajal xalé yi ni rek lay amé ci sen réseau DTL gaaw bu jot bu ñaari waxtu joté rek japp ñetti waxtu ak genn wal ndax tay bo gisé ma xalaati ko ni dañ na wajal way wajal ñi wajal xalé yi motax ma bëgg tay ma ngi insister jël yar bi gal ci njabot gi bu dé pantalon nañu sol yu jot sekk def ci ceinture wala geñoon luñ ko mëna takko am deugur keng waye bo solé tubay di dox tubay ji ruggi ku ngay jël di xëccé ka aj di suko defé Touba kuy magalé té waj do magalé nonu bu kenn def lolu soppi saw yaram ba kenn do xam loy niru nga yaakar né rafet nga yalla bu kumba jaané nana toj nga fi ngay signé ka sérati lolu baxut lolu nañ ko moytu ndax sunu njabot gi jongama yeen ñepp jek kar ku ci sollu fat te jot ko ci gis mis la wallahi alasim kon nan baye xel ci lolu xamna liñ am munu dongo ko am kon jere jeuf baye modou mustapha mbaw kon ku ko bëggat ku mu soob rek nga def non yi mu def nga jaar ci 88 628 0618 di siare mam cheikh lo baye mustapha mbaw mi lon siare legi tabarakallah di siare bokku yep rek di siare baye ibrahima sisi ci daare kamil ak baye cheikh bi ci daare kamil baye mbay sek ci warak ma sayar ndjay ci warak baye ma sayar ndjay ci warak momitam tabarakallah mbar faal ci touba xelli soy bulo ci ndam baye cheikh magat job ci dagaj waye baye job ndokh ci dagaj momit ñu koy nuyu ak mbolé wa dagaj yépp rek kon 88 ngeen di def 628 0618 ku nu dab rek dolinu nu gërem yalla gërem la nu waxtane waj tayu magal gi ndax téré yi nga xane señ bi bind na ko lu ci bare bare bare ñi ngi résumé rek alcorane ji di waxe suñu borom ñi ngi résumé rek salatu ala nabi ñi ngi résumé rek kon nak li nga xamne hitam day wër doom adama ngir mu mëna waj bajak kon daana ci wax nit sun kemt dal katan nu nak mbolem ñi ni deglu kenn ko ci nek lamu ci man mu jëfé ko fexé ba ko seen mëna waxu ba aksi ci mom to do am kersa lol waj tay wu rafet la yalla bu mi sepp serigne nak nga xane boko jubé dox di dik dula jëppi ci dara wala ngay yor tubay yu ruggé ko ñew ñëmé wo ñew fa mom nuyu ko ndax xam na ñu xare boko dañ li kat bu ko soloti wala mu jublu mu ne kéram bu mu aksi xam ki dara jëru ko xam ko tali buñ ko def ray nañ la dé nga jub señ bi beutam na day ba xelmati la mu def ni te bëkk ni gi mom baram rek lañuy xol bu baram ne kaw jëm suuf rek ñu jégé la dék la nopp bi bu ron baba tay suñu mem kër sam ne kërëm.

0: dié dana war ngir faatu nu mako waxe waye dana warit ngir lo xamne gañu gañu la waye agul ci faatu donte lolou amna ci borom xam xam ñu koy wutal wenen tour ñaare dañ koy tuddé arche moy gañu gañu bo xamne la ciñ lacc ci alal matul deeju man nga xamne qadi moy set wala sax amna ci yo xamne nasrot na ci waye lam wax ne nañ ko joxe matul die kamil teri da nañ koy tuddé al arsh wala fi diko fere ndampay ak lo xamne nak sharia waxu ci ben lim borom xam xam bu mandu moy wax ne ki kat li ngi ko gañ joxe ci nangam rek ma war diko tuddé hukuma moy ma hakama bihi al adl al arif kon bakan bu loro moy tax di am loro ge meuna ag ci dem ba fatu meuna ag ci fatu wul way yak nga ak dundam ba xagn nga ko ab cieur ma lon dem ba tax nam warona doxé ci ak dundam dootu meuna nek lol dana waral ñu ne kon di war yono ko teural nak aji wul ci ijtihad li tuddu de mom ijtihad jëm ci sharia ci bopam mo ne nangam lañ wara jox yene ni nga xamne sharia waxut nangam lañ wara joxe ñaari de su ko tudde de ay hukuma lañ gey tudde wala yu deme non waye yi nga xamne sharia mo ne joxe len nangam yo xamne señi su ko yok seyñu suko wañi ludul ñañ koy jox ño ciobare wañi luko lolu mo tuddu adiyatu fil islam baat bi nak masdar la ci wada yadi masdar mi am ci aidatu ak silatu niñ ko def mom lañ def diyet moy hadaf faul kalima wote ko ak ta ci mujga lolu dongay dar yi xam nañu bëgg wax waye wada yadi moy fi'al lu am solo nak la am solo gi li ci jitu moy ndegelul yalla
1: yene gi deglu
0: ci ab julit buñ ko ne yalla digle li war ko def rek war ko ci jox yitte te sunu borom mo santane joxe di ya wa ma kana li mu'minina yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahli illa an yasaddaqu yonu ayatun muhkamal sun borom ne jaduut rafetu deganu ci ab julit moy ray ab julit xana njum tam way jublo ray ab julit lolou julit wul ko def waye neena ku ray julit te teyoko na nga kafara ba dapi joxe de na gorel ab jam ba nopi joxe de jo xamne dang koy jebal njabot xana ñu balla waye njabot gi sañ nañu balé ñu itam waye fi ak balé wuñ joxe de day war ñewna ci hadith ibrahim sallallahu alayhi wasallam neena ku ñu rayal mbokk ñaari gis gis yi lu ko ci neex ben ñu deyal ko mbañu fayu man qutila lahu qatilun fa huwa bi khairin nadharain imma ayyuda wa imma ayyuqad ben ñu diyal ko ma ñu fayu ray ko lolu moy ku ray nit te tay ko la ci sharia santane moy ñu ray ko waye mbokk yi sañ nañu balé suñu balé nak dañuy laaj waji di kon lolu ndigalul suñu borom ki digle julli digle wor digle joxe asaga digle yu bax ci dess mo santane bu bakkan roté nañ joxe di ko lo rek war na tax ñu jox ko yitte niñ joxe yitte yenen xéti digel yi ndax yalla lu mu digel rek lu gën la bi ci dess it mbugal la mu ñi tek jam bi togn jam bi jeeyé dal ci bokkum mbugalum alal la ñaari mbugal lañ ci ndax dañ ko def mbugalum maana mbugal ku mbugalum madda ndax dañ koy sant mu kafara gorel jam ba jam di am wala wor ñaari wéru ñu toftale bu fekke dafa ray bakan te tayu ak nak joxe di kon bëggalum ala la mo xamne amna ñariñ ndax dana woyofal metitu jinaaya xam nga nit ku ray nit dara xewut joxewuñ dara nga dajje ak mom ay mbokam diko gis muy dund di lek kanan te ñoom ñep ñu xane mo ray seen mbokuma lolu man na def ci nit leneen man na wulbeti nit ku baxoon mu bon man na tax ñu bett ko sakal ko pex waye buñ ne laaj nañ ko alal ju bari yo xamne loy la daj dor ca jot buñ ko jëlé jëbëlé ko dana woyofal jinaaye gi amul dana tax sax bëtt bañ ko warna xol buñ dajété mu do duñ ko xol té lolu amna ndariñ ci biir aw xet njumte yi am ñu fexé ba jéxéet jété wara juddo bañ ja juddo waye bu njumte day am té benn jéxéet juddo wu ca ak bañanté ak nono ak sakalanté pexé lay jor kon di amna solo ci walu gogo jajj la yit nak ndax ñaawé fat bakkan da di am ci njumte waye li ci ëpp sagam dana ci fajj buñ la tégué lo xamné nak alal mi gëna doomu adama gëna bëgg ci xolam ñu laacc ci lu bari ne ko joxé ko ndax ya def li japp na né ku def lool ak ku dégg ko xamné bam faté bakkan ci teyuko alal dañ ko laacc ñam toll dana moytu kem katanam ba du fat bakkan donte du ko tay waye recc recc yi mëna am ak njumte ak sagante yi mëna am ba tax ñu lay tek daanu yu dana tax na moytu kon zajir la lil jani zajir la yit ñeel keneen ku ko degg ku ne waye bu fekkon nit day fat bakkan ni mi amé ci sun gox yi ñu dem lijeenti ko mu jeex topuñ ko ko waje mo xey doxi soxlam boba bu ëllegé ma waral yi waral bakkan di faatu bis bu yalla sak ñu gis sababu ndax ñi ko ñëk def gisuñu lenn luñu leen tek lutax ñeneen ñi man ci waaro ba tax ñu bayyi mbolem ñi gis muy sabab ay bakkan dor su amé tay bu suba nga gisat ci sa sax ku ko sabab lool benn yalla bañ ko ta fek amut way mum sabab lu na bu fekkon nak jajj yi sharia santane tek nañ ko ci kaw ndordum koko mom ak keneen ku ko deg da nga moy xamna yefi gën ndeke boko defé bo sagane ba daf koy ndekete dana dis yow gan diye yit day deugereul ak bok day tax ñi wara bok yek ne war nañu bok ndax de bu ci agene amna ci anam yo xone nit ki mo koy mbokam ñokoy joxe danañ ci ñew man na sori lol sax waye bu nit xamé ne mom kat diw me mbokam man na am sikkun dar xamantene ni rek yeg nañ am na luñ bok waye man na am kenn ci ñom doxuko waye mbir man na gar mbok moma ñu fekk la fa nga nek nga la joxal xalif ñu nañ lu tax ñu la sa mbok da lor nit ñu wara fay xalif te ñi ko wara fay yalla neena ci nga bok lolou da tax nga yeg ni ah ki sa mbok suma ko rombete muy def lu nana lo xane bakkan man na ca dess nana ya ku soy buñu toñ ndax bo toñé ba bakkan loru man sama alal dana genn diw alalam genn diw alalam genn ñoo ñepp danañ gor gor ba yow nga bayi toñ waye buñu jappé né nit ñi kenn ko né lam daf mom kessé la concerné mom dong la yitel dañ koy sétan lu ko def daf bu lu ko ci top ñu né mok ciak ndax moko tay bu ngui koy def sagante la waye bo yégé né bu sagané ba dafum jaxum ñu jaxum nga top la yéy da nga dundal mbokk gi soko seené ci lo xamné sa alal man na ca dess da nga nako buñu fonto kon dana dëgeural ak mbokk tax ñi mbokk xamné ño bokk ñi man ko jox man na musal xéet bi ci lima wax légui ay topanté té xam nañ ni xéet yu bari la leen alakon moy ray kenn ci seen mbokk ñoña mer dem fayu ñoña merat fayu xam ngeen dahis ci tariikhu arabiy ma'rakatu dahis guerre buñ na la diréné ñeen fukki at sababo ci lan kenn nit kuñu ray kenn nit kuñu ray ay bokkam mer dem fayu ñoña merat dem fayu ñu diko top non do fu yam waye buñ doon sammu de ñiñ ray seen mbokk seen xol dana sedd seen xel dana dal ak kifaatu lu metti metti ndax dana yegg ni ñi kat laaj nañ leen ci alal lo xamne buñ ko joxé dana tax mëna xawa woyofal metti toñ giñ leen toñ waye bu faatu day am te ken joxiwu dara nak man na metti te man na tax ak nono ak bañante ak fayonté ruuhu fayonté ni ci biir xel bi kenn koy du tunglu sa morom foko jekko sak ko té budé ci naari mo xamna ñi seen jikko won kuñu massa rayal sa mbokk bala nga am jamm fayu l'islam moko fa jëlé ci nim ko fa jëlé bokko na ca ki ray ñu tekkon dié jo xane ñañ ray seen mbokk dañ mëna defalo lola ba lañ ko ëmbalon ci mañel ak bëgg fayu ñu di nit ndax lay lek ñu bayyi fa alal jo xamne man na am kafaatu bu doon dundit mën ta liggéey alal yu tonno kon dana jariñ ak njabotam njabotam liñ non yaakaar tumu ranké ak nara dundund gu metti dié joju man na tax mu fété len fu bari ci falen seen wayjuro faatu warono fété kon day sak buntu mbagnel ak bëgg ak roox ak fayonté motax lu mata bayyi xel la ci l'islam dañuy wax it né la yuhdaru damun fil islam deret du nen ab julit ci l'islam deret du nen kep ku faat bakkan ci lulu non rek war nañ ko top qahida bobu diye da koy jëmmal dafa mel mom lañ tatbiq ba tax ñu laaj xaliss laaj alal ndax bu rutone lolu amna ño xone buñu faato seen dara day neen te dara ci doom arab dafa for go xamne ray ko te dara top ci mom wurtu nek diye yit day tektele manuk l'islam ak yamale ko yamale nit ñi ndax ku faat bakkan dara di ci l'islam dara di yep tollo data kafaw addima derati borom xam xam derati waliyu derati commerçant akup tailleur akup chauffeur ñoo tollo ci l'islam ko ci ray li ngay joxe len le day wuté bu dé ta'widat mali yi qawaneen watani di tek ñom seen ndampay ñing koy acci shakhsiya bi nga faat waccu wayam ci mujtama bi num tollu ci waccu wayam lu toll non lañ lay laaj ci l'islam nak ku ray bakkan bi lañuy xol ak lim doon taxé da nañ xajalé goor ak jigen ndax yalla leen xajalé waye ci melokan yi goor gi am du ci gënënte ba tax ñu laaj lu upp liñ laaj keneen kon mandug l'islam ak yamalem nit ñi feñ na ci dée ji mi laaj ba ku ray ki nga ray duñ xol lum doonal ci biir mujtama bi waye bakkan bi nga faat mo am xima lire bu dooro juddu ak magatu téméraat ak ku tollu ci digg doole ñoo ci yam li lay laaj alal la kon laajuñ ko ngir waaji xeyna lim doon tekki ci société bi waye bakkan bi nga faat mo reey fa yalla bakkan bi mo reey fa yalla donte amagul njariñ ndax ab lire la wala dem na ba amatul njariñ ndax ak magat la ak ki tollu ci digg doole ñoo ci yam kon loolu day wone manu l'islam ak waxane li saxne ad dima wa tatakafa lu wer la day wone yit ne l'islam lu reeyul dara ci nit la bok dara ci doom adama lu reey ci l'islam diye day firndel lol bakkan doom adama lu reey ci l'islam la kenn waru ko foye kenn waru ko foye te buñu xol sun bir society bi nak bari na ay faatu yu am yo xam da nga yegne woyofal bakkan doom adama motax waye buñ ko woyofulon faatu yoy do lolu ku setlu dang ko yegg waye ci diye dang ci xamé né l'islam reeyal na bakkanu nit reeyal na dara ci nit ndax xam nañ né ci ad daruriyatul khams la bok man nañ wax né moy ñaarel gina bu diiné jallé li gëna reey ci l'islam andi ngi taxaw ko moy an nafs bari na ay teural yum teural ngir bëgg ar bakkan doom adam ci ay hudud yo xamné ar bakkan doom adam mo tax yalla teural fayonté ci la bok laaj dié ci la bok ak yu démé non bok na ci am solo lolou batay day jëmmal li yunus alayhi salam waxone yowmal qiyam li yalla di ñëkkal li jënt ci jafé jafé yu dox digënté jamm bi mbirum dérat lay ñëk lijeent mana li dox jamm bi ñaara ko sekk digëm ak boromam ak digëm ak morom jamm li yalla di ñëk lijeent ci digëm ak jamm yi moy julli awwalu ma yuhasabu alayhi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salaah waye limi ñëk lijeent ci digënté jamm ni moy dérat yi awwalu ma yuqda bayna an-nas yawm al-qiyamati fi ad-dimaa lolou yent moko wax lolou nak nit bu ko xame war na baye xel ne lu reey fa yalla bu yawm al-qiyamah jam ni tew muy lijeenti am solo ak yittelu lolou motax mu jitté ko kon nit ci kaw suuf warta foye bakaru adama bay def ma muy sabab lu ko jele ci kaw suuf ndax bu yawm al-qiyamah la yalla di jëk lijeenti ci la bok diim nit fofu la solom di feñe ndax bu fa bakkan amé té diya amut ak ji da fay dess bu yamal xamé faaw nga lijeenti waye li yalla tek nak boko teggo kafara gi joxé lako kafara gi day dindi saxna ci hadith ku yalla tek yenn yim taré nga recc def ko ñu tegg lay kafara lool day far bakkar waye bu fekké né yalla sutural na la ba kën teggul loola da ngay dess ci tahtal mashia bu ne bu yamal xawé bu soobé yalla mu jéggel la bu ko soob bal mu do bal waye lool nak moy li dox digënté jamm bek ak yalla la waye bu dé digënté jamm ñi ak seen biir yoonu yalla neewut fofu ak yo mëna amel sa morom jamm dang ko koy mëna lijeenti fi ci aduna ngeen yewéno ba bu yamal qiyamé nga fay ko té yamal qiyam mom amut balé lu way bax bax sang bax ci bal nit ku la togn fi la yam ci aduna yamal qiyam mom fay jël sa lu bax joxé ma jël lu bonam jox la kon amna solo ku yalla natto yu mel nonu yit nga yeweno fi ci aduna te bokk na ci yeweno nga joxe de dana tax bo lege sa mbir leer ba yow nga baña am jafé jafé li yalla di ñëk li jënd ci jamm yi dañuy waxit ni de li tax mu am solo bu ko kenn la jutit l'islam da koy laaj lu amna ay ak yo xam dañuy wax ne suku seen borom laaje ñu lijeentiko buñ ko lajul nak duñ ko top kenn diye nak l'islam day sante ki nguruk l'islam ku fat bakkan ñu laj la diye xana mbokk yi ñew ne bal nañ waye li aslukum dañ koy laj waye desul wax ne mbokk yi kat waxu guñ dara gina waxu guñ dara nak waji duñ ko laj dara dede diye mom bu sabab ci amé rek laj je day war mbokk yi balé ba ñak balé suñu balé wut nak mu nek ci loosu ki togn wala mo ki bokam waye du lo xamne dañuy wax ne faw ñuko mom ñokay laaj ñu door len ko jox dede kon loy day wone ne ay julli fu nek l'islam war na ne ci seen bir di atté ndax yu mel ni day am man na am ña loola soxal xamuñ ko sax nak kenn duko laaj kenn duko lijeenti ñaata bakkan mbokk yi ñoy faatu ci rew mi yi ci ëpp nitu ko sabab te dañuy waxtaan bu jexé mu jex lélé sax nit daf ko daw jappuna né bu xamone la ko jé fék ëlëk dana tok ñëw dana ñëw né mako daf ñu laaj ko liñ koy laaj mu joxé ko ndax mu ci bu ëlëgé ndax daw raw mom fi ci aduna lay raw fi aduna lay yow al khiyam ab raw kay amu fa aynal mafar joju yalla di wax ku né war nako tecc kanam ku daf ak njaaxum ba tax nga recc ci aduna war nga tecc ci kanam aynal mafar bi ci dessit japp na ne buñ ko bayyi won xel ci sun society ñu nek mel Senegal jëmmal fi diya diko laaj niko l'islam santane yu bari yu xew dana wañi yu bari yu xew bakkan di ci dess dana wañi waye buñ ko jëfëndiko wun nak nit ñi di togn dara du leen ci fekk ma sax ñu am ay pexé togn ba nopi melni dañ leena togn suñ jëfëndiko won diya niko l'islam santane japp naane lu bari ci lol dana wañi kon lolou ap teunk la ci am solo ñor ko baye xel kon ndax bu dutone dara yudul yoyu rek war ci ko waxtane li waral jeen ak mbokk yi bokk na ca ku ray nit te tay ko dañuy tuddi al qatl al amd al udwan koku la ci war moy fayu ku ci war la ci war moy dañ ko wara ray té buñ ko rayé bu nopi Ibnu Abbas mom da bok ci ñu doon wax né ku ray nit té tay ko sawara la jëm té da fay dëkk ndax huma yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaa'uhu jahannam khalidan mom lool la gëmon néna jéggal gi ñi wax sahaba yi laaj nañ ko aya ba nek ci suratul furqan di wax né wal ladina la yad'una ma'a allahi ilahan akhar di wax ba ci mujj ila man tabaja mune loola aya makkiya la te aya bi nek ci nisa yi madaniya la nasi moko fal motax mom dafa gemone ne kuray nit te tay ko sawar la jëm ken munu ko jegal donte jumhurul ulama ñu dañ wax ne bu tuube ñu bal mom dafa do wax ne aya yele ci yefeer yela waccoon yefeer yi dañ ray nit ndax bi yentu alislam ñewé l'islam ñew di wax loola da am ño xamne dañ ne ñun duñ tuub ndax rayon nañu bakkat aya bi ñew ne illa man taba wa amana amal salihan neena ñoñaku mom waye ku ray nit tay ko mom day wax ne amutu ngeegal donte nak jumhurul ulama lañuy wax waye japp na nak wax Ibnu Abbas ju deugar na lol nak layu deugar la andi yo xamne neexuta dandal kon limi tekki moy bakkan do adama kenn waru ko foye te yeg nañ ne fi nak lu tuti ñing ci ray nit ku ray nit te tay ko ñu war ko ray mbokk ye sañ dañu balé ne ko jéggal nañ la fayu gi duñ la ray suwa nak dañ koy tegg di lolou bokk na ci li waral di ñaarel ba moy ku ray nit li ñuy tuddé shibhul amd ma dal nuru na ne ya ko tay waye tayo moy ko xane bi mi dor yorna dara diko dor nit mo djublu dor gi waye djublu ton ray mo djublu dor gi waye djublu ton mu ray xama ki djel bal yor fetal jakarlo nit dor ko ci bop xamnañu da ko bëgg ray wa amna ko xane masalan da ko méré djel aw yat dor ko ci tank bi negati waji dafa yoré cardiaque xol bi yeungu mu dal di faat mom moko dor te moko djublu dor waye nak dor yi djublu ci on ray lolu bu ci faatu amé shibhul amd la ngey tuddi kokoy bokko na ci waral ñu joxe de lolu nak bar lu mi am lu melni ay nit ñuy xex am na hadith bu waraton ci ñaari soxna yu doon xex ci bokku ci banu husayn kenn ko jël aw xex door ko moram ñu faatu te fek la am bu faatu dom je faatu yaay je faatu xam nañ ni koko bañuy xex xex la won rek motax shibhul amd la ne bu fekkon moko tayela djublu dañ koy ray ay rayñ ko diela ko yit pa islam laaj ndax mo djublu dor yi waye djublu to na ray qadul khata nak moy ko xamne djublu wuto na dor mom da don tirer bal fi bal ba recc dal kenen da seen dara diko tirer ndekati amna ku na ci ginaaw lol bal bis jall ray ko da don danel ab miram japp ne ci neew fofu nek am waju rombu mir ba dal ci kaw mu fat koku djublu wutona ray djublu wutona lori ndogal la waye moko sama ñoñu day japp ne rayu khata njumte la kon al qatlu al amd al udwan di waral qisas buñu balé qisas ya di war ku ray nit ray go xamne shibhul amd la die war na ku ray nit te teyu ko may al qatlul khata die war na ak sax lo xamne nak agu ti ray waye gañu la bo xamne dafa jeexetal ci dundu gañ lolit jinaaya la bu fekke ne sharia wutuluko ci l'islam borom xam xam bi atté sañna xol lu jaadu mu tek ko waji budé di ñew na ci hadith bu ko defé likoy saxal nak moy ñaari séré ñaari nit buñu féké ñew né diw sangam fék nañ ko mu jël balu fétal door ko diw mu dé ñaar ñuy di ñaar ñu mandu séré yoy mën nañ ca sukkandiku atté né kon moko ray budé ray tay budé ray ñund wala liñuy tuddé qasama am war moy ben séré bu féké ñu ray waji mbokki waji and ak séré bu giñ juroom fukk yoon né door yi né li waji wax dëgg moko ray manana ben séré déss ci atté nit moko ray ci saxal wala ñaari séré yo xamné dañoo séré né diiw day fekk nañ ko mu door waji door yi metti waye nak fatuul ci sasa ay mbokkam ñew nañ jël ko yob hôpital mbokk yi dañ dajé giñ juroom fukk yoon né door yoyé mo ray waji suko dafa laaj di door war kon dana sax ci ñaari séré yu man kessé wala lu kopp dana saxit ci ben séré bu fekk ray gi ak qasam dana sax ci ñaari séré yu fekk gañ nga waye fekki wuñ dégg ak qasam qasam nak mbokk yi ñoy dajé giñ juroom fukk giñ deggal né mandar ga mi ñu wax né ci la saw bo mo ërna lolu bu amé ci la dié di saxé nak iqrar rek dana ci sax nit bu ray dik ni mo ray dana ko ko nongul waye su baba nak amna atay ci aju yenen amna hadith bo xamné abu hurayra moko netali ni amna ñaari jigen yo xamné daño don xex kenn ka jël aw xex door ko morom jam mu fatu dom jam amone fatu yaronte bi sallam ne dom joju fatu nañ ko déyalé ab jambu ndaw bo xamné ndaw si sanni mom rek moko wara fay ci alal nañ ko wara jëlé yaay ji fatu nak moki mbokam nañ joxé dé moki mbokam nañ ko tissé joxé dé kon yunus alayhis salam moko santane nimuy tollu it moko wax nimuy tollu xam nga arab yi fukki gilem mo don sen di kuma sa reey nit ci ñom fukki gilem ngay joxe waye xam nañ qissab abdullah way juru yunus bi sallallahu alayhi wa sallam sira netel na ne xam ngeen ne abu abdul muttalib bi mi gas teenu bi ru zamzam bende ba am ci yakar quraysh day ñew diko galankor nako bok gasse doko mom yow dong ndax nangam ak nangam ñu am yu xew ba yalla wan len ne len abdul muttalib mom tan bi kon gagne len ci la niseron ne bis bu mu yalla maye fukki dom dana ci ray kenn sante ko yalla muy dox di dox ba am fukki dom abdullah ñew fukke len ñu teggo ko bant ba dal abdullah mom la gënon fam mu xey bis ne da koy ray ndax moko waxon nar yi ne ko do ko ray dom ju amé yakar ni mel ken du ko ray demal ci borom xam xam yi laaj len pexé ci la dem medine dem khaybar fekk fa waju fa nekkon mu laaj len nu ngeen dan joxe di ñu ne ko fukki gilem mu ne len tek len fukki gilem tek abdullah tek koy bant su bant bi dalé ci abdullah ngen yok fukki gilem tegat su dalati ci abdullah ngen yokat fukku tegat ba bamuy dal ci gilem ñu ñew daf nona tek fukki gilem tego bant bi dal abdullah ñu tegat mu dal abdullah ñu ko daf bam temer bañ tege temer nak tego mu dal ci gilem yi abdul mutab ne koy worul daf ko ñett yoon yoon wu dik dal ci kaw gilem yi mu dane kon li lañ wax ci lañ rayé temeri gilem joté ko abdullah motax yoon dañ wax nan anam nu dhabihayn may domi ñaar ñi nga xamne kenn ku nek bis naron la rendi kenn ko mo ismaeil alayhi salam ak abdullah baye mom la borom qurrat absaron wax nan fa kana walidun nabiyil mujtada muftada bi mi'atin fida'uhu min ar-rada wa kana dhaka sunnatan fi ummati an nafsi kulli mu'minin fi fidyati lolo bi l'islam ni mom la saxal moy ku fat bakkan budé ku gor téméri gilem ngay fay jëmmi jamono nak sidna omar mo ci duggal ak soppi né ñepp du ñepp alal gilem moy seen alal da né kon ñi gilem doon seen alal ñom nañuy joxe téméri gilem amna ño xamne nak seen alal dinar la bobu or la won ñoñ ñay joxe juni dinar ñi nga xamne xaliss moy sen money nay joxe fukki jooni ak ñaar lola sidna war moko andi dafa melne bobay da xayma dafa xayma téméré gilem budé ci wa sham ak ñi mel nono du sori jooni dinar budé ci faris ñi jëfëndiko fidda du sori fukki jooni ñaar lolou nak fuqaw yi legi ñi ëpp ci ñom dañ koy délo ci ciosan ndax tolo yoy amone legi amatu ana buñ ko don set ci or tay wax na jooni dinar yoyu kon dana metti lol
2: lol ndax jooni dinar 4250 gram la ci or
0: gram or 4,25 la boko multiplier par 1000 4250 la lay jox te gram or bi gëna yom 1000 francs lay jar kon juroom 80 quelques millions mom lay doon ci bakkan bu faatu bu nek bu fekke dañ ko xeyma ci dinar japp na ñun ahlu dinar lañ kon ku faat bakkan da nga joxe juroom ñett fukki millions ak lu top waye buñ ko xolé ci gilem te moy ciosan man na gëna wéw xamon na yegon na ko xamné ak jigen la loron bañu xolé juroom fukki gilem ya sori wut lol ay 12 millions yoy fukki millions nangam kon xayna lolou mo yermane te moy ciosan ndax ba sidna omar dafit boba digeunte jooni dinar ak temeri gilem xalami ko nañ legi nak dinar dafa continuer di jël valeur te yeneen yi seen valeur wacc motax sax ci asaka dañuy wax ne warutuñ ko xol ci xaliss ndax xaliss dafa daanu way or mi nga xamne dafa teye qimam te boko ci xolé ci la am kom di am lu tuddu alal yu bari way buñ doon xol xaliss yi ki alal asakay war man na am limi am lu bari lol ay faneeru jooni ñeen fukki jinn du ko wessu boot asaka war la kon téméri gilem wala ñeegam ku faat bakkan am wara joxe tasawwaru na mbokk yi ku yarab auto diko foyé bam kepp nga ray ci fanweri nit fanweri téméri gilem nga wara joxe ndax benn bakkan bu ne lu bakkan yi bari bari kenn ku ne dañ ko joxel téméri gilem kon du mbir mu woyof du lu tuti luñ war woyofale
2: amone na ko ñu wax Abdoulaye ibn Sahl dañ ko rayon ci Khaybar ciow bari ca yunus sallam moko jotul téméri gilem la jotoon on day saxal ne téméri gilem moy diye ku ray gor su ko defé nak dana di wuté ci nit ki ko xamné gor la dib julit mom lañuy laaj téméri gilem ko xamne gor la dib julit budé jigen dib julit genn wal gi la joye juroom fukki gilem budé ab jenen diina la gem mom itam budé gor gi mo julit bu jigen ñotal lo juroom fukki gilem budé seeni jigen la masalan ab chrétien bu jigen ku ko ray ñaar fukki gilem ak juroom budé ñi nga xamne dañoo tubbi genn ci diine ñom lañuy wax ne juroom benn gilem ak ñaari sulus gilem ku ray ko xamne wasani la ma murtad la lola ci war nga xamne lu ci nek ci sharia dañ ko detailler ba sa fat bakkan amé rek da lañ xol ki ngi ray kan la wax ne kon nangama ji war lolou moy bakkan fato waye leg legit nak nit def nit lo xamne reyu ko waye danaka reyna motax ci l'islam amna yo xamne kuko def nit donte deewut ya kuko ray yeen lañu yamale de juma seuk lañ lay laaj bokku na ci ko yak xelum nit sop ko def bo xelam yengotul muntu dox atte kuko ray la diye kamil mo ci war temere gi len budey gor mo xam dang ko jox lum nan bu yakku mo xam da nga dur dara ci bab bi mu doxé fa te ngeum wala dal loko meuna def ba nga xamni ni xel ma yakuna temir gi lema ci war naka nonu ku yaq nop ak deggu nit ku taxlo nit wala nga yaq ay beutam mo meunta gis wala al hawasul khams nga fexé ba yaq ku ba bu lalati dara du ko yek bu mosati dara du saf dara yoy ñep yoy moy nit lo ci xagn nit rek day japp na ray nga nga xamne kon du ci agene sax ray rek waye ndekete lay leg nga dor nit fenn mu doxé ci nopp yi di rir ba mujj nopp yi tax amel nga ko téméré gilé ak say bokk kon du rek ray gi waye man nga ko gañ gañ bo xamné taxna ci ri ko yalla joxone mu ci liggéey ben yaqku ca baba dañ lay laaj deejuma seuk ku dag ñaari tanki nit ku dag ñaari loxo batay lolou accident yi xam nga li ci bari bu faatu amuti da nga deg ay blessé yu bari ñu nan ñi seen tank dam mu amna ci ño xamné ci lañ doxi dootun dox ñoo ñi deejuma seuk mo ci war donte borom faatu ku yaq kër jambour ba mënutu am dom deejuma seuk ci war ak yu démé non yo xamné yépp buñ délo ci téré yi barami nit yi ku dag fukki barami nit na joxe deejuma seuk kon ben baram bu né fukki gilem baramu nit bo dem def di xol ak mom téy baram dam ko ñu dem ñu né ko baram bi yaqku faaw ñu daggu fukki gilem nga ko amel ci ben baram kon day wone ak di jëmmal né dom adama mo for fa sun borom ba loola ci lu tuti bañ mu ndaw bi ngeen gis ku mer ak nit toj bañam ñu top la dié da nga joxe juroomi gilem ben bañ mo xam degej la mo xam ay rew la mo xam sel ba ñepp tollu dara ben bañ bo yakal nit dang ko fay téwé gilem fukki dang ko fay juroomi gilem kon lolu mbokk yi du lu woyef te bi seet ngay gis ay nit ñu gañante ñu diiw sa bañam bu mu ne diiw mu doron sa bañ bu yak wad wad dañuy wax no rek mu jeex waye ñu xamne ak yalla nga ci jo xamne bu ko seeni borom balé wut dalay top faw te bu ëllëgé dang ko fay ku yaqub ëmbu warna joxe juroomi gilem te loy xam ngeen dal di am jox nit garab go xamne da ko naan doxé ca ëmbu yaq doom ji nak bu xasse jiddu mom doon ci da jiddu takku joy nga def lu ko ray budé gor téméré gilem budé jigen juroom fuk te loy xamne ni yaam ay nit ak jur ay dom ray ko masal tay ñi def lu nona ba di moy yalla ba am dom ñaaw teef la waye bay wuñ xel ne buñ rayé dom ji benen ñaaw teef la bo xamne ay daani aduna da ja tek daani yalla dooro ñew moy budé dom jugul ko def donte da judd rek nga ray ko téméré gilem war nga ko fay donte yaay ndeet dara ñew ci ñu koy jox kon li ñi waxit ku dawal auto dafu njaxu ba gañ nit bo faatu woni dañ ko fay mané di du tagene ñu né waji faatu na kon jeex ndax mok bu fekke ray njumte la mok bokkam ñoko wara bokk joxe bu faatu mok yaang fi la yitt lu mata baye xel motax mata tay bu fekke ray njumte nak la dañuy wax ni dée ji day nek muhammasa mana juromi ci xaj lay do mana xéti gilem liñuy wax bintu mahab bintu labun ibnu labun hiqa jaza gilem gu ci nek dana ci joxe ñaar fuk demé gilem mi day joxe ñaar fukki gilem yo xamné bintu mahad lañ moy gilem gu jigen gu am at joxe ñaar fukki gilem yo xamné gilem gu gor gu am ñaari at ak ñaar fukki yo xamné gilem gu jigen gu am ñaari at ak ñaar fukki yo xamné gilem gu jigen gu am ñetti at ak ñaar fukki yo xamné gilem gu jigen yu am ñenti at budé ki nga xamné ray ngum tal téméri gilem yoy lay joxé ci non lañ koy sédélé nga xamné buñ ko doon xayma tay non lañu xayma dañuy xayma gilem ben at bintu ma xal ñatt lay jar multiplié ko par 20 xayma bintu labon ibnu labon haqa jaza waye lolé nak woyfal amna ci ndax nonu ñu ko sédélé woyfal la ba nopi ci ñetti at nga koy joxé ñetti at lay doon at mu jeex nga joxé ben sulus bu ñetti at di matem mat lolou woyfal la nit ki moko bokkam ñokoy joxé waye ci ñetti at lañ koy joxe bu fekke na ray ñoom tan

bude nak lu melne baye bu yaramu nakari mu mere dom rek jël aw ya dor ko ci bop mu daldi fatu xam nañu baye mom du djublo ray dom waye nak koko yaramu neeku buñ ko baye nonu bo legge dom ju mere def la motax daan yu reey lañ ko tek mom dañuy nak ay diyam musallasa lay don musallasa day joxe fanweri haqa fanweri jaza ak ñeen fukk khalifa khalifa moy gilem gu ëmb manana day joxe ñeen fukk gilem yo xane genn gu da ëmb joxe fanweri gilem yo xane genn gu ne amna ñenti at ak fanweri gilem yo xane benn gu amna ñenti at yam benn at ak ñaar at mom bu ko joxe koku mo ci gëna metti waye lim def la reey lool nak ñi jublu bu fekke ne xam nañ ne jublu ko na reey waye bu jëlé pak rendi ko nak mom duñ xolat ne bayla wala yayla dañ koy ray mom ma mokke bal ko ñu laj ko deejuma sa waye ki nga xamne nak xam nañ ne xeyna xoloma jeex wala ab yaram dess wala amna dal lutax ba tax njaaxum gu reey gu mu daf ko ci domam duñ ko ray waye dañ ko laj diye mughallasa day nek musallafa kon diye da nek muhammasa da nek murabba'a da nek musallafa legui nak ku joxe diye kan moy joxe diye ku ray nit tay ko nit ña bal ko ray ga mu joxe diye mom kenn moy joxe temer gilem yeb teyit tew mi tew lay do mom dis ko bal dara ñi wax naan nañ ko taajil ci ñetti at mom bokku ci mom muajjal lay don teyit mom kenn mako joxe kon lu am ci alal alal jep lañu dajale fex bëgg mu mat bu ko amul nak ñu sant ko mu wuti naka nonu bu fekke ne nit ki da gañ nit ñu laaj ko lo xamne matul sulusu diye xam nga sulusu diye moy fanweri gilem ak ñet ak sulus sa bu fekke nit ki xam nga amna ci ñu waxon legi ay bañ ak yoy bokku set lo juroomi gilem yi fukki gilem bu day yu mel nonu nga xamne matul sulusu diye ki gañ mom rek mako joxe mom kenn mako joxe bu xasse mat sulus nak te mu nek gañum njumte ba ci deju mat koku lañuy wax ni nit ki moki bokam ño wara dajale jox mom mi gañ kenn lay don ci bokki mok ñom ñu tolu luñ jox waye nit ko xani mo jek jek ñu re ma ray diw te yu mu way mako ray iqrar bu xasse am yow do ngay joxe de ndax dañuy ragal bu bëgg xaaliss kompolom nit ne ko na ray sa dom ji dem sama mbokk wax lan ko ñu joxe alal ñu sa dom dañuy wax ni iqrar bu fekke ne ray gi iqrar da ci am mbokk yi duñ bokk ci ñi joxe mom mi raye mom kenn moy joxe lepp waye kon bu saxé ci séré ñaar ñu mandu wala qasama ak yoy ñu waxon boba la mbokk yi doora bokk ci joxe legi nak li ñuy tuddé aqila moy ñi joxe diye aqila nak ay yu bari amna ci yu bari amna ci bu re ci masab malik dañ la wax ne diwan la ahlu diwan top asaba top al mawali bayti mal do reñu waye jamono yonti mom asaba rek ñoo doon joxe diya asaba rek ñoo ko doon joxe Sidna Omar moko defone ahlu diwan bo moy ñi nga xamne ay soldat lañ won di xex ne ci armée bi am ben catégorie buñ bok ñi bok catégorie lay wax ne ñom ñori bok ndax ñoy jappalante ku ci ray nit ñoy nga bokal quartier ñoy cotiser fayal tay ci liñ leen di fay salaire buñ leen di fay ci baytul mal ci lañ ko daan dag bu fekke dañ wax ne la wéru ne wala at mu nañu jox la nangam kenn koy dañ lay jël nangam ba deeji mat ñu jox ko seen borom lolou Sidna Omar moko andi won waye ci ciosan deug deug mom di asaba ñoko doon jox ndax diwan amna nak fu xaw yi legi syndicat yi ñuko dappé lool bo doy jangale kat bok ci syndicat ñu ne yak ñom yena bok ay problème bok lu ngeen di lijeenti kon ku ci def njaaxum ce syndicat ño wara dajalé waye buñ ko delo ciosan ndax boba yit dawuñ ko ñom liñ leen doon jox du seen alli bok waye leen beyti mal daan jox ci liñ ko daan genné ba lañ ko jox bu dé sun barab yi nga xamné nak état du diiné dawla mulhida la donte ay muslimu neuf dekk ñooñu li jindi fi lo do yom
kon dama japp ne li gëna woor moy

0: jërëjëf mbokk yi ñu teewlu, jërëjëf ñuy bàyyi xel vision de la jeunesse, mbokk yi dañ nekkoon di julli. Alhamdulillahi rabbil alamin, julli nañ ba pare. Tolloon nañ nag ci émission ba jotoon nañ leen jox information yi muy round up de l' actualité ak soxna Aissata Sall, waaye jotoon nañ tamit tàmbali li nga xamante ni mooy wolof Gall Sène. Tey Aissata Sall indiloon leen ñaari waat yi muy njël gi nga xamante ni moom la ñuy jóg di ko yeewu, waaye mu tolloog fajar, waaye tamit njël li nga xamante ni moom la ñuy am ci kër gi di ko dundee. Mu nekk ñaari baat yoo xamante ni ñaari waat yu bokk nu ñu leen di bindee, waaye bokk nu la ñuy firi. Tey ci loolu la dikk ak yéen.
1: Kon ñu
0: waaw sant yi moo leen di wutale njël gi
1: article
0: yooyu moo leen di wutale njël gi bu dee la ñuy yeewu fajar, njël li bu dee li ñuy dundee ci kër gi. Kon loolu la Aissata Sall indi tey. Merci Aissata ci leerali article yi moo leen di wuute la ci la ñuy xam bu ci nekk lan lay dox ak moo ci ban. Kon am na solo. Ñu dem wolofalog xool lan la log tey mu yàbbi ñu xool wolofalog loo log tey.
2: Jërëjëf Aboubacar yi ñoo ngi siyaare ni ñuy déglu ñëpp
3: ci ñetti rajo yi Touba Louga fii ci Dakar Colobane. Boo gisee ñu bokk nu leen di bindee benn bi rek moo am, du ñaar de. Benn bi doon moo am na njël moom li ni njëloo rek moo am. Amul leneen. Waxtu wan ko doon def nag lan koy jéem a méngaleel, mais benn njël moom benn njël a am muy liy dem ci kër lin war a toppatoo mu dem ci kër. Benn dong la nag, amul ñaar ak ñett. Waaye nag jamono yan koy def dañ ko doon méngaleeg waxtu woowa. Waaye benn njël rek moo am.
0: Moustapha indi na lëgg de.
3: Waaw benn njël rek moo am. Benn njël boobu nag li tax mu am mooy sunu soxna yi bu njëkk foofa lan tolloon muy yor gën a
0: cour
3: gën a cour doon teel a waajal loolu ngir mën a defar ndékki nit ñi dem ca tool ya. Léegi nag da doon tombeeg fajar di jot wala ñuy bëgg a julli fa ñoom daa daan jiitu sax julli fajar. Léegi nag comme mag ñi dañuy jël fen da ngay gis ñu naan la Aré Dial Mbaye Aré nangam ay tour la rek, mais comme dafa dajewoon ak waxtu woowu ñu tuddee ko njël jóg ca njël wala jóg njël waaw mais dong la, mais benn njël moo am moo taxit mënuñu ko wutal
0: ñaari
3: bind.
0: Mais sant yi du benn.
3: Waaw mais bu la neexee kañ Moustapha kañ Moustapha rek la, waaye beneen bu ca topp beneen Moustapha rek la. Léegi nag Moustapha it ku koy bind Moustapha rek nga mën a bind, te Mohamed moo indi turu Moustapha itam. Waaye nag bu fekkee ne nag da ngay ràññale man nga ne Moustapha Diallo wala Moustapha nanga, waaye benn Moustapha moo am. Njëlit benn njël a am muy li ni waajal pour nit ñi jëfandikoo ko.
0: Su ma la déggee daal njël benn la.
3: Benn rek la.
0: Njël nag dañ ko doon waajal.
3: Ca waxtu
0: waxtu njël li.
3: Waaw.
0: ñu
3: indi ca. Ñu bëgg a leeral naan jóg naa ca njël. Bi ni waajal njël la man ca laa jógoon.
0: Waaw Moustapha loolu c' est un débat nag loolu xam naa. Dañ ko yaatalaat Baye Ousmane Lo dina ci xaj, waaye it wolofalog yeneen danañ ci xaj. Tey daal lii nga ci log ñoom Souleymane Niang daañ ci xaj. Man nag tey néglisé wu ma li nga indi. Tey li nga indi moom mosuma néglisé li nga indi, waaye tey indi nga loo xamante ni mun na ubbi débat. Waaw loolu mun na ubbi débat. Dàqwma li ma Aissata Sall joxoon, mais lii ubbi na débat ci ay borom yi seetlukat. La muy jóg ca njël di préparé njël li heure yooyu tax na ba ñu tuddee ko njël.
1: Moo fekk si morom mo.
0: Waaw loolu c' moo tax ma ne la jar na débat.
1: Daa am ay waat yoo xam ne dañuy bokk ni ñu leen di
0: tuddee. Au micro yaay.
1: Yoo xam ne day bokk dañuy bokk nu ñu leen di tuddee. Léeg-léeg ñu bokk nu ñu leen di bindee. Lu ci ëpp duñu bokk nu ñu leen di bindee.
0: Non loolu dama
1: si am loolu dafa am.
0: Loolu day am ci
1: léegi sant yi nag moo leen di wuutale. Loolu ci làkk yëpp la am. Waaye ndax lii moo indi lële wala lee daa mel ni nga ñëw ne lu ganaar ak nen bu ci jiitu.
0: Non mën na jur débat puisque mën nañu jël moom dani waxtu wañ ko doon def waxtu wee tax.
1: ñu tuddee kon xanaa looloo tax kon xëy na njël li am.
0: Waaw ma bu xam loolu ma.
1: kon njël li nan la tu waroon a tudd kon.
2: Njël li mooy li nii dajale di ko def di ko xéwloo.
1: Bu ci ne
2: léegi nag olof gisoo mu ne ndawal.
0: Léegi Moustapha bu ko naa ñu lee.
2: Ndawal luñ tënk la. Ndawal lépp a ngi ci biir fi mu ne boo demoon ci àll ba ne ndawal kenn du ko jox yàpp. Fii ci Dakar nga naan jënd naa ndawal rek ñu defee ne yàpp nga jënd. Waaye boo demee cam sun mag ña boo nee ndawal lépp a ngi ci biir xulu ña la.
1: Ndawal daa am rënd am yooyu yëpp dafa am.
2: dama ne ndawal moom.
0: rënd moom yi ma doon dégg mooy rënd li buñ toggee cin li ba pare
4: ñu né ana rënd gi don na ko gis après buñu añé ba paré
1: ndawal mom boko tuddé mom yapp la
4: wa légui buñu gën débat bi nañ yam fi ñam
1: ndjël mom
2: borom xam xam yi dégg wolof xam na né ndawal
1: da ndjël mom amul bi mo indi bi bé mo am élevé man lima ci xam
4: rek la
2: ndawal sebeug yu bareng ci biir mais tay bo né xalé sayay lum togg buñu ndawal rek yapp la ko
4: jërëjëf
2: baax ndawal ñu ndawal lo rek la lepp lo yomba ga janga lepp luy ñoré ci all bi
1: wa légui ñum ci ndjël
2: ndawal la ñëlé tam bénn ndjël rek mo am muy wajal luñ def ci biir yi
1: bu doon loolu
2: ban waxtu lañ koy wajal kenn duko wajal tisbar mëso gis kuy wajal
4: wa
2: mëso gis kuy wajal ñël turba tisbar amul fenn
4: kon de jëlal bëlé dafa melni Moustapha waaw
1: tay ki nga xamné sét la da sey ci dañ lan lañuy wax da jël ndjël
2: waaw ndjël la jël muy lu mara togi ji lu mara taaji
1: sen sante mo len wutale
2: ndax ñaari da doon nelaw kay yow ñu ne ko hé
4: émission nak bala ma neex am li man
2: waaw
4: ñaari mom bu amul rek
2: seet bi da ñew di nelaw kay yow
4: tank li amul rek waxagu len lu am lu am jël
2: waaw seet bi da ñew di nelaw ak ay yow ñu ne ko hé waxtu di togal nit ñi jot na nak ñu ne ko da ngay jël ndjël ndjel moy lu ni li wa keur gi di jari ñoo di
4: jël jëluko ci ndjel
1: legi man nako baña jël ci ndjel ñun togg togg ñu ñëw
4: la lool la ko mané
1: dama tan ndjel lay
2: dama né la taxone baat ba ñëw jamono yé buñ ci tolon dana yewu nay moromam yewoo ba la ñoo julli ji wa jël wa ndjelu moy defar ndjel li daari préparer ndikili pour baña tardene ndax bo bëggé defar ndikili dogo jublu ci ndjel li day indi jafé jafé ta boba amna ñu xone bo leen laaje njanja xamuñu ko njanja
4: Moustapha dañu yam ci ndjel
2: njanja fimne amna ñu xone bo leen laaje luy njanja duñ ko xam
4: tay nan yam ci ndjel
2: fimne amna ñu xone bo leen ne wata bor duñ ko xam moy lu bes ndjel da ngay soxu tay wal tay moñ tay togu ci tay
4: kon ndjel nga ko daan def
2: ndjel nga ko manon
4: bo ndjelul manoko
2: bo jëlu da ngay tardé
4: wa jërëjëf Moustapha daan ci ñëwaat débat man dal li bëgg na ko ci rubrique nak li mom bu ci amul rek man mom tank jaakarlo wu leen pour ma rubrique ba dess
5: dess
4: len jakar lo rek
5: contradiction
4: wa mom bu amul rek rubrique ba doxo
2: ah legui ay gaston
4: hein non kay peut-être Moustapha toub ko
2: ah
4: toub na wa toub
2: na
4: wallahi ndaysan kon ñu delu ci Mohamed Gueye Lay ñaari baat la ñeul ñaari waat la ñeul gi ak ñeelu
1: ñeul gi ak ñeel li
4: ak ñeel li ñeel gi moy jog gi ngay jog ñeel ndjel li moy ndjel gi nga xamanteni denañ day delu ci dundu keur gi Moustapha ni du ñaar
5: ben la quoi wa man da na deg
4: ñu ngi jéggal kon gey ma bay la nga dem Moustapha neena ñaar ñaar ben
5: li soxna Aissata indi naturellement dama ko don deg ci sama mam fi bama fi nekk ñaar yep nak moy rawati na sax buñ dan yewu xëdd buñi wax luñu wara programmer dañ nan buñu joggé ñël gi buñu joggé ñël kon fofu day melni ñël bobu wuté na ak maire bi suma ko daan dégg muy laaj pour dem marché ñël li melni kon ñaari wuté la wa mën na nek baat ben baat mais comme li Aissata expliqué article mokay changer
4: wan la ni mun bok
5: parce que man non la ko don dege ci sama mam
4: ku yott jël li
5: buñu boré programme ci goudi gi wara yewu xëd da nan buñu juggé ñël fofu da ngay comprendre né kon jug bi moy ñël gi mais parfois waaw ñël gi han
4: moy ñël gi
5: waaw parfois buy laaj nak pour dem marché
4: ñël li lay laaj
5: ñël li lay wax waaw
4: tay ku yor ñël li
5: waaw ku yor ñël li
4: mais ndjel mën na tolok dépense wala
5: waaw ndjel moy li ñuy joxe rek pour dem marché ndugi ci ñew taal waaw man ni mako daan déggé ci sama maam yi ñukay wax man non la ko mus di déggé
1: ndjel li lay do
5: waaw ndjel li waaw ndjel li ñu ngi ci jublu won kom bi ñuy joxe pour dem ci marché ndugu ci ak yoyu waaw mais ni ko sey sey nak mom limu wax xeyna dugugul ci mbirum conjugaison bi ha muy article yi
4: sey dafa
2: mu wone ñun jall ba lan yaro da nan fek da ci ñeul lan ngeel lan magge ñeul tay man nga ne modib dépasse waye nak ñun dañ ko doon wajale sun bop ci lu momal sun bop bu ñeuk legi nak biñ koy jéggaane diko importer mo reeral sun baat yépp waye bi nga xamé ne ñun
3: dañuy bay di dundé di bay di jaay boba dañuy goloba bo dajalé lepp li ëmb li dundal wa kër gi ñëll li la tuddu même dañ nan ñëll la ca sax sama ñëll la ca sax ba dé sax ma sax dañ nan ñëll la sax ma dañ nan ñëll man dé li lay ñëlo waaw légui waaw mom lay ñëlo waye ben ñëll mo am muy bini jëfëndiko ki kër gi légui nak waxtu wan koy def itam kum neex nga tuddé ko ñëll li waye ñëll ñëll gi amut
1: amna
3: ñëll gi amut
1: amna
3: ñëll li mo am légui nak
1: ñëll li amna waxtu wa ko nit ki
3: def mom lañ koy tuddé
1: man da leug la lay wax
3: tay ñu ngi amna ngeel li bu la nexé
1: na nga melni tay nga ne xara ma ñew xam nga dama la wax bala ma dugg ci lolu dama wax
4: le
1: mo homophone yi ñi wax ci français xar tay bo ñewé rek ne xar lan la lan moy xar
4: xar gi
1: ak lan men mind mi la waye seeni sante mo len di woutalé xar bi ak xar xar mi du ben
3: lool na ngeen
1: ko ak fas gi du ben
3: nangou nako
1: ah mu ngi
3: non mais bo dige ci cadre ndjel bo dige ci cadre ndjel nak ben rek am ben ndjel am
1: yo yep
3: na nga ubir auditeur yi ñu dugg ni yaga Allah bala wax de
1: ndjel
3: mom len na am lay nak waxtu won koy def nak kum neex nga jox ko
1: Allah dañuy waxar
4: wa legi amna solo
1: dañuy waxar mi di waxar
4: xam xam legi baxna legi condamnation
1: ñaan di wax dom bi di wax dom sama dom wi
4: lol li mom
3: nga fay defal bu ngeen dom bi moy lan
1: dom bi
3: dom bi wi
1: nga dom bi ak sama dom
4: non
1: sama
3: nan delo ci ndjel rek fere fo dugu rek
1: sama dom ji dama djum sama dom ji
3: ndjel li mom
1: dom bi domu domu mango dom bi la domu bi dom ji nga djur dom ji
3: olofolok benen bi
4: ban olofolok bay ousmane
3: bay ousmane
1: na dugu
4: 88 628 06
3: seigne nyang yow
1: souleyman
3: dang na dugu jox len numéro bi na dugu ndjel mom len am
4: tay mom condamnation ñaan ñep
1: ñaari ñeul mo am
4: émission mom bala neex rek ñu yegg fi waaw xam xam day rot Moustapha neena ñaari ñeul amul Aissata woné na ñaari
1: kon da xana ñaari xal amul
4: waaw légui nak
3: non duggu nga ci benen cadre
1: yow ben la
3: dé bokku ñu bokku ñu sénégalais bari dañ la soti ci def ci yam ta soti ci def ci mënu ñoyam
1: sante yi ñoo leen di
4: sénégalais bari ñu dem opinion
3: dañ la soti ci def ci yam ta soti ci def ci mënu ñoyam
1: Moustapha ci leug leug la lay waxé yow ya déggul
4: ñu dem opinion di cadre tay opinion dañ ci and ak Mohamed Gueye Lay
6: opinion
4: waaw jerejeuf Alou Sadj Mam Cheikh Lo ñu baye Mohamed Gueye Lay rapidement mu andil ñu lan lañu andil ci opinion
5: ah machallah jerejeuf Boubacar jerejeuf al oustaz imam mam cheikh lo tay nak opinion mu ngi indi walu civisme bo xamné buñuy dox ci réew mi mo xam ci transport yi mo xam ci biir kër yi sax des fois da ngay gis né parfois dañu am problème ci walu civisme ah civisme nak batu tubab la mën na yegg ci civilisation té civilisation defena réew yépp ko am mais walu civisme nak acte la bo xamné nit ki comportement la bu muy am par rapport ak biir kërëm par rapport ak goxam bi mu dëkk par rapport ak réew mi marché yi fi nit ñi di dajé mais da ngay gis né dañ ci am problème yu réy ñu war ko tek ci table bi nak pour jangat ko bi ci jitu moy bo duggé ci biir koñ yi légui da ngay gis né fi nit ñi wara tok seen buntu kër yi wala trottoir yi yoy yep dañ ko occuper ci walu anarchie wala nga gis ku sorti ay gravats ci buntu kërëm mu empêcher intersection yi manam anglais auto bu ñew du gis benen auto bu wara jugé ci benen walu benen sens bi yoy yep c'est des problèmes yo xamné dang koy gis té da fay dem ci walu civisme parfois dépôt d'ordure aussi fu way jéku rek dajalé say mbalit mo xam foko sentiré rek fang koy tek des fois mu

sen prostate dafa tijéko ba suñ bëggé tour ndox sax lu néw buñ yéxé lu néw néw def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woñ ci 76 550 34 34. Bude diwan Dakar la ñewal rewes ci Pakou Ferraay bi nga wote ci 77 943 06 88. Ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose. Rheumatisme nak mom mi ngi japp ndëggu yi ci ndëggu yi ci articulation yi ci ndëggu yi fofu lay japp. Bude arthrose nak mi ngi japp ci om yi. Mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti ko mu dal ñaaré boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 550 34 34 wala ñu ñew rebe ci Pakou Ferraay bi ñu wota ci numéro yoyu dañ ñu gis insha Allah rabbi meuna jot sen safra. Amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxajuk dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mass lay mayé day défar sa jëm ba nga ba mucc ay ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñ wax Nadir Gouro mom itam da fay mayé yaram ku ko soxla ñëwal rebeus ci Pakou Ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88. Amna ño xamne goitre lañ am goitre nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolig nit ki ci boligi fofu lay japp dañ koy ëppulanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci Pakou Ferraay bi bo wote ci numéro yoy rek ñu gindi la insha Allah. Amna ño xamne hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yéek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yéek ñu upp ci ñi mi dal buñ amut sens man na leena yobbu ci AVC man na leena yobbu ci yeneen yi tawat yu bari bari kon ku xamné da nga amé tension buy yéek fexel ba régler ko ba mu normal bu dul lool rek man na la yobbu ci AVC té kon day gëna compliqué ku soxla garabutation bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci Pakou Ferraay bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dañ la gindi. Amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni wala xandian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la wala xandian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop dafa nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yi yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga woonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci Pakou Ferraay bi nga wote ci numéro yoy ñu gindi la inshallah. Ñi nga xamne dañu am mot de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne djébi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandarga la yo xamne ay mititu bop la kon ki nga xamne mo de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88. Ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna.

leen daanelé dañuy sëgg banque muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ñoo xamné 24 heures da koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ñoo xamné 20 minutes 30 minutes leen di daanel ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër mën nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñëw rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi dañ fi fekk seen garab bolodement de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngone buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñëwé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi mën nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement de pied et de civi moy fi ngay joggé ak kaw tank bi tuti da fay newi newi bu reey reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñëwal rebeus ci pakko ferray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drapeau nationaux lañ am drapeau nak ay xéet la gulubil rouge moy banku ci biir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drapeau bi du circuler dana mom nak dañ koy donnante ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jé daan ko bañ yoy yep da fay indi drapeau nationaux mom nak ay xéet la amna ss am as am sa gëna yaatu lolu waye ku am drapeau nationaux bëkko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf ben bi day ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischemic am hemorrhagic moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yuur gi yoy tepp ay xetu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seeni règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbaxalé japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénal ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donj xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw dalena jafé cholesterol diw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret bu ñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrom ak kyste yoy yépp dañ koy traiter brûlure moy lak lak ñi nga xamne dañoo am ay lak lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tas douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak myome ovarien yoy yépp dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki dret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème veine way metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yep infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yep dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu teunk ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gi nga gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay te amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi new katan ñoko mom ak as bo mëna am wolel ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebeus ci pakku ferray bi ngeen wote ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk julli di ma ngi leen di nuyu rawati na bokk talibe yi ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbokk serigne abdou gueye ridial ñu gën ko xam ci ridial ñu yor garab yu wër te woor yo xamne
dañ koy jaay ba noppi garanté ko. Loolu moom bariwul ñu ko ñëmee wax ci seen garab. Garab la yoo xam ne dan la koy jaay ba noppi garanté ko. Mboolem feebar boo dégg ñu wax ko fii am nañ garabam. Te garab bu ñu la ci jaay te gisoo ca la nga bëgg, dellu si waatal fañ la ko joxe woon, nga delloo si ko ñu jox la nga joxe woon. Garab yépp danañ ko, yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajee insha allahu rabbi. Waaye garab gi may njëkk a waxtaane ak yéen nag mooy góor piir 100% kattan. Garab la goo xam ne dañ koo liggéey ngir ñi nga xam ne dañoo am néew doole. Buñ ànd ak seen soxna dañuy gaaw a jot seen bopp, wala sax balaa ñoo ànd ak moom jot seen bopp, wala ñu yor ñetti soxna mbaa ñeent, wala sax benn, wala sax amaguñu soxna te gis na ñoom néew doole gu tar ci seen bopp mi ngi ci ñoom, ñu bëgg a saafara loolu door a dugg ci soxna, wala ñu dugg ci soxna ba noppi gis na bu ñu ànd ak moom dañuy néew doole lool. Looloo tax ñu dem gëstu ci garab gii nga xam ne ñu ngi ko liggéey ci Petit Kola ak Buy ak Dinjar, muy ay céréales yoo xam ne ci biir réew mi la, muy 100% naturel. Ñu liggéey ko nag ci njàndam ba nga xam ne soo ko jëlee tey ngay am résultat tey, te du am benn effet secondaire. Loolu moom ñi koy sikki sàkk mooy ñi xamut garab rek, ndax boo demee ci yenn barab yi jaayukaayu garab yi, bu sa bopp dee metti mën nañ laa jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko léegi mu sedd. Ni nga nangoo ne ñaari garab yu ndaw yooyu mën nga koo naan mu sedd, war ngaa mën a nangu ne garab yii tamit war nañ cee mën a liggéey ba nit ki mën koo jël tey am résultat tey, te du am benn effet secondaire. Noonu rek la demee. Ab gëstu la rek. Képp koo xam ne daal am nga néew doole, bëgg am garab gu efficace goo xam ne day ànd ak yow te du am benn jafe-jafe, ñëwal jël sunu garab bii ñuy wooyee 100% kattan. Soo ko jëlee amuloo résultat, boo xëyee dellusiwaat ko garab googu, foofu lañ ci yem. Ku ci bëgg lu gën a leer nag wooñu ci 77 943 06 88 bu dee ci diiwaanu Dakar nga nekk, ñëwal rëbës ci pàkku ferraay bi. Boo ñëwee nga laajte place Seigne Talla Guèye mii wecc ku téere yi, boo ko laajtee rek dinañ la ko jox, dinañ la ko wan, nga ñëw ñu jox la garab yooyu nga dem saafaraw ci kàttanu yàlla suñu borom. Am na beneen garab boo xam ne ñu ngi koy woowee yokkalma nag ñi nga xam ne dañoo am cër bu gàtt, wala bu sew, wala mu ndaw lool, ñoo ko tax a jóg. Frotté la boo xam ne dañ koy maasé ci cër bi ñetti yoon wala ñaar yoon ci bis bi, 2 fois par jour. Cër boobu day yokk ci guddaay bi ak ci yaatuwaay bi, te du am benn effet secondaire. Parce que sun garabi réew yii lañ ko liggéeyee, ñu ngi ko liggéey ci garabu ron ak Guy ak yeneen garab yoo xamante ne bi yépp ci biir réew mi la sax. Garabu Guy moom kanaa Guy gu ndaw moom lu bari gisaguñ luñ koy gis. Ron gu gàtt tamit defe naa bari wut luñ koy gis. Ci garab yooyu nag lañ ko boole liggéey ko ba nit ki su ko dee diw ci ab cëram diir bu gàtt rek day yokku, te li ci gën a doywaar mooy bu yokkoo ba noppi it du delluwaat encore. Ku soxla garab googu woon ci 77 943 06 88 bu dee diiwaanu Dakar nga nekk, ñëwal rëbës ci pàkku ferraay bi, nga laajte place Seigne Talla Guèye. Boo accès ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha allahu rabbi. Mu am geneen garab goo xam ne dañ koy wooyee hémorite nag bari na lool, ñaari façon la, ëpp na loolu sax, waaye ñu bari ci fajkat yi dañ naan ñaari façon la rek, bi nekk ci biir ak bi nekk ci biti. Hémorite nag dana faral di def nit ki bu toogee buy jóg génne deret, ñi gën a garaaw la ñooy def loolu. Am ñoo xam ne buñ demee toilette day génne deret, am ñoo xam ne duñ def picc ci suuf sax, waaye seen biir day am ngelaw di riir lu baree bari. Loolu yépp ci bokk na ci ay mandargay hémorite. Ku xam ne hémorite daf laa sonal, ñëwal traitement bi 2 mois rek la. Boo ko defee 2 mois yu mat sëkk insha allahu rabbi, boo tàggaliwutak hémorite boobu dellu siwaatal ñu delloo la nga joxe woon. Ku soxla garabu hémorite boobu woon ci 77 943 06 88 wala nga ñëw rëbës ci pàkku ferraay bi, nga woote ci 77 943 06 88, ñu tegtal la place bi insha allahu rabbi, nga fekk fi garab yépp. Am na garab gu ñu wax city nag dana dagg ay kawar, dana xongu ay bët, dana def ay diggante xarante tànk yi, di am weex di génne ndox, dana dagg ay loxo, dana def ay xub, dana def tamit yu bare bari daal yoo xam ne city da koy def, muy fa tawat ju fi yàgg nag. Waaye nag ñu bari di ci woote te amuñu saafaraam, muy garab yu wér yoo xam ne ku am city sonal la. Boo ñëwee city boobu nag dana joxe néew kattan, dana teree am doom ci góor, dana yàq ndoxu man yu, dana teree am doom ci jigéen.
yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawati city mu jaxal la nga wër fu nek mu nda faju ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutit bu mag bi ak bi japp ci boutit bu ndaw bi bu fekke boutit bi fimi tambale ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorite diko fajj reen ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnelle ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xéet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandragé hépatite seen wétuk ndey jor ci suuf day jam wala seen bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandragé hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mëna dem ba ci cirrhose mëna indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yep dañ koy traiter ci fi ci sun garab rew yi ku amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga lacc place Seigne Talla Guèye mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamne dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamne sucre bi nga xamne dafa yegg wala sucre bi nga xamne dafa wacc muy fièvre bo xamne nit ki man nako am fukki at ta du xamne mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yaq mang ko yaq ci bir diabète nak kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoy yep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal goné dina dal mak muy fièvre bo xamné buñ duggé ci walu lu melni nawet lañ ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metté metté metti képp ko xamné am nga asthme te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo leen sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci oomi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba dret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu leen dalé dañ leen di leung ñaara leen di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox tuuti son togaat bam dal ñu doora jogaat liko waral moy sidit bi moy coincé ba dret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye képp ko xamne am nga nerf sciatique te bako faj mu wër la wax nak ñewal bo ñewé rebeus ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77
943 06 88, wala nga wote ci 76 650 34 34. Ñi nga xamne dañu amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamne ño nek ci ndigli bu fekke dafa genn day waral muy lu metti ñi nga xamne dañu yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal dakoy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indil tour dox bu jega yanto man nako indil itam du mëna téyé ay dem toiletteam ndax sidid yi nga xamné ño yor lolu daño jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndigg ta fekk né hernie discale am mom mu nan ndigg luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34. Boudé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferraay bi nga woñ ci 77 943 06 88. Ñi nga xamné dañu amé hernie iatal nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie iatal hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukoy faj estomac ñom tamit reen ba dewen ta fekk na hernie iatal lañ am ñu bayyi xel lolu kon tawdi pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie iatal won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 76 650 34 34. Amna ño xam dañu am hernie inguinal hernie nak bari na hernie inguinal hernie dans ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekke ne hernie bi da nek ci mbax gi ci wetu jumbax bi wala mu ñew ci wetu bir bi wala mu japp ci way yoré bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamne kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamne dafa génn place am dem ci place bo xamne nek warul nek place am ndax bir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fepp nak mi sama fatu ñu fepp nak organe bobu man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoyep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34. Amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ulcère mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xesew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu forox yi du ko mëna lek lu metté metti la mom itam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34. Insha Allah rabbi dañ la safaral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamné prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ñoo tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloquer am ño xamné sen prostate dafa tijéko
ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñ yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijé ko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 550 34 34. Bude diwan Dakar la ñewal rewes ci Pakou Ferray bi nga wote ci 77 943 06 88. Li nga xamne dañu am romantisme ak arthrose. Romantisme nak mom mi ngi japp ndeggu yi ci ndeggu yi ci articulation yi ci ndeggu yi fofu lay japp. Bude arthrose nak mi ngi japp ci omi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti ko mu dal ñaaré boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé romantisme nañ ñu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woon ci 76 550 34 34 wala ñu ñew rebas ci Pakou Ferray bi ñu wote ci numéro yoyu danañ ñu gis inshallah rabbi meuna jot sen safra. Amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxajuk dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay mayé day défar sa jëm ba nga ba mucc ay machallah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab bu ñu wax Nadir Gouro mom itam da fay mayé yaram ku ko soxla ñëwal rebe ci Pakou Ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88. Amna ño xamne guatar lañ am guat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolig nit ki ci bolig yi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñew rebes ci Pakou Ferray bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah. Amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñi may dal buñ amul sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yeneeni tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension buy yek fexel ba régler ko ba mu normal bu dul lool rek mën na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebes ci Pakou Ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dañ la gindi. Amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie su spermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am doom lolu kum dal doom du la yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni wala xandian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la wala xandian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop dafa nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci Pakou Ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la inshallah. Ñi nga xamne dañu am mode de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen dig bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamne ay metitu bop la kon ki nga xamne mode de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88. Ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente
ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo leen danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes leen di danel ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër mën nañu wo 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seen garab bolodement de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rir suba ak ngon buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi mën nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonfulment de pied et de civi moy fi ngay joggé ak kaw tank bi tuti da fay newi newi bu reey reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebeus ci pakko ferray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak ma war dere bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jégg daan ko bañ yoy yep da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna ss am as am sa gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose bëkk ko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safra tuberculose chronique dañ koy safra fofu khuxan moy ñaari buli ci souf ben bi day ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischemic am hemorrhagique moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yuur gi yoy tepp ay xetu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénaux ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donj xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nelaw da leena jafé cholesterol diiw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret buñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoy yépp dañ koy traiter brûlure moy lak lak ñi nga xamne dañoo am ay lak lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tas douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak myome ontrène yoy yépp dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki dret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème mu veine veine way metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yépp infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yépp dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu teunk ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab bi ma tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wolel ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebeus ci pakku ferray bi ngeen wote ci 76 650 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim

0: bobu jamono nga xamni xéti ay wéñ yeuf nek dong man ñu fagaag do ma dem waxuma la nga yo yaag ak yenen dox yenen yi dox ci suuf yépp lolépp nga gis kon señ bi bu koy daj té don ko yegg niñ koy yeggé kon talibé war na no xam mbir mi dul yomb deug
1: la
0: mën ta yomb nak mën ta ku ko bëgg yombal rek ya bëgg ya ñaka dig ñang té señ bi da ko wax né nabahtukum ci bam ko xamné ma ngi leen xamal na ciono bu metti nak la daj dëkk mi am gëremul suñu borom kon gëremul suñu borom kenn duko am ci lu yomb motax mu neewon murid nak moy ko xamne ni amul ben objectif ci aduna budul ngeerumul sunu borom kon lolu war nañ ko gëna jangati ci tukki bi muy pass pass bu deugar bobu ku nekk nak wara namat sa pass pass wara namat sa pass pass namat pass pass bi nak moy ku nekk nga fexé ba manam kula gis dal day naw señ bi waye kën dila gis di am sik sak ci señ bi lolu moy pass pass bu deugar lolu nak liggéey la bo xamne ni mom ñun ñepp ñoo ci wara liggéey ana benen mindi buñ ci mëna jangé moy né deug ak tiaxan buñu jamarlo wala lu bax ko san buñu jamarlo bu fekke ñi ñor lu bax dañu bëgg lu bax li not safan bi ñor deug dañu bëgg deug not ay tiaxan il faut ku ñu not sen bakkan manam bo gisé tasawuf señ bi jaaré won ci liggéey bi tasawuf dalay limi ñëk def ci yow moy nga ñëmé dundugu ñagas moy da ngay ñëmé choono manam yi xémem ti fi di fabbi ni yépp du la mëna fabbi waye tam day def ci yow nga note sa bakkan day def ci yow tam ay banex yegg yi banex yi dang koy meuna note lool nak li fek nit agul ci meuna note lolou manam du ag fam jëm fimne même ñi nga xam duñ ay julit te am mission buñ bëgg jëmal ci aduna ñu bari ñom banex aduna duñ ko xam da nga gis ko xam ci misal tay da nan la mom ñaar fi waxtu ak ñent ñaar fi waxtu da koy liggey xeyna buy dalu ñent waxtu lay dalu te lamay liggey aduna rek tax mu koy def kon ñom tam ñu amnañu fann gog ñi ngi dox loolu nak ñun ñi nga xamne kon dañu am yuñ gëm war ko jëmmal da no wara xamne kon banex aduna yi ak dundugu ñagas il faut ñame ko maam défi la bo xam il faut ñu relever ko dooro mëna ag fi nga xamne ni fa lañ bëgg ag ndax bo xolé tay ñi ñu sekkal te ñu am doole dañuy fabbi ci ay mbir yu soufé yo xamni sax danaka do xam lu muy tek wax deugal fi xex té dañ la koy poy melni xéti fi nek ci misal té magal gi ñi bëgg waxtaan té fi nek ni té manam buy jup ci nga gis nit ñi jalé ay marchandise yo xam do xam lu mu doon yi ci ëpp sax nak do am jarign ba ni ñu profito jall la ko yow da ngeen dañ lay tax transform def la consommateur bo xam ni dal yow manam luñ jaaxal rek ñoo jall la ko ñen ñi sax dañuy marchandise mëno écoulé dañuy fexé ba jaaré ko ci biir écoulé ko jaar la ko lolépp nak bo noté sa bakkan buñ la ko mënal motax kon ki bëgg dëgg nak gañé ab safan il faut mu ñëw ciono bobu nak boko ñëmëwut jappani liggéey bi du mëna soti lool nak le señ bi defoon ci magni ndax ku nekk ñom bam leen di def ñom lamuy def ñom rabbi asabaka bil himma nam koy waxe na nga yar njabot gi ci yitté ji kawé nak manam bokku na ci manam yi galankor ni ñepp yow dang koy dépasser da nga dégg bu ri nak naan ninal bo leg noyal lal yek yoy lool mom wax deug xeyna yow deggu ñu gatt la ci jangale señ bi ak waaye ku dégg ku xam señ bi nim doon def ci magni da nga xamne metti won amna ci mag mo xam netti nañ ne mok señ bi da nañ bok di dugg ci xalwa neena lañ daan dundé moy ngebu baray ci radio waw ben ngeb genn ku beur satal ak ndox mom lañ koy jallale waxtu bo waxtu del ci duñ gisat lenen nga gis nim daan noté nit ñi ci neew wax nañ ci mel mag netti neena bis señ bi dako mam koy yar ci neew wax ñen da ñoo mu laaj ko bis nako bis bi nga xeye ba legi fatali ko li ngi fi waxa mu ne ko waaw fatali ko nak ndax amna ko mënu yi dem ma jamanté mu ne ko na wa kër ga ma ngi ndamanté dal mu ne ko waaw lool di baxna way nak nang ko wañi ba legi kon nga gis ni de manam nim doon défar bu sévère la bo xamni ni manam dañuy note sen bakkan note sen lepp lool nak mo leen may ñu mëna dékku lu bari bari jamono ji ñu toll na fi nekk ni bo mënta note sa bakkan do mëna dékku dara ndax fi nekk ni ci yéel fi lañ lay jaar fi nekk ni danaka liñ lay gagné lepp moy yuñ lay xoy met yo xamni ni fimne sa portable bi mo yor dong man nga ci fabbi ba nga fatte sax sa mission ci kaw souf lool nak mission bi tax lool nak kon ñu il faut ñu baye xel ci kon ay bind yu bari meñ ci biir tukki bi ñu war ko gëna jangataat amna buma ci amal solo lool moy manam situation nga maîtriser ko loolu señ bi daf ko jangale ci tukki bi digam ak tuwaabi bi ci teunk daf ci jangale maîtriser situation manam mbir boko yoré nang koy maîtriser moy dang koy saytul sa bop señ bi digam ak tuwaab bi bo xolé tay manam magni liñ doon bari ñi ci señ bi ma sa sante mission digam ak tuwaab bi bo gënu lim doom ñet wala ñet doona ñent wala lool ko sori fofu dal kon nga xamni mbir mi da ko teyelon bopam motax mën doona débordé motax mën doon débordé lool lepp nak mbir la mo xam dañ ko wara gëna jangata motax situation fekk ñu maîtriser ko teyego diko saytul suñu bop yi bare bare ñu bañ leen ci duggal ndax ñu bare bare dañ ci duggal ci dugg ci profiteur ci régler seen compte té fekk na ñom day melni dañ lay liggéey té liggéey luñu seen compte lañu liggéey kon lool lepp nak ay bind la yo xamni ni war nañ ko gëna jangataat ci tukki bi bala ñu wax waxi magal ga nak inshallah
1: lay gëna déssa jërëjëf jërëjëf Serigne Fallou Moussa Hassan ci jangat bu am solo bu ci tukki bi bari na lo xamni buñ ko ci déggé ñun day melni kon ñu bari ci ñun dañoo riirando rek daw mbolami reer ngeen di top ci mi ngi melni ñu jégg jégg gis ko ñi daw rek nga daw top ci tax mo fuñu jëm xam nga def ta fekk na Serigne bi mom Serigne Borom sax ñi am xel lay waxal far ñi nité far benen kon dafa melni kon buñ bëggé jar ñu dëgg dëgg ci Serigne bi dañuy jang jëma xam tax ci njal ben dégg na wax né ñun dafa melni bëgg amna way xam gi mo dess bëgg gi mom ñëpp xam nak ñi ngi daanu di mbëkk lu ne ñu ci dugg di woné bëgg gi di génné xewali waye nak xam gi ba man ci jar ñu dëgg dëgg lool mo dess lool lu am lu ñu wara jangataat la lima ci déggaat moy baatu pass pass dafa melni ci diiru li nga xamné mom la jangat dem ko serigne bi ci tukki bi dafa melni pass pass ñu ci ay yoon yu bari bari bari kon dafa melni pass pass bobu kon mbokk nañ ko teyé bu baax da dafa pass pass bobu day melni kon bu doon mbir mi ab tabax la day melni moy fondement bi lool da melni loolay degg Serigne Fall dum ko wax ni moy fondement bi ta ab tabax nak yakara bu mu fondement bu deugar taxaw ga du yom ko dafa melni liñu serigne bi bayal fuñ ko ci bëgg liggéel kenn ko nek da ngay degg na ma bëgg liggéey Serigne Touba ci lu mëna doon rek pass pass ba mo ci wara jittu kon bu ci pass pass ba amé day melni la ci serigne bi bëggoon dang ko ci am kon melni mbokk yi baatu pass pass bobu mën nañ ko jëlaat bu baax mom ko téyé ko duggal ko ci yoy ta fexé bam diko baam lu bari bari bari diko nafar wa kay diko nafar pass pass dañ koy nafar ci jëf yi wa kay lool dafa melni dégg na ko ci Serigne Fall muy am solo waye nak dafa melni amna ci ponk bi mu jëwax day melni ku jité dara mo xam sax tamalé ko ci président de la république ba ki yor entreprise bi gëna ndaw dafa melni téel sa bop mbir mi nga amé lool da melni amna solo bi maîtriser situation lool da melni kon Serigne bi am jangalem dafa melni doma adama yi ci sen secteur buñu mëna nek ci sen dundu étape buñu mëna tol ci addu rek dañ ci mëna jël dara ci jangalem Serigne bi ñew fexé ba mengaluko ak loolu ñu def rek da ci mëna jaru ci addu ma jaru ci alakhir ma sha Allah kon mbokk yi mu nga ma nga and ak Serigne Fallou Boussa Hassan di waxtane magal gi ak lepp lo xamni ngi ci aju ma sha Allah kon deggen ko dama ko joxat kaddu rek ci jangat bi mu jangat tukki bi jangat bu am solo ma joxat kaddu gi mu ñewat ci jangat magal gi kon ndax momit yeen bind lañ ci mëna jëlé Serigne Fallou bi
0: bismillah jërëjëf Serigne Ahmad xamna fofu lañ ci jokk rek moy xam nga ñun Serigne bi bo gisee leleg ñu jarñu ci mom leleg mu jafé ñen ñi moy dañ ci jël wetu nité gi té wetu nité gi mo ñu mëna jarñ ci Serigne bi xarbaax yi kim daani lool ay jaglé la jaglé nak borom mako mom mo xam la ca nek ci biir mo ko jarñu waye ñun buñ ci bëggé jarñu
1: côté nité
0: bi lañu jël
1: ma sha Allah
0: motax wet gogu nak dañ koy sagane leg
1: deug la
0: té moy lu am solo lool ndax deug da ngeen di ko nane Serigne bi newu ci téré nang yépp deug la waye Serigne bi lim bëgg ñu xam ko ci téré la koy kon lim bëgg ñu diko jëfé té Serigne da ko bind baye fi wax ko ñu dégg mu yar ci ay nit ñu gis ko kon kenn amatu daw lay manam fimu nek ni ku bëgg tek sa tank fi Serigne bi nga tek fa lool mom lay wako fe ñak xam amu té Serigne bi da waxon né murid deug deug moy al mutahalli mun bil qira'ati awwalan bañ ko laaj tuba bi ko laajun mune len talibé murid moy ki jang ci qira moy alif ak ba manam ya xam alif ak ba be wala muhim dal moy nga jang ci araf wa mëna lire mëna xamé kon nit ki bu fekkante né jangut pour nga mën ko tuddé ag ci dara yi murid sadax dana jafé lek ndax xam moy lan lepp même buñ ko laajé sax né ko murid gi moy lan mune murid gi likoy was bu doon cin xam nga am ci ñu bari ñetti was la ñam was yoy mu ne was yoy ñett la moy al ilm nafi wal amal sari wal adab al mardi kon xam xam la jital kon xam xam bu fi neewul rek xam gi bu fi neewul rek jafé gi dana jafé
1: deug la
0: té jafé gi xam bu amul nak kon nga dugg ci mbir mi da fay xawa jafé
1: day jafé
0: fenen laaj nañ ko mu ne ussu bi manam fondation bu nga wax tan mu ne moy iman bi tawhid wal islam bil fiqh wal ihsan bit tasawuf
1: mashallah
0: len da ngay gëm dem ko teggu ci tawhid wetal yalla muy lu am solo bonk bu am solo xeyna bonk bopam la waye nga am l'islam jo xam day teggu nga xam ni ñi joxe bonk yi yep te diko ci joxe waye mu nek tassof go xam da fay tagu ci jaamu yalla melni yaangi jakarlo mu donte yu gisoko mur lan mi ngi lay gis lolou mom jangal nako ci ay barab yu bare
2: bare
0: lolou amna solo
2: inshallah
0: kon tukki bobu mo waral magal ge te señ bi moko waxal bopam mu ne ci tukki bi lim am ci lako amé bëggum bëgg sant yalla nak motax moy nan te xeyna mom japp nañ lot na ci wala bëgg na dal japp lako sant yalla gi mun santane bokki talib yeb ñuko ci sant la yalla kon ak fatali ko def ci am moy da nañu fatali tukki bi ak la ci xewon ak li ci señ bi wax lepp fatali ko nak sun borom lay wax ci alquran ne da ngay fatali ndax fatali da jariñ ñi gëm waye nak fatali ko gi mëna jariñ ki gëm moy lam ci wara jangate mu jangate ko ci xam nga lay ñuy fataliku xew xew bu metti bu tiss ci misal lan ci wara mëna jangati moy ñu fexé ba xew xew bu dootu am lay la nga deg ñu ne accident sangam bis sangam accident metti amul nang manam ñu diko fataliku ci misal batala jola rek ci misal lay la ñu defal ko diko def diko fataliku waye liñ ci wara mëna jëlé deug deug moy dootu am waye fi ne la taxon mo am ba leg mi ngam kon fataliku amul jëri
2: deug la
0: kon fataliku li tax mo am jëri moy bu dé fataliku lu metti ñu fexé ba lool dootu am wala ngay fatliku xew xew bu neex nga fexé ba loolu doot fi jog
2: akay
0: wala ngay fatliku jëm bu fekké da ngay fatliku jëm nak lang ca mëna jariño moy fam doon tek tankam nga defa tek sa tank
3: yone gi deggu fam agon nak wala bu fa agon 8.6
0: ñun nak señ bi fatliku ngay fatliku loolu lañu wara ñëk jurel waye na fekké dañu wax magal ni ñi fatliku ñi ngi mësuñu fat señ wax xeyn du waxin la kon ñi ngi fatliku señ bi waye buñ noppé suñu comportement dara du ci soppi
2: soppiko
0: suñu jikko dara du ci sopp suñu doxalin dara du ci soppiko gogu fatlikou doxul ni wax
2: dedet
0: kon wala sax nga dem ba sax manam ulé nga fatlikou li mo xone légui choona yeek dim dajak lañ ci wara mëna jëlé ñu soppiko manifestation folklorique bo xamné ni da naka folklorique moy dominer moy dominer
2: spirituel
0: moy dominer liñu warona jël deug deug té lool nga gis né xeyna yagu mi bëgg yag motax lay gis bis magali bu ñëwé fann yoy def ci feñ lol ñepp nga jamban nak lolou du neugut señ manam ñepp ci wax legi li ñi def ci kër yeek ñi filmé ak ñi def yoy def na neugut nekatul neugut legi lolou nak daf ñu dem ba dañuy faté deug nak bis bi liko taxona jog kon lolou fat lu gi fofu amna sul kon bala ñu mëna amal jariñ day fekk ñu mën ci jëri ay bind yoy nak lim dañ waxtaan legi ci pass beek ñun wara mëna def ba note su yeep day bok ci bind yi nga xamne ni war nañ ko ci mëna jël kon magal la señ bi wax señ bi moko santaneel bopam defal ko bopam tam nak ci façon bañ gis ndax ke sey bari na waye ñun biñ ci gëna jégué moy bisnu lay bu sa netti ak nam ko nettalé xarma la ci xewon nak dencal mako ba bis ba ñew ak lam ko ci deflo ak yépp ak bam ko deflo bu nopi ñam ko ko joxlo berne bam ñewé nam ko waxé doora santane nak ne bis bi say ñewate na ngeen ma ci santal yalla niko ñaan ñi waxe lako tambalé ci nangam ba ci nangam xeyna mëna am noonu lako waxé won waye dal mo ci digal noon bu ñëwété nañ ko sant nañ ci sant yalla défar ay berné kon sëñ bi mom magal rek la santane mom bad bits di bad bo xamné ni mom foko tuddé mourida ko mom
2: da dëgg la
0: man bad bo original la original ci mourid mourid geeku mom manam keneen amuko da nak
2: wallahi kare
0: monam ñeneen ñi am nañ leñu wax waye badu magal mom sëñ be ko wutal bopam fofu am jangale da fe nek xam nga dañu wax né biñ ko biko sëñ bi door santane yenn magi tay duñ ko antu de tebeski wat
2: wa deug la
0: señ bi wolen ne len bu len tudde tebeski ndax baba da ngeen di melni da ngeen di sos genen jaamu yalla gu bes te sosun jaamu yalla gu bes mo ne kon nan koy woyé magal nga xamni kon tour yi mom ci mom lañ ko ñëk xamé mouride tam ñoko mom nak nga gis légui nak niñ koy jaxassé surtout ñi wax ci benen lak bi nan ay pèlerin xam nga xeyna ñom mëna wala ba ci ñom waye boko wax day am fa xel dem nañ nga deg ñaan ñeñ sax wax na ujaaji ngi ñew ci dëkk ba Touba nangam loolu dafay indi ay jaxass ay confusion la
2: dëgg
0: ci liggéey bi motax baat bi war nañ ci xalaat
2: fi
0: ni ñuy magal ci war nañu xalaat nuñ leen di tudde ci ndax fu nekk ni day niñ fexé ba baatu magal dugg ci terme internet nga xam te ñepp koy jëfëndiko légui lak ñepp ko xam bo né magal dal magal Touba tu abi non lañu wax ñañ non lañu wax kon nak war na na fexé ba ñun tam xar ci baat bo xamné ni ñi fi ñew non lañu ñëndi tuddé lu té duñ wax magala kon ni wala ñu wax lu mel non dal baadi man ma sa ci waxtaan ak mel mak mu né moon ma ngi lay proposer magala kon mané ko na japp ci bobu xamné na gis bu ko gëné
4: way da am
0: war na na ba fexé ba gan ñi ci ñew ñu am tour ñu wutal
2: lay tuddé
0: ndax ujaaj ak pèlerin ak yu mel non dafa am boko waxé dafa am fu xel di dem té lolu moy waral tuba bi xeyna ñak dang ko lire amna ñom ñu daan bind ne mourid buñ bëgge acc tuba lañu aji
4: waaw
0: manam wédi ne mourid fonku acc makka dal ñom seenu acc moy dem tuba nang nang bu ñeel mom lañu fonu yef lool lepp nak yoy boko dé duggal ci yoy day gëna andi mbir yu mel non surtout wat na bo fi ñëlé lek di étranger di gan bo gisé yeen talibé ni ñi doxal da ngay japp ni ñom barab yi manam dañuy am fu ñuy wërëk amna fu ñuy def ak suñu def yoy da ngay japp ne la gaay doon wax wërna motax lolou fiñu def lañ ñu am ci taxaw kon señ bi mom magal la santane won ku nekkit fa nga nek fa nga daan def xeyna ci nam ko waxe nga ko daan def ndax ma nga xam ci magi gede muy señ modul taw señ bakke mom netal nañ ne manam bako señ bi santane ba nim fi joge at mu jot am xar la ci daan def manam nga xam mom bo xol lim def ci xar manam juroom ben fi tak da man tik tank daan pour waxal rek ne manam ñom niñ ko daan def légi nak gënaaw kon non la ko daan santane kon magal simam gënaaw bi la sos magal tuba li ñu wax magal tuba magal siwa gënaaw bi lool nak cheikh mohamed fadil moko sos 47 wal 49 la ñëk wote ñi ñew tuba di magal si lool contexte moko waralon di contexte bobu ba légui jogu fi moy gis na né mbolo mi yokku na té warna am bis bo xam dañ leen dajalé yëkëti kaddu lim leen wara wax mu wax leen ko orientation mo wara jox mu joxé ko lim wara santane mu santane lim wara téré mu téré ko té bobu xeyna communication yomb ni mu yomb bu ko défé na wo talib yépp ñu dajé ben barab ma wax ak ñom loolu ci la bok waye tam xam na né mbolo mi bari na té yaatu na té warna no xamanté wara mëna jappalanté wara mëna bok objectif diko yëkëté ndo di tégano loolat woti mbolam ñu dajé ndax magal gu jot fini bo xolé yow li ngay xam ci nit ñu bess dana bari
4: wa deug la
0: kenen non xamanté bobu bokku na ci li taxon mu jog ndax Seigne Fall dañu wax naan bo ma sañ ñoo ne ko mbolo moy dal mu ne fekk muy mbolo mu and mbolo mu and moy doom mbolo bu andul mom du doole
4: deug la de
0: kon Seigne Fall contexte bi mo taxon mu ne nañ ko woti ñukoy defé ci Touba waye momi nak bamu woté nak nañ koy defé ci Touba dafa wax niñ ko wara defé motax amna lo xamne ni xeyna Seamour Fadil mom Seigne Touba mom berne rek la waxon xeyna mom la bok lañu histoire netti berne nangam ba ci nangam mom lañu netti waye nak Seigne Fall bi mu dajalé mbolo bo len dajalé nak dafa am lolu ci war moy war nga len orienter ba bu ñëwé manam lañ fay def na mengok la taxon ñu wolen mo taxon ci discours mu defon bu siiw mom léralon na ci manam niñi magalé léralon nako léralon na niñi wara magalé

0: ni ci wara am yo xamne ni ñu bari ñun tam lool xeyna mag gi ñewé rythme bi ak ciowlé kër kër ji dañ leen japp ba yoy duñ ko bayyi xel fi amna ño xam bu ñewé manam xéetu jaamu yaari ñu dañ togo sax lé lék day wañu ko yëmu ñok way day wañu ko nak xane dañu top rythme magal gi ba duñ ko mëna jox lool nak day wuté ak kon ni señ bi waxaan nañ ko dundal non nga gis légui niñ ko soppé ñen ñi bëgg ko def ben foire commercial rek bo xamni ñoy dal no fexé ba ce chiffre d'affaires gëna baax nga profito ci def yu mel non lool lepp nak xeyna jamono ko andi moko andi waye nak buñu tax ñu fatte mu nak objectif principal bi nga xamne ni mom moñu taxono jox kon fatte lu gi kon ñi fi ñew amna lu leen war waye ñi fi fekk ci day am lu leen war
1: Allah machallah jere jeufati serigne fallu bousa santi kaddu yu am solo yi mbokk yi ñi ngi tewlu ci émission nit ci jant bi fam ci Touba 95.2 Genre fi Dakar 88.6 l'air gfm ci Louga 94.6 suñu démé ni ma ko xare ba ca karam da lay mëna ubil téléphone bi su ko défé ñu waaj ak mëna am crédit jël 88 628 1337 jëre jë señ Fallou mané ma nga doon ñaan bu baax sa cadeau yi murid yu bari xana ñepp di ko dara jafay ndax wax dëgg yalla ak défar la ndax magal gi dafa melné dépassé na contexte bi nga xamné ci la nékkon ndax niñ koy gisé réseaux sociaux yi da melni mo ci andi yoyep ndax kenn ku nek bëgg nga fexé ba di woné wu go xamné té lépp rek ki na ma yalla ballu bari ci poukéré la mo xam ak ciol la mo xam li ñu wax dressé nga xamné waxuma la dressé way lama ci metti man moy gagné xif gi nga xamné ñang koy xif nga tek lek yi rangalé ko di filmer rangalé di filmer su dé kër gu melé suñu kër nga xamné pënd ba ngay bari nga tok bam sét duguy nit ñi gagn xifé bëgg dé nga téy ko diko filmer choono bobu rek nga andil gagn waxuma dara way lool rek jar na bayiko wa bismillah sax bëggatuñ ci wa kay xam nga Serigne Fallou ak yoy tamé ak jigé borom kër da wara ci wala xolaat bu baax nak diñ ko argay bu magal jupsé ñu jël alal def ko ci biir ngir bëgg sant Serigne Touba war nañ fexé nak ba wax dëgg yalla mu ñu jottal na señ bi nang ko nam ko doon nango nak dëgg waye bu fekké nak dañu jël côté poukéré bi lool rek poukéré wu solo bi ak su mi koy day melni tulé ak mal kén do xam lan la nit ñi duñ ko tal bis bi ku nekk andi sa ay walis yu dul jeex ciowli ak defante bi lu melni ñu am baatu defante bobu nga xamné dañ ci day muju concurrence bo xamné ay non dat ci am ay kër yo xamné dañ ci da tassaro ci yu mel non lool yakar na taxul señ bi wote ko ba yaang koy wax légui wax dëgg yalla bis bi ñi mëna jàngal xaraa ñu tassaré kamil jàngal xaraa défa la ñi soxna yi xamné ñoy gan ñi ñew ñi mëna nek ci waajo nek ci ñu mënta jox leen course ñi wër di def dundal bis bi nonu yakar na né and ak berne yi mom lepp ku ne mëna lool
0: doona ci am solo lool nak wax dëgg yalla tam xeyna lool bu ñu ñëw dañ ci gëna yaatu waye kilifa yi def na am ñun am na lañ ci wax tom nak wax deug yalla
1: deug deug nak
0: xam nga tay manam tay fekkontante penc mu nek xana joxuñ digal nak way dañu gis lañu genn rek
1: gis ba am sa
0: nak fekkont penc mu nek tay kilifa ga fa nek dana genn ci penc ma jaxaso talibé taxo ak ñom amna lu bari bari mëna wañu lool nak mom bir la lool bir la mo xamne dañ ko ci yok non ci
1: yok bu am sa bob gis solo la to lepp rek ngir beug lepp geundelo su ko defé ci dal kon li ci dess yakarna amna bok legi kon li war ki magal ci ndax ki magal ci wax ko legi ak ñi magal ci ak ki nga xamne mo lañ fekk ci kedd ku nekk amna lu ci war te lol yakarna yoy yep na buñ ko bolé dana am solo kon ki nga xamne mom magal ci mom lan mako war mom
0: jerejeuf ki magal ci nak li ci mo ci jitu mom moy yene magal ci na nekk yene ju sel ndax yonte bi jangal ni jëf yëpp ci yéene la aju ku nekk la nga yéene moom lañ lay fay tey nag mbooloo nag buy ñëw dañu wax ne am na ñoo xam dañuy ñëw ngir jaamu si yàlla am ñoo xam dañuy ñëw ngir leneen loolu nag kon yéene ji moom ngay njëkk a fas ne yéene yaa ngi dem Touba te it yéene ji sell nga fay demee lu baaxit moo la fa yóbbu lu baaxit nga fa fas yéene def kon rëcc bu la fa mën di dalit dañuy jàpp ne suñu borom mën na la ko jéggal ndax yéene ji ko lal kon yene ji mom moy ci jitu yene ñew ci dëkk bi boy ñewit barab bu nek dafa am lu mu laaj nga bayyi xel ci ne Touba amna lu mu laaj donte ñu fi dëkk sax nak respecté wuñ ko way wala bok ñep amna ñu fi dëkk ñu xam respecté wuñ way amna lu mu laaj amna lu mu laaj ci melokaani amna lu mu laaj ci ciol gi amna lu mu laaj ci liñuy tak ci bop bi amna lu mu laaj ci liñuy tak ci nopi

0: melokaan yépp am na lu mu laaj te loolu itam duñ ko fara di bàyyi xel léeg-léegi loolu kii ñëw da ko war di bàyyi xel donte nag wax dëgg am na nit ñoo xam bu ñuy ñëw Touba dañuy waaj ba jekk waaye léeg-léeg nag bu ñëwee itam liñ fi gis moo leen décoration loolu xëy na moom kon ñu fi dëkk ñoom lay war kon kii ñëw war naa xam ne dëkk bi mu jëm am na lu mu laaj mu cee bàyyi xel lu mën su ko defee su ñëwee itam nag ni ko suñ Fall waxe woon loolu mu di ko bàyyi xel xam ne dafa màggal si te sëñ Fall mi woote màggal gi ñu koy defee si Touba waxoon na niñ koy defee bu ko defee mooy bu ñëwee bu mu xaar kenn xam na li ko indi na ca daal di jublu xam nga mel ne boo doon dem màkk rek booy dem màkk tey maanaam la boo demee la nga war a def ca ngay daal di tàmbali doo xaar ñu naan la ñëwal dangay xam ku ne xam nga la fa yóbbu boo nee na nga daal di jublu naka noonu tam nag xëy na di comparé wuñ maj at gi waaye boo ñëwee Touba am xam nga ne am na la fa indi loolu boo ñëwee bu ci xaar kenn fa nga dal su fekkente ña nga ca bokk ca ak ñoom nekk buñ ci nekkul yow nga ne ca diirub li nga fii nekk ci màggal muy li ma waxoon léegi alxuraan di loo ci man xasidi loo ci man salaatu ànd bi loo ci man dëkkër loo ci man ziar yenn barab yi ak yu mel noonu loo ci man nga di ko ci def loolu kon moom ñi ñëw loolu moom bokk na ci li leen li nga xam ñu ngi koy séentu ci ñoom ñu di ko def ñi nga xam dañ leen di fekk si nag ñoom ñoo ëpp sas ndax it léegi nag suñ wooyee nit ñi ba ñëw war nañ fee fekk lu mel ne lañ leen doon wooyee waaye nag bu ñu leen wooyee ba ñëw ñu fekk fa meneen melokaan loolu nga doon wax léegi da ciy dugg ci biir maanaam folklore bari ak yu mel noonu ñeen ñi dañuy dem bu ko defee ñeen ñi nga xam ne ñoom seen pas-pas dëgër bu ñëw dañoo akkoon comme gars yi ni la ñuy doxal nañ leen fekk si nag dox ànd ak ñoom ci noonu loolu mooy waral yenn ni bu ko defee léegi kon ñi nga xam ñoom la ñuy fekk si nag war na fexe ñoom tam ba ku fi ñëw da nga fi gis lu kawe sa njort maanaam boo fi jógee da nga fi gis lu kawe sa njort loolu nag mi ngi commencé ci kër yi nin war a defaree kër yi toppatoo ko setal gi am na solo lool waaye nag setal jikko yi na ci bokk setal dëkk bi baax na lool waaye nag setal jikko yi ak melokaan yi na ci bokk te loolu nag mu tàmbalee ci ñii ne ci dëkk bi moo tax dañuy fale di wax ne xidma boobu nga gis noonu ñun moom mën nañu xidma ci liggéeyu doole lool waaye xidma ci wàllu ruux gi mooy faral des la léegi moo tax kon ni ñuy balee dëkk ba mu set nañ fexe ba balee noonu nag jikko yi ak melokaan yi ba mu set wate ko yi nga xam moom la suñ bëggoon loolu dañuy war beneen bi ci topp nag mooy surtout nag rawatina gan comme ay gan ñooy ñëw kon ñun ñi fi fekk si ñun ñoo leen war a dal dalal gan nag day lu am cosaan ci l'islam moom maanaam am na cosaan lool ci l'islam maanaam day dem sax ba yonent waxte ci jàngal lu bare bari am na ku nett li sahaaba yi ne man maa gis maa dégg yonent bi ba may wax ne képp koo xam nga gëm nga yàlla gëm fis penc na nga teral say gan daan am baat bu ñu ci teg mooy jaayisatu ñu ne ko lan mooy jaayisa mu ne yow mun walaay la mooy bis ak guddi kon dafay mel ne ganale ñetti fan lay doon ñetti fan loolu la ko noonu la ko l'islam jàngale ganale ñetti fan la bu lu ko weesu nag nee nañ loo ca def bu la nexe nga tuddi ko sarax waaye daal ngan gi moom ñetti fan la yàgg ko amel moo tax màggal gi bu ñu nee dañ koy gàttandoo bis dundalee ko bis gungee ko bis ñetti fan yi dafay daal di mat kon ñetti fan yooyu war nañ cee góorgóor ganale gi it maanaam lañ sàkku ci yow mooy lañ la fekkee ca ngay ganale ay gan maanaam bu kenn mënu maa daalal gan suma doole ma lox fi ne ku nekk yow say gan bu ñëwee la nga la fekk rek moom nga leen di jox la nga toll rek lañ la fekk rek maanaam su fekkente may ci misaal te laaxu caaxaan laay añe wala laaxu bisaab laay añe ah bu ñëwee naa teg laaxu caaxaan bi ak laaxu bisaab bi ñu bokk waaye bul ne mukk rek mënu maa amu nag wala mënu maa amu xar wala mënu maa am leen kon du ma dalal ay gan daf lay xañ yiwu baree bari ndax dañu wax ne xéewal maanaam suñu borom dafay dañuy wax ne xéewal suñu borom yi bu la ko joxee day am àq yu mu la ci defloo loolu nag boo ko ci defut xéewal ga day dellu fa mu jóge woon ñu ne bu dellu fa mu jóge woon nag réccoog jaakaar ne mën naa ñëwaat du ko mën dellu si dara du ko mën a ñu nag bu fekkee nag da nga caa def àq yam la ca defloo nag day yokk day fulu ci àdduna waaye tam am na loo xam dañ la koy dencal ngir àlaxira loolu nag daf caa bokk lu mel ne teral gan googu ndax yonte maa sama wax ne ku gëm ne yàlla ku gëm ne yàlla am na gëm ne bisimil ci am na na ngay teral gan kon teral gan gi moom lu mënta ñàkk la ci bis bi teral gan nag dafa am mais ku baax koo xam bañ ko laajee teral gan mu ne teral gan mi ngi tàmbalee ci xarkanam bu leer waaw xarkanam bi na leer wane mbégte ku nekk da ngay am ay jafe-jafe yooyu dund am na kii waaye nag na fexe ba gan ñi bu ñëwee moom loolu moom buñ ko xam na kanam gi na njëkk leer loolu mooy li ci jiitu nee na la ci topp mooy nag wax ju neex loolu ñu fi dëkk nañ ci gën a bàyyi xel réew mi metti nak réew mi jafé jafé bari nak yoy yépp nañ ko denc ba ngann ñu jall ndax nit bu ñëwé ngay jambat nga tambali jambat mom wax deug yalla du fi mëna yagg ci misal tay bu ñëwé ngeen ah ciéb bi di fan yi kenn mënu ko laal diiw gi nangam nangam lu ne nga jambat dafa sét
1: mo ni sey falam na badal yi dafa yi doxé
0: nak ngok ngok mu koy dégg xam nga loolu wax yalla du fi mëna yagg du mëna du nek rek à l'aise dal ko defé kon wax ji tam dañ ko war di sam kon wax ju neex ji dara ci tu ko ci nganal gi moy fexé ba ki fi xarkanam bu léré wax ju neex top ci danaka nit ko loko jox mu doy ko ndax fi na xeyna lek ak nan mom xeyna jaxal tu ñu bar dal sum xewal yi tassaron yaatna motax kon li ci dess moy nañ koy joxe ak nañ koy defé lool nak moy xarkanam bu léré ak wax ju neex kon ku nekk man nga dalal ay gan ku nekk it war nga xënte wo dalal ay gan ndax xewal gi ci nekk bañ la raw bo xébé sa bop nak bañ mënuma dalal ay gan nak ya nga xañ sa bop yiwu bare bare yu adna yu dang wax ndax man fi ne gan ñi ngay dalal rek man am ci bi sax ño xamne ni xamant gi ñi xamant ak yu man lañ la fété fi neen fo xamne sax problème yu bari bari yu am na jaar rek lew kon loolu lepp ay avantage la yo xamne ni mi ngi ci biir dalal gan kon señ bi nak bimu koy santane mom dafa waxone li tambulé ci ñeñ ñi nga wax xeyna mako la en tout cas dal mom nam ko berne won teggu ci won kenn lu mënu dal kon ki am ku nekk la nga man mom nga koy def ñu def ko kenn bañ ci toggo lo xamne tam mënu ko ndax leleg dañu wax nan señ bi ko defal lo mënut mu defal la jom waye nit du def lu mënul señ bi kon man nga jëm lo mënul waye def lu mënul nit du kon señ bi xana da nga nan bo jëmé lo mënul señ bi defal la jom lolu mom deug la kon jëm gi nak man nan ko ku nek man nga jëm waye nak bu jëm def lo mënul ndax def lo mënul tam manam en tout cas ci waxine mom japp ni logique nangu nako dal kon bu ci kenn toggo lo xamne ni day dis ci yow bu ëlëk mu lay jural yenn cione ndax lolu tam santani muñ ko ndax it magal gaangi ñew rek nga tek sa bop lu bare bare man na da nga lepp alal jambour wala da nga jëfëndiko yu bare bare yo xamni dal bu jallé problème yi du jeex top la ci lolou tam santane muñ ko dig doomu git moy l'islam jang te señ bi lolou la jangalé dig doomu ndax bo xolé tasawuf gi señ bi jangalé moy tasawuf gu dig doomu xam nga tasawuf bu ñëk manam ñom dañ daan défar ruhu nit gi bam baax lool mom bam sel lool wa yaram du man dara nak manam du mëna bay du mëna gor motax ñom ci sarax lañ daan dund mu jëk dañ daan lek ba dessal jox leen ci sol ba magal ñu jox leen motax sayyidna umar wax nañu bimu ñewé ci jakka ja fekk fa ay gaay ñoo xam loolu lañ doon dund ñu tok daal mu ne ñi ñom ñoo ñu nekkum ñi dañoy gaay nga xam ne ñom dañoo dox seen lepp ngir jaamu yalla rek mu ne waaw ñu mëm ku leen di dundal ñu ne ko ñun ñepp ñoo leen di dundal mu ne kon yeen ñepp leen gën loolu moy da nga équilibré wu kon defar gi sa ruh ba mu baax te yaram mënu dara loolu ñak équilibre la waye da nga gis ñoo xam dañ di defar yaram ba mu baax waye ruh gi dara do fa nekk moy ñun suñu système yi ñor nit ñi señ bi nak bimu ñëwé digg doom la def moy day défar ruh gi défar yaram manam motax kenn ci ñom bam koy tag dañ won rabba khulubana wa ajsamana fal kullu safin wa na'im dañ mom da défar xol yi bam set neutax défar yaram yi bam melni mo remel motax ku ñu gis dañuy xémel ci señ bi da nga gisé mo tassaf bu produire yenn quantité manam ko xamanté bu nga démé ci jullé wor mo la ci man fuf té bu nga démé ci tol mo lay man lool mom ci tassaf señ bi ci la tambalé ci nga gis tam mutasawif bo xam day produire ay nangami ton téméri ton jinni ton ci nangam ci bép wala ci gerté wala ci mel non ci mom la tambalé lool nak manam autonomisation bu non def autosuffisance bu non jangalé lool dafa am solo ci mbir mi motax kon señ bi digg doomu la jangalé lepp digg doomu la té lool moy l'islam bëgg sa rek jaxna ummatan wasa mut wasa lañu def moy xéer wu digg doomu bo xam né duñu ëppal duñu yéssal lool nak dañ ko wara dund ci magal gi don dund ñu xam né dund bi magal gi ay fan la dana jall amna lu ko jitu won day am top ci gannaaw te lolou nak dafa ma di bayyi xel wala la ngi gis ño xam tam magal gi liñ ci def xeyna ken mënu ko tudde len way dal en tout cas dug doomu dal dug doomu te lolou tam mat na gëna bayyi xel motax ñi nga xam même yalla man na leen ko sax buñ ci ag fe def manam nañu def lu dug doomu dal xeyna bokk wax na ñi ñu ko mëne dug bayyi dañ na lo ci def nak way dal señ mom ak dug doomu la jangale ci lu mën di doon dug doomu gogu nak man nay bayyi xel lolou nak moy tax do ci tek sa bop lo xamne ni ëlëk dalay jurul yenn jafé jafé te señ bi nak tégul kenn lu mënu loolu kon won deug la
1: machallah jërëjëf ko tedd ki cheikh abdou kharim tégul kenn lu mënu señ fall so ñi am na solo kon mbokk yi mu gokk ñoko déggëndo kon yi nga xamné ñoy dalal gan ñi ak gan ñi kenn ku ne xam nga sa wala ci li nga wara def te yaakar na né li señ fall wax ni ku ko jëm man ko jafé wul manam surtout ñi nga xam ñoo dëkk Touba am nañ taw fexi dëkk Touba da ko seugui ba ci dekk bi lolou mo tawfiix la kon ñom yakara li leen sante ñom ñoo waran sax xeyna di fay gan ñoni pour ñu dalal leen ndax limu ci wax rek ci dalal gan la ci ne ci ay tuyaaba ak ay xewal yaakaar naa kon jaroon na neexal ay nisan ngir ñu ñëw di la dalal kon nag la ca jiitu dafa ko mooy nit ñi kër yi li ci nekk ci ay stress ak problème bu màgg jur dañ ko teg ne gan gi bañ koo xam ñi nga xam ne te yaakaar naa sax loolu la ñu waroon a njëkkee mooy ñi nga xam ne ñoo nekk di tongoo moo xam ne dañoo bokk kër gi ndax léeg-léeg loolu du mën a ñàkk di ay weer ay fan dañoo waroon fexe ba kon bu màgg jur ñu joxe balante ak joxe loxo te bañ koo defati ngir rek lépp war a jaar ci yoon kaara loolu fa dañu war a jëkk tàmbale ci loolu kon sëñ Fall macha allah tabaraka
0: alhamdulilah
1: damay ubbi kon téléphone bi rek su ko defee ànd ak mbokk yi xaar leen bu tee ñu mën a wéyal jotaay bi ndax day ponk boo xam dafa am solo lool ci ni nga xam ne lay war a màggale kon Cheikh Blaye nga mën nga ubbi téléphone bi rek su ko defee mbokk yi nga xam ne ñoom ñooy teewlu te bëgg ex jotaay bi dañuy def 688 628 13 37 88 628 13 37 mbokk yi nga xam ne ñu ngi may envoyé message ni ñu ngi koy teewlu tubaarka la ñu ngi leen di gërëm ñoom ñëpp macha allah wati yi am na bëri na tubaarka la si mata sekk moom gis naa wati yi bu baax a baax di ca marché daara xudoos 88 628 13 37 salaamaaleykum salaamaaleykum mbokk bi salaamaaleykum day bañ a dég da ngay bañ a dégloo ci rajo bi bu fekkee da ngaa dénd rajo soo ci dégloo léeg-léeg dañuy rawante ñoom ñaar da ngay déglu ci téléphone bi yaakaar naa moo gën a kii waa kay mbokk yi dim salaamaaleykum
2: maaleykum salaam Ahmadou
1: waa kay sëñ Ball la
2: maa ngi lay siyaar la ñaanu jàmm
1: waa kay Dieng jërëjëf
2: di siyaare sëñ Bissau ba mu dell
1: ci
2: ko ñaan fan bu gànd ak wér
1: waa amin
2: waa ji de leer na nañ te mën a ci yoon itam
1: ndeysaan jërëjëf macha allah
2: xaritur yëpp nag góor jéem a ngi daw sax sëñ sëñ Bakke mbedd maa ngi ko siyaar lu bëree bëri
1: wallay goore
3: jëfm
2: Bakke Dieng Ballo
1: ji
2: ba jéem machine wal attaque kebe ñooñu mooy seer leen ñaal jàmm
1: ndeysaan
2: baay Modou Dieng si laaj baay Yat Massar ak soono xarit ak soono kumba jëm ñu ngi lay seer li ñaan xuddu wànd ak wér
1: amin
2: baay mbay loo ko maa ngi ko seer lu bëree bëri bëri képp kuy teew dama lay seer li ñaanu jàmm
1: ndeysaan
2: yàlla nu yàlla dina màggal yu bëri ñu teew yow diwan ak diwan jëg yu bëree
1: bëri amin jàmm amin go amin
2: dañ màggal ci jàmm ak salaam
1: amin
2: lépp luñ jàmm sëñ bi nangu ko bàkk seel xadi
1: amin
2: sëriñ Cheikh Mbacke seen lu mat yàlla na fi yàgg di wér ko yàlla gàncax wér jërëjëf
1: amin jërëjëf sëñ Balla macha allah kaddu yi am na solo sëñ Balla Dieng ci foofu ci corniche daara macha allah 88 628 13 37 salaamaaleykum ku baax kooku sëñ Cheikh Seck waaw waaw Seck waaw ñu ngi koy delloo baax waaw
2: ak sama mbokk moom day waxtaan
1: waaw sëñ Fall waaw sa mbokk waaw sëñ Fall sa mbokk moom
2: xam naa taxul mu xam ne sama jëmbi sama am solo waaye 1950 bi maa ngi woon jële
1: 1950
2: waaw booba suy am suy anam bi saa sama ni day roqee di ñaar nit kenn la ñu
1: ndesaan maa ngi dëgg bare
2: am at moom am ko genn kënu loo genn ci daanu si kàddu gu daanu si néegu dogee ñaari dogee fa nekkoon pàtte kenn ci kii dara jëtu ko
1: ndesaan
2: ak guddi waaw
1: ak guddi kàddu gu daanu
2: defe na buñ ko génnee ci guddi gi rek dañ ko daan wax donc yi wax ñëw ñëw ko jëlee ak booba
1: ndesaan
2: waaw waaye si asam bu sax sëñ Moustapha waxee di yoon ñaar booba rek wax toon
1: ndesaan
2: Moustapha waxee rek sama ndey topp ci moom
1: waaw xam na ko dee na xam na ko waaw mu ngoog
2: waaw
1: sëñ Fall waaw mu ngoog ndesaan sëñ Cheikh Seck
2: sëñ Moustapha bu sëñ ma ci ñaari cere ba tey yu am nga dëgg ndaw lu mat
1: ndesaan
2: maa
1: ngi sant baax jërëjëf ndeysaan ñu sant baax a baax jërëjëf sëñ Cheikh sëñ Cheikh Seck mu sëñ Bakke Madina dëkk foofu ci Daara Khoudos waaw mu ngoog di wax moom lu am solo la
4: alhamdulilah
1: ok 88 628 13 37 salaamaaleykum salaamaaleykum
5: salaamaaleykum
1: waaw ku baax waaw
5: sëñ Mbaylo Hoqa
1: sëñ Mbaylo Hoqa waaw na nga def
5: ah sama xarit dutee
1: ah alhamdulilah
5: daa sama xarit sama wulre
1: ndeysaan sëñ Fall waa dëgg la ku baax
5: kontaan naa tey ci
1: interview ah alhamdulilah ndax yàlla
5: ah Ahmad na sama xarit moo tax
1: waa dëgg la ndeysaan amin yalla ngi yalla
5: bolé dafa yag lu tiwer rek
1: ndessan jerejeuf ndessan jerejeuf lo ma sha Allah jerejeuf seigne baylo xe seigne cheikh sek jerejeuf seigne balajeng ma sha Allah 88 628 1337 88 628 1337 ma xaar auditeur yi ay di meuna ñu wër ba kay da mel mbok ni salam alaykum
2: salam alaykum salam salam
1: na si astako
2: wa tan ni neex na de
1: ah jerejeuf kebe
2: la ilaha illallah
1: alhamdulillah ndax yalla
2: ci gal do mom tarkal la ma sha Allah
1: alhamdulillah waaw
2: wa ci nak mom ni ko dama interesse
1: ah
2: mo yok ni def ci magal bi dressé ni lolou ñu wax dressé ak nangam nangam
1: dal dal wa magal de bari na ci duggu
2: wa deug ci am na dafa mu sun fal di ci waxtan waye
1: Dainar, deug la.
2: Waaw. Ci makkari ci magal bi.
1: Wa deug la dafa metti.
2: Da nga bari ay yok lol.
1: Wa deug la de.
2: Ba ñu jëf yox, ñu jëf ci
1: tan.
2: Sat lu gam na solo lol. Yalla gulu so xam te park.
1: Amin. Jerejeuf Seigne Ass tak kebe. Ci xayra de. Jerejeuf Seigne Ass kaddu amna solo ma sha Allah. Jerejeuf mu gog. Xeyna buñ ko li rek lay jariñ buñ ko setlo nonu ba borom ku nek nak japp ne yow ci walay tambalé rek wa mu xeyna dana jafé nak ndax amna yenn ada yo xamné mbokk liñ bi salam alaykum wa ku bax ki
3: lay ni di la jéré bax ba
1: baxi ma tour bi ak fo ñuy wowe
3: lu nga pañu ko
1: ah seigne cheikh lo seigne cheikh lo mare seigne cheikh na manala nak de
3: ahmad na manala lo
1: seigne cheikh gnaal deug mbayang ci jam
3: man ko djeglu de
1: ah wa ma djegal ni la bax
3: di ñew wote ba wote mu ndox
1: ah do wote wa deug la ndessa
3: yaara di ñu wote da wax do yalla
1: wallahi alhamdullilah ndax yalla
3: ñu fere fallu ko momu
1: seigne fallu wa
3: do rafet waxtaan yi nak bu baax baax
1: ndessan
3: da mi na la mi ko wax lepp wax nako
1: alhamdullilah
3: ndax wax na ci sami magal wax na ñi nepp ci dekk bi ñu wara ter taw ben ak ñu ko wara magal ay wax na ñu wara ñu ngi ci ñu wara magal
1: wa deug la ndessan
3: kon yaakaarna waxtaan wu jere yaatal la
1: wallahi wa mat nako de
3: ndax ab yobbal la itam ci ñi nga xamne dañuy magal ci
1: deug la
3: waye ndar nga itam ci nga xamne ñoo dekk bi
1: wa deug la
3: kon nak ñu ngi koy sant bu baaxa baax
1: ndessan
3: di la gërem ñu itam ñaan sëriñ yaax mu sëriñ Ali yu sun doon kon ko defal tawfiq
1: amin kay
3: ñu ñu jël sëriñ Banda Dieng ak mbolam mi nga xamne ñu ngi top émission bi waxtane da wax di gërem ñax na tayit amna solo lool sëriñ Ahmadou
1: wallahi gëré
3: mom jar na tegat waye jar na
1: yaatal wallahi jar na ko
3: yobba ci ni magal
1: ci kay
3: waye ñu nekk ci dekk bi ñu gën ko diglu tay ñu diko baye xel bu baax baax
1: surtout kay
3: jere jeuf
1: sey cheikh ma sha Allah jere jeuf yeen kene mu leen defay ma sha Allah gis nga soñe amna solo li mom mo tax man ñaan ni yene mom ñepp ñu bari deglu ko bok wallahi lanzim ndax ñun deug nak li ñi def day muju leg leg kenn du xam lu mu doon waaw té japp ci lo xamné ñu bari dañ ko def rek ñu da koy xewal ko deeng saxañ ca lool xam nga Seigne Fallou ma wax légui xam nga bu magal gi wéso ay fanni bo rombe ci espace man xam et gi ma dëkk ci bor Dar Khodos amna pak bayal bu yaatu bo xamné mu dara fofu day am ño xamné dañuy dem di wuti dessi ciéb yi ak yoy diko fa wër waye bo rombe jalbi sa dañay tukki dañuy jal bo xamne nga yakari fi mom marita te digënt bu gatt waxuma la nak yenen jal ci dess ni kon da melni li nga wax legi xam nga digg doomi gi nak xawma nu ñu def ba lool duggal ko ci waye Seigne Fallou melni na lool
4: am mom da fay day baxum talibé yim dañu xër ba nga xamne waye dal xam nga dugub mom bo xolé ku melni Seigne Beng mag ñim yaroon dañ ko daan jàngalé
1: waaw
4: nga xam bo ma san lek bu fepp yi tour sax dang koy for
1: waaw
4: fepp yi tour sax dang koy for
1: waaw
4: manam nga xam lek nga lek paré do gis ben fepp bu ki lolou lepp xam nga lepp xétu jàngal rek nga xam ni manam nu wara mëna jëflenté motax xayna yépp tam nak té dañ gis ni tam né amna soxla yu bari yo xam mi ngi taxaw tam té lolou ci liggéey bi la bok manam ci liggéey bi la bok ndax xéti ñam yoyu xeyna lol ma en tout cas dal mom xalat bu ki la dal bam solo bokum dal xeyna talibé fi ni wax ko ñu dégg ko dina xawa jafé waye digg doom gogu dal mom buñu samonté ak mom lu bari bari mën na safaru ci fann yi mel non té itam ñi fexé ba kuko yalla mën lo ba lu mel non nga def ko boko mané tass batay baxna ndax amna gox yu sori yo xamni ni
1: okay sir
4: manam bu fa demone dañ koy tew
1: okay
4: waye nak dafa defa dul agal ak leg
1: deug la
4: lolou lepp tam nak manam xeyna ci liggey bi la bok motax xeyna amna ko fi tambalon defa dañuy tudde ay wañ
6: yu ngi jëm ci ñeex
4: FM tay bu ko yalla man do deug nga dem barap sangam bo xamni ni sori na te xeyna ñafa dik manam bëgn na no magal te xeyna nan ko mané mënuñ ko non nga samp fa lolou amna ci solo amna ci solo lolou yoyep nak ay buntu lay ubbi ko yo xamne ni ñaarel batam nga jox nit ñi li nga xamne ni kenn togugo lolou batay ndimbal la ci
1: okay
4: ndimbal la ci ndax tay ciéb bo bu nga waxtaan tay fi ne tay ci misal tay bo joxon ñen ñi bu ñorut bi ñom amna nañ koy rationé yo xamne ni ñom dañ leen amal jariñ lolou dal te lolou lepp ci liggey bi la xam nga yitté yi bëgg yi bari na def yi bari na motax murid gi tam lolou da fay njangal xootu laaj manam nu ñuy fexé ba moy mom mi ngi sun lox waay na nak lañ koy jëfëndiko lék lék itam loolu tam da fay pose problème ci biir
1: surtout
4: biir loolu lepp nak day fën ci mel non motax xeyna njangat mu xoot la laaj moy dara mangu fi lepp amna fi waay nak nu ñuy fexé ba gën ko nos ba lepp gëna mëna yëmb dana ci gëna ki té baat ci le señ ci yaakaar na ngeerëmul señ bi dal man nga jamm bu baaxa baaxa ba
1: ci lay gëna gaal ma sha Allah kon mbokki bala ma tej emi ko man tudi antenne bi téléphone bi képp kan bëgga ñoo rek dess nañ ay fukki minute ak dara da défé 88 628 13 37 su ko défé ñu mëna dugg ci ci jotaay bi muy jotaay bo xamné niñ ko waxé ñi ngi waxtané magal gi ndax kenn ku nekk xamné ñun yitté yépp ci la jëm sa bu wër wër terror rek buñu génné ci magul daru yakkar ra rek ci ñu tambali di wajjal diko wajjal bu baaxa baax noné lañ ci ñëwé nak té lépp wax nañ koy xër waye nak lu nekk ték ko ci xam xam ak ci dal ak ci niko sëriñ bi bëggé né karan loolu
4: xam nga loolu buñu inspiré won ci makkar ci misal
1: waaw
4: xam nga makk buñu jëk xeyna di ñu haddi manam xar yoy ñu fay def gatt yoy ñu fay defar manam buñu jëk xeyna daana demene ne waye la gis nga dañ koy topato
1: dañ ko topato
4: day fi nek bu ma ak gi jalle nga gis ñu diko yobbu ci yeen rew yi
1: waaw
4: amna ñu ci xewlu baax
1: baax
4: lepp la gis ni la wax xamni nek manam pour wan rek organisation dafa am solo dal manam fi ne berne sax amna ñu ko defé no xamni sax xeyna man na yex yaq lool
1: waaw
4: xam dañ koy mën di jarño yoy dal xalaat la yo xamni xeyna ci ñi ko yalla man lo bañu def lu mel non war nañu mëna gëna xalaat ci fofu bu baaxa baaxa baax ndax señ bi tam sukuru tant tam mom dafa am solo ci bis bi te tant tam moy xewal gi la yalla jox nga defal ko fam ko bëgg dafa bok ci xéeti tant manam moy li la yalla may ba ngay sante lam la ci diggal nga diko ja def xeyna kenn do wax kenn baat bi wax kenn ko jëfëndiko waye day am lo xam boko def day dem ba do nur do xam do ko mëna wutal tur dal
1: lo xam ne du jégué kenn du mëna tuddi yaq way dal ma sha Allah jërëjëf señ Fallou xamna soñe bi ci dess de seug fall xamna sax lolou ci tembi way li ci magal ndax fi ne gis nañ ne magal suñu tamit fi di dana am dana tepp ndax transport bi ak auto yi ndax fi ne tamit nit ñi dana ci togo day moment bo xamne day melne traite day don ci ñen yi dañ ci am ño xamne moy dawal kat yi dañ ci yanu lo xamne dañ ko atal su ko defé nama yalla bal nañ bu ci am waye tay melna jeeyi tamit da ci gëna ci bari bu baax baax tamit yakarna ne ñoo nit xam nga wërse dafa melni suñu borom yim bind ci jëw do adama bi mom ala kulli hal dana ci so defé do yakamti ba lor ñeneen nak man dama japp ne chauffeur yi wala ñu mel non dañuy japp ne lor nit yoy amul accident waru amul bakkar lu dara dama dañ togguñ ci dara
4: okay xam nga responsabilité mom dogolu yalla daqout ak responsabilité motax manam ab dogal bo degi ñox dogal yalla liñu sante moy matukaay yi nga war jël yépp dang koy jël boko jëlé ba nopi nak li ci dess nga jëgël ko ci suñu borom subhanahu wa ta'ala motax la ci fekk ba dañ ñaan dogal yalla waye nak fekke matukaay yi nga war jël yépp jëlo ko nak la ci ñew sa responsabilité ci misal tay ki jël auto bo xamné ni transporter ay nit tax ko juk
1: okay
4: nga di ci transporter ay nit bu ci mbir juddo kenn ëpp lu ci responsabilité jappal na yow mi ko def am nga ci responsabilité ci misal tay buñ néré fi 50 km/h nga wara daw ngay daw 100 km/h wala ngay daw 100 et quelques km/h ba jey juddo ci ken yow momu yaay sa bu ken juddo ci doglo yalla ngi yow sa responsabilité lolou lepp na kon manam xam mo am solo ci mbir mi
1: xam
4: manam nit ñi dañu wara am lo xam dañ ko wara xam xamit ne manam budé ñun ay en tant que ay julit liñu l'islam jangal moy daf ñu jangal nañu suñu borom manam daajam doon bindé
0: farna manam wawna te ken meunatu ko far mo do yonent yonent mo ne kon nak leg jefatil aqlam jefal mi daru fatil aqlam neen khalima gi teggu na tege wat te dajje wawna ken meunuko far moy nak kon na ngeen rafetal ni ngeen di wute
1: ma sha Allah
0: na ngeen rafetal ni ngeen di wute rafetal wute nak dafa am solo xam nga tay nit ñi ni ñi def magal ñewna touba xeyna amna yo dang ko daw ci ñent témèr wala juroomi témèr juroom ya xam dal nga def ko ñet jooni wala yu mel non bolek sir sars auto bi bolek wax ji du neex
1: deug la
0: jël client yi sanni len ci Allah ba ñu doxat nangami kilomètre wala ñu fayat lu ser door ak fañ jëm lolu ku japp ne yang ci gagné dara yang ci gaddu wali lox boot lañ ci gagné du ko jël ci lolu tam dañ ko wara xam ñi ci biir dekk biir war ko xam tay saret bo xamne ni fuk dañ fuk giruf fuk fuk nga dan fayu tay nga fayu témèr wala témèr ak nangam bolé ci ak yenen yu bari bari yoy yep nak ay mbir la yo xamne ni kon manam nit ñi moy liñ waxo dañ waxon légui rek dañu xamu deug deug bis bi liko taxaju xamu tam nak li señ bi dajon
1: surtout
0: ah ya nga xam ko xam li señ bi dajon ci bis bi yaakar na né bu ñëwé da nga tal len da nga am loxum do ñu doxé muku dal lolou tam nak dañ ci wara gëna bayyi xel motax kon suñu mbokk transporteur yi suñu mbokk chauffeur yi suñu mbokk yi kep ko xam dal ya nga def lu mel non ba ci suñu mbokk commerçant
1: waaw
0: ndax tay alimentation yi tam légui ñu yok yefi
1: ak di jaylu permis
0: ak jaylu permis tam fit lolu
1: dañ
0: ci occasion am len ñu sit lolu nga xam légui ci misal tay yow produit bi leer nañ la manam ken waratu ko jëfëndiko nga profito genn ko ci magal gi jaay ndox yi nga gis gis nga fan yi rek lañ ci ciow ndox yi légui nga gis ñepp ku manam da ngay profito di écouler li nga yor lepp ci biir gi bi japp nak yaangi gagné fekk na personne ngay am la ngay jël personne motax da ngay gis fi ku dajale alal ju bare bare bare mu xexex ni jeppet do xam fini do xam lu koy ki sa do xam lu koy ki parce que dool la manam motax fi nek ni li ngay wut nga di nga xam nim koy wuté dar epp ko solo té itam nak manam señ bi la gëm mouride la diko tuddo ba nopi di dund ci kaw mouride lool tam mouride nek war na koy taw té mouride li ñan xamone moy jappalenti dimbulenti japp nan tay fi nek ni tay kuko manone sax yow magal ñe da ngay garé sé auto ne kuñ bëgg dem tuba ñu wali
1: okay wallahi
0: ñu do ci laaj dara wala ngi laaj li am lay doon way lolépp nak ci xéru nit ñi rek la ñum manam xër nak mom ak xémem te fi bari nak day tax nit gumba sam xel dootu gis sey bëd dootu gis li nga jublu rek mom ngay gis bako defé lék nak mo tax mo señ bi na ñu xam lan jël ko xuma jël ko nak non ko dañ waxé nonu mom jafé na ci lool kon nak lolou tam matin ci baye xel ci bis yu melni ci rawat na ci magal gi
1: inshallah jeureujeuf seigne fallo xamna dama def melene ay djuroom benn minute wala yu mel na xamna dama baye kaddu rek su ko defay soñ yi talibé ak yi nga xamni mom lay wara waxa talibé yi ci magal gi yi ñu wara gëna moytu bu baaxa baax gëna degradatal pass pass yi bu baaxa baax ndax xam lan moy magal gi xami dayo bi nga xamni amna ko ci l'islam ndax day gis sax ay fimni ni bo setlo ci réseaux sociaux day melni ay ambassadeur yo xamné ak ay tuba bi borom der yi xadju ay julit ñi ngi ñew sax ci tuba di sét sey muntaxa wala di sét ngir lan di xémem ligéyu sëriñ bi kon rawati nañu ñi nga xamné nak ñun ñu tuddu ay mourid kon
0: deug
1: wax dañu gëna gorgolu bu baaxa baax
0: xam nga ñaglem sëriñ bi dañu wax mbir mom bu la jégué man bu la jégué nga umplé ko dal la jégué deug man nga ko baña xam ni nga ko wara xamé waye ci man jotaay bo xam dama ko tayé won ci ICAB Université Ahmadou Bamba ambassadeur
7: américain sëriñ
0: xalam la wax gëm na wala gëmuko nak lolou mom benen affaire
1: way
0: dal wax nako wax na ci biir waxam wax na dal ñangalam señ tuba waxul ki way mëna sawé aduna bi lolou mako wax légui nak ndax gëm na wala gëmuko lolou lenen way nga xamné dal ñangalam ñu buñ ko xamone ñu ko wara xamé mëna aduna bëpp la mëna défar lolou nak moy niñ ko tambalé won moy ñu man diko contextualiser manam señ bi lim jangalé boko don misal da nga nan ay kulliyat la koy def manam ay principes généraux lay def da nak dul wax ay détails légui nak lolu nak bu ko défé nak moy waral nak yow situation bu bess bu man don da ngay mëna ballu lu ci principe bobé no ci mëna jarño lolu nak fi nek jafé nak fofu la nek jafé fofu nak ñun dañu japp ne rek manam señ bi dal mom leppam dafa sacré kenn duko lal nangam fekk na señ bi ay solution la doon jàngalé
1: kay
0: solution la doon jàngalé fini bo démé ci matlabul fawseni nim ko talifé ñun dañ koy jàng japp ne ay ñaan la nangam lélé nga boy wax ni mu la señ bi num ñaan da am ba nopi señ bi amu jot ñaan du am ba nopi maam ñaan lu am ba nopp ma man mi sax dama yow xeyna kene duko def maam li nga am borom jiru ñaan ndax loolu señ bi amu jot gogu sax kon lim bëgg yef yi melne loolu la doon def ko diko def ci formu ñaan nak bu ko defé kon nak talibé bu nek la nga wara déggé moy né lam wax man mako réaliser
1: très bien
0: té
4: té manam té bo né suñu lim ñaan dafa nangu bu nopi té Touba ak nim toll légui xam nga dafa yok té bëgg bëgg yoy señ bi dim ci man dal fa seen day and ak démographie ni mi yokko non la bëgg bëgg yoy di yokko kon du man mu ko fim nekk du man mu ko fim nekk jamono nak dañ koy gëndi soxlo mi ngi melni ndox mi rek wam na ahli bima en jari ma en jari doy muko ndax nit ñi ni ñi yokko soxlo ndox mi non la yokko sécurité bi gis nga ko wam na nangu ñaan ci al fujar na ñu ko don jaxam ko don ñaané nga gis ni ñoon dem sécurité dem du fi jog mu ndax tay amna ñu bari ñi ñew ci magal gi ay def ko nak sa du no kon nga gis ni yoy señ bi dafa laaj ñu degg ko degg gogu nak mom fi nek ni mom ci lañu wara gën gogor ci ñu wara gën gorul baaxa baax diko jangale nak té li ci yeen xéet yu bari ñu genn ko jangale li señ bi jangale
1: rek yam ci
4: ba xam nga xarbaaxi wax na ko ñël ben xarbaaxi señ bi ak jaglem lolu xeyna am baxna lool waye li am solo moy li señ bi bind mu leer nañ ñu war ko jang te señ bi tari xassid yi bako xolé man nga ko def ñetti xaj amna ci téré yo xamné ni day jangalé am ci téré yo xamné ni day tag yentou allah salam am ci téré yo xamné ay jaglé lam la cey wax yi nga xam da ci tag ak jaglém yoy baxna waye li ñu ëpp solo ñun moy téré yi nga am daf ko bind ni nañ ko jang ngir ni bëgg ñu xam ko té la ko doxagne lool nak motax xeyna mu bindon ni wax na min makaidil fujari la'in saddul muridin an ta'allum ene bokon na ci pexey setan yi yu mag moy dox gi mu dox digeunte ak ben ci talib yi ci am jang lool nak te xam xam moy lan lepp mo taxone mune yeen ndaw ñi bu ngeen baña am keer sa ëlëk da ngeen jital xam lu bala ngeen jëf waxaat feneen ne la manam jëf bu ko ak xam la lu neena mi ngi melni pënd bo jërim and ngelaw li way jarign du ci juddo kon señ bi dafa wacc ak ñun
1: wallahi wacc nak
4: wacc xam xam gi kon ci lañu wara gëna gor gor jangale ko jangale señ bi nak du bayit yu bari du théorie yu bari waye comportement ak melokan la lolou nak manam ñiko bëgg jàngalé la japp na ñom ño wara fa xébé melokan yoy né ci ñom dañ takko ak nit ñi lolou mënta ñak dañ takko ak nit ñi lolou tam mënta ñak ci kon dal gisé ngi non bo xam dal fess na del akum jàngalé xeyna ñu tejé ko lañ ko tam lañ mebit miñ dugulon ci biir té moy penc yi dëkk bi bari na lolou waye buñu taxawon tay ba penc ñu nek gat bu dig magal sëriñ ba fété wo penc momé génni ci penc mo wolo mepp dajé mu fanan ak ñom ñu dundal guddigi wala day yenn en tout cas day nek ñom wax day yenn wala day fanan ak ñom
1: amna solo
4: ñu dundal guddigi ci xamlé wat sëriñ bi jàngalé wat ko loolu dana défa dana yok lu bare bare ci ñi fi magal ci té loolu lég lég da ngay gis né day xawa manki ci bisis manam nit ñi buñ magalé ba ngon jot dañu xam lañu def nek ni adwan dañu jallo yi non wa dañu xam lañu def deug ñu xam lañu def lool tam amna ci solo lool kon dal bisé ngi non bo xamné ni ay jariñ kessa la fess way nak yalla fekk ñu xam nañ koy jariñ
1: wallahi jërëjëf jërëjëf Seigne Fallou Moussa Hassan sat nañ la bu baaxa baax gërëm la ci temps bi ndax xam nañ sa ñak jot gep waye téwul ak waxtu bi ni mi xawa guddé ci melni yeen ñu wax yalla ay téwul nga wacc sey tépp ñew ci yité sëriñ bi loolu ñu ngi lay ci sant bu baaxa baax di gërëm té xamné émission nité mom amuñu sa fay ndax yakarna yag daan nga jaar bu baax
4: inshallah
1: amna coloré ak émission nit dité kon ñi koy séré di ngi di sant bu baax di ñaan suñu borom guddal fan wi
4: amin
1: wéral cëri
4: amin
1: barkel lepp rek ci barke cheikhul khadim am nañ bëkté bu baax baax ci jëra bi ngay sant baax di gërëm ni ñaan suñu borom nangu liggéey bëpp ci barke cheikhul khadim sant nañ mbokk yi bu baax baax kon mu gokk kaddu soññalé won yu jëm ci magal bi ndax li ñu am kat dafa doon lo xam yakara ci ñun promotion la serigne touba mëna nako defal borom te barke ko sëkk waye da bëgg ñu dimbali ko mo tax mënen ñoo leen wowal ci sant le ma sa borom yakara bu ci wowe ci sant gokk wax ni nañ koy défé lol yakarna lay jeexna kon li nga xamne mom la ci fagu ci ay xewal ak ngeenel buñ ko bëgge am nak dañ koy jaar ci fi nga xamne fi la ko señ bi bëgge te señ bi mom da ko wax señ moulay bu gis nga nim ko netlé mom moko net ba amna cassette bax ni moko waxal bokk kon lol dafa leer ndek kon nak buñ bu suñ borom soppé jamono ba ku nek sa wërsek xawa yaatu bëgg ta defé man nañ ko defé nuñ ko organiser no xamné kenn du tout rank ñëpp dana yëk cant gi bu baax
4: alhamdullilah
1: yëpp dañ ko yëk té loolu lepp organisation la ak waxtaan nak yu melni kon ni nga xamné mom la ci Seigne Fallou and ci ay soñi mu jëm ci ñi nga xamné ñoy dalal gan ak ñi xamné ñoy ñëw di magasé ñi magasé ay auto mo leen di andi wax nañ ko légui ñoo ñe dem di nga xamne dañuy ñew di sakku fofu nañ fexé ba tamit lañ war lok ñom ñu def ko bu baax baax ñi nga xamne ñoy commerçant yi ñi am ay marchandise yo xamné dafa périmé yo xamné dab ba jeexna ñu dal di raxalo deeng ba ko ci def yoyep tam nañ koy moytu bu baax baax yoyep rek amul ndariñ tak bokku ci li nga xamné la señ joxe ñu ñu santé nonu ñi nga xamné tamit ñoo ne ci biir kër yi wax nañ ko nañ fexé ba jammo ñepp rek joxante loxo jamm ji jitu nako señ bi daan ñaané ñun ñepp ñu fexé ba am jamm soga mëna dal gën ci sant bu baax baax ko dal ñi ngi leen sant baax sante Blaise Sam mi nga xamné mo nekkon ci technique bi di sant mbokk yi nga xamné ñi ngi envoyer ay message yo nañ ay message di wax nañ ñi ngi rafetu tay téwlu jotaay bi ñom ñepp ñi ngi leen sant bu baax baax gis nañ leen ñom ñepp ñi woté ñom ñep señ bala ñom ñep gis nañ leen ñom ñep ñi leen sant baax baax di leen gërëm di ñaan ku mel soxna bi jamm bi ci kër Aliou wa ñom ñep rek wax deug yalla sant nañ leen baax di ñaan ñu dugg ci jamm ak salam ba romb ko ay magal yu bari ci barke Seigne Touba te Seigne Touba nangul lepp ci barke Seigne Touba Seigne borom mi borom jamm yalla nañu may jamm ñun ñi nga xamne duñu doyal jamm assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
7: dafa du na course nak kenn beggul kula raw yaqante ak di fexelante ko jew haate lo deg sam nawle am dem yu la ngay bëgg de tekkal su deb natu nak ngay bëgg di retaate lo deg sam
8: bi wote jappelen bi ak wolo dug and ak yaakar
9: khayra qadim mustafa
10: Soñu café Telkom di café 100% naturel. Waaw café Touba gu raxul dara. Yow mi bëgg café Touba rek, café gu neex fort, lépp naturel. Suñu café Telkom la lay diggal. Moy café gi ñëpp taamu, bitim réew lañu ko jëlé indi ko fi ci Sénégal. Tannu ko, raxas ko ba mu sét, saaf ko. Liggéey ko ci liggéey bu sel, sét jaar yoon. Ci ñu xam café té mën ko, muy wa kër Serigne Saliou Mbaké. Suñu café Telkom disponible na au Sénégal, ci mbolém boutique yi ak marché yi. Yow mi am magal, gam wala tiant, wala événement bu mënti don wala nga bëgg café goy nan sa biir kër wala café go téxalé say gan suñu café Telkom mo ci mën xolal ma yi emballage taru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako suñu café Telkom ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44 suñu café Telkom moy café

kadi wax waxane la wun taji wax bu ma tije may lamiñam cheikh saba jaro bene wali day feñu tekum feñu ci yow nga daldi xam bu ne waxal nga wax ñu xam.